0: ang immune system, nga dapat may kuan kagid, may tigana kagid permida nga Santon Vitamin C. Okay, sige ah. Okay, Ma'am Natalie Escalona Badoles, maayong aga lang. Sa mga taga-Barangay 5 nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. Sa inyo diyan.
1: Good morning.
0: Okay, sa iban pagid naton nga mga katropa, oy si Ma'am Susan Dolor, oy aga pa nagbugtaw ho. Ma'am Susan, kamusta subong ang Singapore? Okay, sige kay June Ivy Candelario. Sige, good morning Idol Jobs. God bless. Ah, sir. Sige, salamat ha. Kay Zyron Orda Sagihap, salamat sa pa-highlight. And subuman kay Rhea Loyola Malapitan. Okay, kay Ma'am Liza Digala, oh, nag-share man. Ha? Salamat kay Maria Gabeya Bermejo, dira sa may President Rojas.
1: Good morning!
0: Okay, shout out kay Sis M, okay, MJD. Salamat, good Sir Jobs. MJD. Si Kwan gilang na, si Mary Joy Dilfin gilang na. MGD, MGD pa. Oh, si bao 4 AM to 5 PM gid ang pinamati ni Ma'am Liza Digala ho. Okay, salamat gid sa pagtutok Ma'am Liza ha. Okay, kay Sinalin, Finiquito Tabige. Oh, busy man ni pag ka-morning ho. Okay, mayong aga lang dira sa imo. Kay Teacher Dai, Lorena Daza de la Cruz, no? Nakatutok man. Greet man lang, happy birthday kay Zyron Nagihap. Oh, I wish you stay good health. God bless you more and enjoy your special day. Oh, from birthday kali ni Zyron Subong. Okay, happy, happy birthday. All right, kay Ma'am Leia Baez dira sa Maytiza Innocencio.
1: Good morning.
0: Salamat sa pagtutok ha, kag Soboman. Si Rhea Loyola Malapitan, pwede ka Sir Jobs, ano oras sa Sunday ang grand draw sa Santon Plus. Okay, alas ala una to kanato. Okay, basi para kung gusto mo makatambay, no? Okay, nalaan ta na karon ah. Ay lapit na lang ang aton nga grand draw, no? This coming Sunday na. So, ang schedule naton is 2 p.m. to 4 p.m. Pero siyempre, alauna, kung alauna, imidyato ka na to para makakuan ka, makapwesto ka sang maayo. Kaya hindi lang grand draw ang aton patigayunon, no? May ara pa kita sang Katrupa Zumba. Okay, kay Eli Ariaga, good morning lang kag kay Lloyd Navales. 9 days to go na lang kuno before the Mascara Festival. Sige, enjoy lang da ha. Okay, kay Ma'am Marisa Navarro sa Taiwan, maayong aga kag sa kay Daryl Puerte. Nya good morning pre, malamig nga aga sa tanan. Ginalamig ka subong ao. No? Doga pa bata-bati kada basi kinanglan mo sang kwan, sang mahag sa imo. Yo, di ara man na si Crystal ah. Hambal mo Crystal, nag-video call ka mo ni Daryl. Why man ko no? Kalo mo si Crystal oh. Ernesto Alvarez dira sa Legazpi Ilawod, Barangay 5. Nakatutok sila da, no? Subuman dira sa Matcom sa Burgos. Kag sa tubang da sang isa ka sang mangtinapayo. Okay, kay Ma'am Flor Abelo, dire sa may banwa sang panitan sa Abelo family.
1: Good morning.
0: Okay, salamat sa pagtutok ha, kag kay Parecoy Dino Biloso. Tristaniat Gulay, salamat sa pagtutok kag kay Chris Blanca Flor Concepcion. Okay, watching live dire sa may Puentes Drive, Roja City. Okay, salamat ha. Dira sa West Villa Flores mayon kay Duy Arthur.
1: Good morning.
0: Okay, kag kay Mother Elma Ordas Agihap, happy birthday kay Zyron Ordas Agihap. Kadto simbahan, sindi kandila, pasalamat sa Ginoo. Bisan wala handa. Importante may mayong alawas, wala sakit. God bless you. My dear son, love you na. Okay mo na iyan pagpalangga sa iloy. Di ba? So sige kay Ma'am Hilma Inyon Bantes. Nakatutok shoutout ng kuno dira, no? Sa mga nagapamati sa Bullseye. Okay, sige. Reino Araki, good morning. Happy birthday kay Zyron. Wish you all the best. God bless from Helma Inyon Bantes. Carol Arbis, no? Happy Monday, katropa, mga katropa. God bless us all. Watching from Punta, Cugon. Okay, diret sa Barangay Bara, no, kay Teacher Aileen Arinque, no, sa teaching staff dira sang Bara Elementary School.
1: Good morning.
0: Okay, Sir Daniel Agasconda, good morning. Okay, Mary Joy Delphine, no, nga nagatutok from Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Good morning.
0: Okay, sige, kay Ma'am Enagilion Bores, mayong aga. Kay Rafael Torbo Digno. Good morning, katropang Lodi Jobs. Masulusid England tadanay ka sa bulsa iyo. Kay busy naman, angan-angan. Gatipon, magiging tipunan kini si Rafael Torbo Digno mo. Okay, sige. Good morning, mga katropa. Happy birthday sa Iron Orda sa Gihap. And sa BCS Mandira, no? Everdeer. Wow. Daryl Puerte, halong sa work. Wow. Busy naman ko na siya today. Grabe ha, updated ka kay Daryl Subong ha.
2: Wow!
0: Okay, sige. Happy listening to my mama, Vilma Delphine, kag kay Ate Gwen Dayalo Balbino. Kay Ate Marites Moises Daniel, have a nice day ahead of you all. Sige. Rinante Hernandez, sorry, good morning. Shoutout ko na sa mga upod ko sa Exceed Global Corporation, no, kay Romel Aninang, kag helper dira kay June Navarro, kag Bubi Hikalde, kag sa upod ko sa Budiga, no, nga picker kay Alnes, kag kay Mike. Anong gina anong picker da, anong gina ubra nyo da kwan man? Okay, klaro pa sa clear ang mensahe sang amay pre. Nan. Okay, sige. Tama ka gid dol, pamilya gid mabulig sa imo. Hambal ni Rald Abracuso. Okay, Ma'am Emmy Villagracia Tandog, salamat sa pag-share ha. Shoutout ko da sa Tirik Toda, bisan busy na ga Tirik Mantag yapon kun Domingo. All right, sige. Okay, Nanay Lorna Rizano Bisto kag Tatay Glenn sa Barangay 8.
1: Good morning.
0: Okay, good day mga katropang Jobs, God bless you. Ikaw pa ya, oh, very respectful ka daan. Oh, muna idol ta ka. Sige, salamat ginay ha. All right, respeto sa mga parents and elders. Sambal ni Mother Elma. Okay, Cherry Belches, good morning. Kakay Louis JD mo. Araman sa no, Monroy Ayayo dire sa Libas. Okay, salamat sa pagtutok. Ma'am Anali Bukala Bakila, happy Monday to everyone ko no. Okay, Solomon Antonio, aga para gatirik-tirik to dana. Ha, mga kaabyanan, dira sa Dalanon sa Banos ng Pontevedra. So halong gid ha, mga katropa. Kay Mother Rose Dasig dira sa Ibisan. Mayong aga lang dira. Crystal Maria Joy Libardo.
1: Good morning.
0: Okay, so good morning lang ko doon kay Rogelin Crystal Joy Libardo. Good job baby sa 19 grades. I'm so proud, Ma'am C, so much. Sige. Kay Jeff Buenviaje de la Cruz, good day, my doll. Aray lang ko din nagpamati si mo. Manaming drama. God bless. Diri sa Lawaan Integrated School. Upod ko maintenance nga si Fred Flores nga nagpamati man si mo. Okay, salamat kay Sir Jeff Buenviaje de la Cruz dira sa Barangay Lawaan. Okay, sino pang mga ari de? Nga mga nakatutok na mga katropa sa aton sining pagpangalagad. Bernard Villanueva Raman, mayong aga, idol job, okay, dako man bulig sang premium D3 sa akon, salamat gida sa 106.5 XFM. Okay, Ma'am Matilde Ayayo, nakatutok man, no, pamahaw ta katropang Joben, na-late kuya, kay nag-jogging ako, sinigang hipon kag sinugbang abang rosa, para ready to work.
2: Wow!
0: Na, may pamahaw ni Crystal ba? Okay, oh, daw ay mo gina kwan subong aw. Say greet si Daryl aw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kay Ma'am Mayra Himan, ma'am!
1: Good morning!
0: Oh, salamat gid sa pagtutok, no? Kay Daryl Puerte da, pag-greet man ko pre sa mga waiters and staff, no? Sang Totits Catering Services. Gapamati, to sila, no? Sa programa mo. Oh, pre, wala ko na ginapsip ang video ko. Ang video call ni Crystal, umbal nagliga to. Amo to guro galalain sa kayo mo ginaccept.
2: Ayoy.
0: Di ba? Cyrus Agihap, no? Salamat sa pa-highlight. Mag grand draw, dili lang ko sa payag-payag mamati lang ko sa radyo Mabunutan, name ko ti Masaka Koslube. Bisan di ko kabalong magsaka. Masaka Timo sa labo, Bernard. Manong katos babaw.
2: Ayoy!
0: Mahulog ka pa to karon yan. Ah, ang imo na dagan to, kulang pa i-gasto si mo karon. Napiang ka. Malo, ikaw. Sige. Good morning, Bullseye. Full support gyapon ang Terik Toda. Tropang Buklan, mga Marites, Five Seal Boys, class members, kag sa Pump Crit Boys. Maski busy na gid. No? Doon nag-busy ka mo sa mga birman, sao? Oh, gatipon-tipon gid sila, ha? Oh, doon madunlan ko, Sir Joven, sa imo. Oh, si Daryl Perte, may pinilian ina saya. Oh, kay Tyra Villanueva, natandaan niya nga video call sila sa akon. Walay. Oh, alam na dis. Oh, ay, no, busy ang tao, Kristal. No, hindi man niya pagpilita. Ay, madipilitay si Babaw sa kalibutan. Amo na ang lain si Muda, kay kung hindi ka ma-video call, ma-prostrate ka, ginasinuyaan mo dahil yun ang tao.
2: Ayoy!
0: Bigla. Oh, suyaan mo dahil yun kung anong ginapang-humble mo, ay, Kristal, bad ina, ha? Oh, di ba? Irespeto mong kinaiyas ang isa katawo, di ba? Hindi yung huwag ka lang nasugtan dyan, nag-kinuhan ka na. Bad yan, ha? Huwag kang ganun, oh, di ba? Oh, ako guro, kay tinagligad to, gusto niya mag-video call sa ako, eh, kuya, kuya, busy, kuya, basi grabe mang kalibakan mo sa ako na, eh.
2: Ayoy!
0: Oh, galing din niya lang, ma. Hindi niya lang makuan, hindi niya lang mapagawa, di kahit ibanatan ko gano'n sa'yo on-air mo. Ah, why ko yung labot ng babae kay Kristal.
2: Ayaw!
0: Oh, hanuton ta kaya on-air? Ah, kung ka makita ta ka sa personal, hanuton taman ka! Oh, ah, duha ka hanot, gini Kristal matabo sa imo kag. Hanuton ta ka on-air, magkita na ita, hanuton taman ka, hanuton kapag ito.
2: Ayaw!
0: Oh, Kristal, din mo namin, din gusto mo. Hanuton ka on air, hanuton ka sa personal.
2: Ayaw!
0: sige, kay Rubini Adrias. Good morning lang, ha? Nagatutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Okay? Sige, kantahan tanay si Sairo, no? Sang, happy birthday. Kagsatran nga mga naga-birthday, subong, ha? Happy birthday, mga katropa!

0: All right, happy happy birthday, no, sa kay Zairon Ordas Agihap. Pila ka na subong Zairon, no? Kabay pangiti kwan gid ha. Inang i-enjoy mo gid ang imo sining birthday. Sir as lang ko pwede. It is true nga si Troy Tisoy. Kag si Dolphy lang ka makadto sa Sunday. Aw, confirm na to. Ang tanan ng mga station managers, no, sa inya Negros kag Panay, ari diri sa Sunday. Gusto man nila saksihan ng aton sining nga grand draw. Pakilala ta kagaling teach, ara kami sa City Mall sa Rojas Avenue. Okay, hambal ka lang kay Kwan, no? Damo na di pan si Troy Tisoy eh. Ari na sila diya. Si gusto mo makita si Dolphy lang ka. No? Preparar ka lang dati siya. Ayoy! Kay Kwan, kay Raymart Cargando, shout out ko po sa Poblasyon Ilawod Panitan sa Cargando family. Nakatutok. Oy, salamat ha. Kay Leonard Bacanto, no? Watching live kami subong sa Facebook, sa channel, no? Pa-shoutout naman kay Rowena Balana, John Ray Barriento, Susan Bacanto, kag Toto JR. Okay, salamat ha. Mga kwanta na sa Puente Acuña, mga neighbor, tada. Okay, sige. Hubin pa man ko, sir, ha? Tiyara, gali, hubin pa. No? Si hubin ka pa, Sairon, ano? Si Crystal, hubin pa man yun. Umpisa subong, Daryl Puerte, I don't want you to chat me. Kay mapaslawan ka gid. Not me bugro, biho. Ayoy! hindi na gani ka baton sa video call mo, chat pa! si Daryl, busy ka na nga tao, hindi mo na iya pwede piliton kag pahugpahugon. Kaya importante na niya, importante sina isaya trabaho kag kararuton. Isa maka sibaw-sibaw na siya. Okay, sa isa ka bulan, asa isa ka tuig daw maka-text na sa akon si Daryl Guro. Isa duha. tapos why na ay busy mo. Agani subong ko may kuan ko ano nagasibaw-sibaw siya di ko na ku ano hi. Okay, Jabanunoy, good morning Parikoy. Kumusta na bago lang kuanao, bago lang tuto ka. Merivic, okay ma'am Merivic, Catalan. Yara man siya, no? Sa ako gidang dalagan-dalagan ni Ma'am Merivic ba? Sige, good morning lang da sa imo ma'am ha. Okay, kagkay, 25 pa lang ko si Siren Asus. Batang bata pa. No? Enjoy life, ah. Samtang bata pa, samtang hubin pa. Oy, simbak ako ng bali mama mo. sindik ako ng kandila. Di ba? Kaga pagtapos mo sindik kandila, huyo pa. Ayoy! pag birthday ko, nagligad simba. Nagsimba man lang ko. Nabay ko gani ka, ate. Natuon to Domingo man, may misa. Galing upod kong mga bata ko. Ang gamay ko, kapangagaw, umpulong kuhan sa simbahan. Ayaw! no, daray-daray. So, dito siya. Simba puli ta. Bullseye! Bullseye! Busy ko na si Parikoy Jabanunoy. Wala naman ang ginakabisihan mo da. Sige, enjoy lang ha. Kag bakas lang ha. Balantangan man, bermans damo sa mga ginapriparahan. Okay, sa ton sining pangalagad ang oras naton, las 8.21. Agining oras, builog na ginadunong sa inyo, sang M. Lou Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, sa ton sining pagbalik mga katropa, uy, hinalaan ta. No? Very exciting ang ining semana mga kaabyanan, no, para sa update, no, may kangtanan sa barangay and SK election. Kaya this coming Monday, September 28 na. No? And take note, ang September 28, amo ini ang gintalana mga kaabyanan sa aton sining Commission on Election para sa pag-file sang Certificate of Candidacy. No? Tiambot lang kung mga ang ibang guro nagkuha na online, nagapreparar. Ha? Pero ang iba naga uplok man jab anunoy. Ha? Kung makuha bala o kung hindi, no? Kung ma-fill up sang ila sining mga COC. No? Kay kun aton sining alantawon mga katropa, damo ang nagahulat kag nagapamangkot ba dayon bala ang eleksyon o kun hindi.
1: Bullseye.
0: Ah. Di ba? Kay ti mayara na sang mga hagna karon nga napasar ang aton kongreso kag ang aton sining senado. No? Sang kun sa diin mga kaabyanan nagapaiway sang sining eleksyon kag nagapalawig pagid, nagapalaba pagid sang termino sang pagserbisyo sa mga barangay officials. Way pagani magano-anong apat ka tuig ato gin-extend na naman sa 5 years. Oh. Way pa magano-ano ang 4 years, ari naman sa 5 years. Oh, no, ti isa ko naman na November na sa 2028 na naman ang eleksyon, mga kaabyanan. So sang nagligad, gin-adapt sang kamera ining version sang Senado, ining in particular ining hagna karon mga kaabyanan ni Senator Ches Escudero. O gin-adapt na lang nila para hindi na mag pagtalakayon pa sa Baykam. Hindi na malapagdebatihan. Kahit siyempre nagadugay mo. O, nagalipot nga nagalipot ang ilang sining oras. No? So, ginalauman, today, subong nga Monday, kag sa masunod na mga inadlaw, posible, pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ining 5-year term sang mga barangay and SK officials. Oh. Ti kay may hagna, anong matabo sina karon? No, kun hindi pagpirmahan sang aton sininga presidente. Kay kun hindi niya napagpirmahan after 30 days, no, ma-take effect man sa Japan in tolo. Ha? Ti ma-file ko bala sang akon certificate of candidacy anong plastada gidya bala? No? Sa mga nampal tagani, nag-uplog-uplog, nag-pukwat-pukwat, wanang buli, sang iban, madayon o kung hindi. Kay duwan ni kabagay eh. Either pirmahan, tatlo na matabo. Hindi lang duwa, tatlo matabo. Either pirmahan sa presidente, ti automatic, postpone na. No? Or evito sa presidente. Ibalik sa kongreso. Or pabayaan nyo na lang nga mag-lapse ang 30 days kag mangin isa ka layi ining nasambitan ng hagna nga ini mga abyan. Diba? So, amo nang mga choices dira. So, amo nang ganida mo, amo nang nagakuan mo, tita nung matabo sa amon sini. How about the COMELEC? Nagliga naman sa COMELEC and, as long as wala sang may gimpirmahan o kung ano, padayon ang amon sininga preparasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Padayon ang amon sininga preparasyon. So, ining a week, kabigini mga katropa nga exciting part. No? Para sa pinagka-latest nga mga update para sa barangay and SK election.
1: Bullseye!
0: Itreta ko rin labuton ang aton sininga COMELEC may kaangtanan diri mga kaabyanan. No? Regarding sa ilaman sining mga ginalantaw ng mga senaryo mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kung sa bagay, biskan kung madayon kin man, no? Mahambal sila ti ang pag-kampanya man, October mo. October 22 to October 31. Di ba? So, may enough time pa man, pero kung siyempre, barangay man ha, gusto, depende man sa kadamoon sang sitio na sa imo sininga lugar. Ang ibang subong di kabalukon, mangisi sila, mayambi, o kung, oh, no? Sige. Tutukan tayo na ha, dari sa aton sining pagpangalagad sa subong man, no?
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Balantayan subong na naman nga Lunes nga adlaw ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So diri gani ho. Pila ka mga senator judge nga hindi aktibo nga nagapartisipar mga kaibinan sa impeachment trial, dapat kuno mag-inhibit. Sunod sa kay former Chief Justice Artemio Pangadiban. Anong rason sini nga maginapang inhibit, ginapa-inhibit ini sila? Dapat kumbaga kung sa korte ka, nag-aakto ka nga judge, diba? Dapat ara ka. Ginapamatian mo, magtimbang nga bahin. Paano ka karon ka hatag sang imo sini nga birdik? Paano ka hatag sa kung sang klaro mo nga desisyon? Kung sa korte gani, dibla, ginakwa na, kung hindi available ang judge, gina-reschedule ang hearing. Iniya may hearing pero ang ibang nga judge may kabalo ko nagaligoy. Why ta naga-attend?
3: Ayoy.
0: Tutukan ta man ha kagang ibang nga mga update may kang tanan sa sining school shooting na naman. Dito sa may bahin sang Cotabato. Tubo naman nga balita mga kabe na matapos ang ining nagluntad na naman nga hitabo sang nagligad nga Biyernes nga daw. Kag siyempre iban pag inaton yung mga talagatalag kayon dari sa aton sining pagpangalagad mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unboxer Jobs, God bless your day. Watching is now from East President Rojas. Ara Canada ha. Okay. Idol Joven, lihog ko shout out kay Terry, Kevin, Aubrey. Gapamati kami di sa Libas, Rojas City. Adlaw-adlaw. Salamat kay Rabidi Adrias ha. Sir, basi mga waay ka mo ta radyo, gusto magka-radyo, katulang di sa station. Okay? Greg Steven, nagabaha na ang fake nga, si Sing diri sa Capiz, katropang Joven. Anong government agency sina dapat mag-aksyon diri sa Capiz? Si Sing. Fake nga si Sing. Ano man? Ano ni man? Si Sing. Okay. Greg Steven, pakikuan mo ko gani, paki-orient. Ano ning sising, ha? Sising. Okay. Sisuning. Okay. Aga, mayari de. Nagligan, nag-issue na eh. Ining sisuning bala, nung ano da? Abi ko may ara, dapat i-report. I-report sa DTI. I-report sa police. Sino nagpalaptasi na? Kasi delikado na. Abi ko gani nung sising.
3: Ayoy.
0: Sisuning dali. Abi may ara, paki-report sa pulis amo nang pinaka kwandira, no? Sino dapat sina dapat mag-aksyon, no? Pulis naton DTI pwede. Okay, pero syempre kung why complaint coming from the complainant, so paano ka-aksyon? So dapat aksyonan gid na, no? Kay tiba si madamo mapiktuhan bala, no? Okay, sige ha. Sa aton sining pagpangalagad ang iban pagid nga mga kwandi jo color green, no color green ina do yellow man na
3: ayoy
0: may green pagid sa bang hindi ko updated eh kasi syempre way ko gluto kasi hindi ko magamit hindi way ko gagamit sini ako na ko magluto ya yeah? Ang ginapanggamit ko nga mga seasoning way ko gani gabakal sina ginagamit ko da kalamansi iba. Sibuyas kamatis lang gani. Di gani ng batuan. Munang ginagamit ko. Yun ang mga tural ng mga sangkap bala. Pagpanindahan ko, gabakal din ko sina para at least munang masagamsaman bala. Piki gani. Okay. Sige. So talakayon tama na. Okay, sige. Abiyod lang ko commercials. Magabalik kita pagkatapos ang importante ng mga pahibalo. Oras naton, las 8:32.
2: XFM.
3: FM.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko ng Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag-presyo, ay madaugid dya.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-excited!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Hala! Ka-excited!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM. Seven Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Release sa mga butika.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo. Hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Visionix Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwe Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Kuhwe Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Kuhwe Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Kuhwe Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
9: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Hala! Ka-excited!

0: kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teridium.
1: Takot ako talaga.
0: Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus capsule dahil
1: may nagsabi na effective daw yun.
0: Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit!
5: Mag-assist the pain!
6: Muscle fever?
5: Acute pain?
6: Kahit ano pang pain?
5: Basta pain!
6: Mag-assist the pain!
5: Pangkalang pain!
6: Fast and safe!
5: Assist the pain!
6: Symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5 Go!

0: Bullseye.
1: All right, pabalik sa aton sering nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sering nga pala tuntunan ng oras nato na last 9:01. Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 Bex FM Rojas ang katropa mo. Tapos sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Sa aton sering nga pagpangalagad syempre ginabi-abi naton sa gihapon ang aton sering nga mga suki nga mga tagpalamati, no? Labi na sa mga bago lang bukas ang ila sining nga mga radyo. Bago lang subong nakatulo chimpoho, no? Kay masako-sako pagid ka ina. Muni oras ni matulotawahay na ni, no? Labi na ko nakasulod ang estudyante, nakasulod ang mga naga-opisina. Ti, kamusta ang mga hilimuson? Nahugasan ang pinggan? Nakapanilhig na sa guwa kag susulod sang balay? Di ba? Amat-amati na da, kay dugay-dugay, baw, mapreparar naman para sa palanyagahon.
0: Bullseye.
1: Sa mga late tuners naton kag sumuman sa mga katropa onliners, aparay nga ligaw po diri sa aton sini nga pagpangalagad.
0: Good morning.
1: Okay, sige, oras naton alas 9:02 ang ini nga oras, buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus.
0: Bullseye.
1: Ang ini nga bahin bulugan nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
0: Bullseye.
1: Importante sa lawas naton mga matinlo kita, no? So kung sa outside, importante na nagapaligo kita, no? Every day nagapanguskos kada sang buling mo, and para mangin syempre kung nagapaligo ka, mangin mahamot ka, mangin matinlo ka, mangin neat ka. Muna sa mga bayo naton, di ba, ginakuha naton, labhan gid sang maayo, gamit kapag ani sa mga bleaching kwanda para, no? Para magputi ang puti nga bayo, no, and everything. Okay, so ang katinlo mga byan, hindi lang na importante outside sang aton sining lawas, di ba? Importante man ang ginatawag naton nga matinlo nga lawas nga kung sa diin na hilway mga kabinan sa mga toxins, no? Ang mga toxins, ang mga higko sa sulod sang lawas naton, nga kung sa diin ko magpabilin, padayon, ini ang maghahatag sang dalayon nga balatian. Diba? So ang toxins mga kabinan, no? Kinanglan magguwa na. Isali na sa mga ginakaon man naton. No? So that's why nga nagatiner ina sa lawas. Di ba? So, kung pabatsyagan mo, mabugat ng lawas mo, bangod sa toxins, mga katropa, no? Gambal ka, tinlo man ko, katropang Joven. O, gapaligo ko yan daw, gapanot brush nga ni ko, gapanot tuli ko, gaano ko, and everything. O, pero pamangkot na lawas, how about ang sulod sang lawas mo, kamusta naman? Di ba? So, pwede na aw. Ti, kung lawas ang tao, kita mo yung mabuling mo, diba? Di kita sa sulod, alang-alang ano da, ano konta, mapa-laboratory ka da, inang ginapasutan, kabila kamera, tapos lawas mo, parang balaan to, kung anong plastada. So mga katropang, Santon Plus Gold, makabulig ina, no? Para tinluan ang aton sininga lawas, para ining mga toxins, magawa sa lawas ta. No? So paano? Ang spirulina, nga isa sa mga ingrediente, sang Santon Plus Gold. Subong man ang ahos ngara sa Santon Plus Gold na gabulig sa pagdula sa mga higko nagikan sa aton atay kag kidney. No? Kay bala nyo kung salaan ina sila mo ang atay kag kidney naton. Kaparehas ang salaan ti ano na anong matabo kon ang ining mga nasala na hindi kagwa. Di ba? Nagabara. Sa muna nagkakadiferensya ang aton kidney, nagkakadiferensya ang aton sininga, atay mga katropa. So dapat magawa inang mga toxins nga ina, ha? Mga katropa. Dapat matinluan naton ang sistema sa aton sininga lawas para sa mas preska, kag mas mamag-an nga pamatyagan. No? So mag-inom sang Santon Plus Gold para sa matinlo nga lawas kag malayo sa balatian. Kaysa Santon Plus Gold, sigurado, ikaw gid ang una.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, so ang Santon Plus Gold, babakal naton sa tanahan nga outlet sang Mercury Drugstore. Now, diri sa Roa City, may anam ka mga branches ang Mercury. So, saranggid ka muna makabakal mga kaabyanan sang Santon Plus Gold. Okay? So, kanto na sa mga kagsumuman, di lang sa Mercury Drugstore, kanto man sa mga suki ninyo nga mga butika dira sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, kag pwede man kamo kabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Gold, kadamo na napamatuod sang kaipiktibo sini mga kabinan, sang sini nga suplemento para buligan ang aton sini nga ikaayong lawas para malayo sa balatian. So, yung mga toxins, pabuligan kita nga mapagawa ini sa aton sa ningarawas. So, again, Santon Plus Gold, mag-inom isa tub-tub doha kakapsula sa kada adlaw mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, last 9-7, diri sa aton sa ning pagpangalagad. Labuton ta, no? Si Attorney Will Arsenio. Diri sa aton sa ning pagpangalagad, mga kabinan, sa aton sa ning palatuntunan, mainimay kang tanan sa preparasyon sa gyapon sang aton sining nga COMELEC kag ang pila ka mga senaryo nga ginalantaw sang nasambitan nga ahensya, no, kay ining dapat nga mga tinion ang baltagan ni next Monday filing na sang certificate of candidacy, no, tambot lang ko ng iban sini may kilala ko ya tapos niya na gani fill up nagmangkot na siya gani sa akon mo nya ba dayon gidni oh. Ay siling ko ti ang COMELEC gani hindi kasabat sang tulid pero nagapreparar lang. So amo ka man ay. Oh, i-ready lang dang imo sini nga COC. No, para nga maka kun ano gid man magkalanabo mga kaabyanan ati pwede eh. Oh, kung madayon ang eleksyon ti kundi dayon kung postpone ti why man? Oh. Pabor sa mga incumbent tag mga maayong klase sa mga lideres sa barangay, hindi pabor eh. Ah, sa mga pumuluyo, labi na ko ng lideres, ang ila barangay opisyal, mga haslo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibla, ara na partner? Okay, standby, no? Kaya tila butuntang aton sining assistant regional director sang COMELEC, deri sabihin sa Western Visayas, deri sa isla sang Panay. Oh, kamusta na, no? Ang ilaman sining preparasyon kay balta gani kay na ining simana nga ini. Oh, amo ining ginatawag naton nga exciting part, no? Mga katropa. Kaya diri ginalantaw nga base pirmahan o konaktuhan asang presidente sang Pilipinas ining hagna karon, no? Nga naga himo naman sa 5-year term sang mga barangay opisyal.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Sa oras sa linya naton si Attorney Will Arsenio, diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Sa line number one, Attorney Will, good morning. This is Katropang Joven sa XFM Rojas.
2: Yes, Katropang Joven. Good morning sa nagpamati sa buong sa XFM. Good morning, man.
1: Okay, una best, madabong ganyan salamat sa sining tinion nga ginhatag mo, Attorney Will. Ay, no, masako-sako ka mong gihapon. No, biskan hambal tagani daw mga damo palamang, kuto, palamang kutanon sa mga pumuloy na ito kung madayon ang barangay and SK election. No? So, kung basihan nato ng preparasyon, di nakutob ang ahensya nato ng COMELEC diri sa Isla Sang Panay, Attorney? Okay, daligid lang ha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pakikuan sang iya, sininya linya doon na utod si Attorney Will Arsenio. Okay, daligid lang ha. Balikan ta si Attorney Will Arsenio. Diri sa aton sininya pala tuntunan. Okay, nautod ang iya, sininya linya. Basi mobile sa black, no? Okay, daligid lang ha. Sa mga taga palamati na tundira. No? Kaya tutukan na ini. Okay, Attorney Will, good, saliwat, good morning.
2: Yes, good morning, Sir Joven, no? Sensya gid medyo notod.
1: Okay. Siling ko, sa karon, adi na kutob ang preparasyon sa aton sining ahensya in terms of preparation aton sa barangay and SK election, Attorney?
2: Preparado niya ang commission elections as far as kami is concerned, no? ang deployment lang sa common election material sa muna ang wala nag-abot o wala mapadayon sa COMELEC because sining mga existing mga agna nga ipapostpone o ipareset ang atong elections, no? Pero as far as balota, election materials and documents na purchase na ang atong appointments ang electoral boards, meaning mga public school teachers na na-appoint naman. Na ocular inspection na naman ang atong mga voting centers, no?
1: Yes.
2: So almost ready na lang, almost ready na kikita ang ginapreparahan sa buong week is lang filing ng certificate of candidacy sa next Monday.
1: Okay. Kung basihan nato ng atong sining election calendar, ano na nga mga kwan sa karon sang COMELEC ang dapat i-implement, no? Pagkabalo nato may ara na
2: Yes, ang September 18, no?
1: Yes.
2: Dala na nagali sa trabaho sa buong namon, ang monitoring sa disbursement o sa public funds as far as social services and welfare, no? Ng activities or projects naton. So, and then hiring of some new employees, creation sang new positions, included ang bawal naman ang salary increase kag mag-promote sa tao unless may exemption coming from the COMELEC.
1: Okay. Pero subong implemented na ini since September 18, attorney, despite nga sambal taga ni Kaina, daw may mga hagna karon nga gin pasar ng aton sining Senado kagang aton sining Kongreso.
2: Yes, I think as far as COMELEC is concerned, as of today, no, wala pag-idea sing layi nga nag-reset sing elections ta. So, ginabasihan ta pa man niya ang aton nga Republic Act 12232 for November 2026. And according sa kalendar sa 12232, nag-start na kitaya prohibited acts, atong in-mention ko, sa September 18. In fact, by October 3, that will be the start of the election period, ma-start na tayo ganban eh. No? Ma-start na tayo ganban and prohibition about sa transfer or details ng personnel sa civil service. So, in short, unless and until may ara nag-adjusting laying apermado, no, padayunon isang COMELEC preparations kag ipa-implement ni tanang prohibition ako na naman.
1: So, but silingon da, within this period, no, kung may mag-gulpikin lamang mang kakas na empleyado, gulpikin lamang mag-hire dira, may mga disbursement nga ti under sa COMELEC provision, so may salabton gid.
2: Yes, it is not going to be an election offense, maliban siguro sa magiging administrative mo da, no? And I'm sure POA will not just, you know, hindi na siya magpasugot na basta-basta ka lang mag-disburse public funds kung nasakop siya sa prohibition.
1: Eh, mahambal sila eh. Hindi naman naman dayon ng eleksyon, ha? Bayda, bayda ang COMELEC, ha, attorney?
2: Wala pag hindi may matapagot, no? For all we know, subong taning nga week yun ay mag-desisyonan, no? For all we know, ibito na sa presidente, no? Or ipermahan makakuha TRO later on si Atty. Kalintal kung sino mga interested party. So in short, may chance sa Japan nga madayon ang eleksyon. But in the meantime, anong himuon sa mga aspirants ka?
1: Naman ang pamangkot kay damo ka pukwat-pukwat bulit nila subong ako kasi gina pamangkot pa ko ganin nila si Kuya Ambut, hindi ko na masabat ibinang ng COMELEC siling ko COMELEC ganin sige lang trabaho para sa ilati unless otherwise may mga permado na daw kung ano ti amo man lang na eh mabase man lang COMELEC attorney.
2: Yes, implementing agency lang kami, no? Ang the best na nilang ma-advise namon sa ila, ikaw na gila nga decide para sa kaugulingon mo, no? Total libre man na ang certificate of candidacy sa COMELEC.
1: Yes.
2: Magpa-subscribe ka, dira na lang sa mayor o kung sino madang judge na libre, no? Ang kastuson mo naman lang na isang imong picture, 30 documentary stamp, 30 pesos, picture, barato, malang na, 50, no? Ang certificate of library ko sa local civil registrar, barato, malang na. Now, depende sa ila kung ma-prepare na sila si OC Subong. O kung hulato nila, kung ano matabu Subong a week, in a way, ang filing sa COC ta September 28 to October 5 naman, 1 week man na sa Sir Joven eh. So, medyo malawig man, no? So, depende na lang na sa ila na desisyon kung maprepara na sila kung hindi. Kaya hindi ko gusto nga papilito na sila magpreparar o advice santa. Tapos, hindi mo lang madayon, basulo na rin lang na nag-gasto lang sila sa wala, no?
1: Yes.
2: So in short, ilalagay na pandubong kung what, anong mas maayo para sa ila.
1: Kumbaga, ang punto man ang dira, kung disidido ka imuya, whatever it is, no, naman na magkalatabo na kung disidido, labi na kung madayon, kundi wala kaya, kung kay disidido kay magservisyo sa mga pumuluyo mo eh. Regardless man niya kung ano man yang mag-kwanda, mag-transpired, attorney?
2: Yes, kung nahamot, ganit ko kami mga amigo kita, no? Nag-untat ko ng gulpe ng mga aspirants, libot-libot sila barangay, kaya doon, untat ko po ng sandang ngayon, na yun. No? Nag-untat na ko ng no, panagtag sa whatever, kagapi-kapi, no? Depende ka po na, yes. Hamak mo ganit sa pamalik, kami sa pamalik yung preparahantan eh, what is, so yun nung tagadiyang filing sa COC, samtang wala pa. Maybe whatever happens after, kung ibito man sa presidente, at least may ara na kita certified list of candidates.
1: Yes.
2: Di ba? O kung may TRO man later on, at least may kandidato na kita. Ang problem lang, in the middle of it, kung gin, may layina. So, utapon tagit.
1: Oo.
2: Or before sini, napagwa ang layi before the filing of the COC, hindi na natin bagdayonan ng filings ng COC. What if may TRO after? No, na dira magiging dilema sa COMELEC. So sigurado, mapafiling kita sa COC naman later on.
1: No,
2: doon po na munang matabo. No? So, in short, depende dyan po kung ano ang kung madalagan sa bungaway ko next week.
1: No. So, regarding sa mga scenarios nga gin plaster ni mo, attorney, no? For example, labi, no? Tomorrow, labi, kay ginahambal nga ara na sa office sa na transmit naman ining mga ining hagna nga ini nga naga-postpone sang naga-extend sang termino, no, hindi sila mag-kwan sang postpone eh. Kay mag-postpone ko no daw may violation eh, no, so extension sang termino sang mga barangay desk official sa talatapan sang presidente, no, now kung mapirmahan ini sang presidente, automatic hindi na ta magbaton si UC sa Lunes?
2: Most probably hindi na.
1: Hindi
2: okay,
1: na.
2: Ang nakita na mo ng proposal sa Senate na gin-adopt sa House.
1: Yeah.
2: At dito nakabutang immediately effective after publication. But silingon, kung in-publish mo ang Sir Joven, pagkaaga, okay na siya.
1: Okay.
2: Effective na siya. So, may bago na tadayan ng alayi, no? So, in short, hindi na pagdayunon sa Commission Elections. Kaya ang bago ng alayi umatabo, ang election ta will be November 13, 2028 na.
1: Mm-hmm.
2: No, kaya second Monday na ang ilaging basihan eh. Ginilantaw ko, 13 lang no, sa November ang second Monday.
1: Oh.
2: So, may bago na tangalay, amo na ng sundon ta. Ang problem lang is, thereafter, kaya may kusunong ginilay sa Supreme Court, kung nagtagwa TRO.
1: Nan. Na, so, kung may TRO, ano matabo?
2: Yes, kung may TRO, kaglampas na ang filing sa COC, most probably, no, I could not preempt man ang imuon sa office, pero ang nakita mo na, mapafiling gagit siyang COC. Kasi kinanglan mo kandidato eh. Kinanglan mo kandidato, no? Kung hindi man niya mag-issue TRO ang Supreme Court, but silingon, wala na, hindi na madayo na itong election. November, you're looking at the election na sa BSKE for November 13, 2028. Pero decision na nila dyan ko na ang kato.
1: Pero what if kumpirmahan sa presidente kwan pa ya, next week pa ya, nakaumpisa na ang filing. So, batunong magyapon nato ng mga COC?
2: Batunong ganyan naman by September 28, samtang wala pala eh. Batunong ganyan naman tanatanan. So ang ibang dira maniguro lang ang mga sigurista, sigurado ko na iyaw na itong ganyan until the last day. Okay mo na.
1: Okay.
2: Ang mga wala naman niya, whether madayon o hindi, sigurado ko yun, first day, ma-file na na. No? Pero kung decidido ka ganyan mag-file o kung mabulig kami sa imo kung may anak ka nga wala na intindihan sa COC mo, patudlo ka lang sa amon, no? Ang mga election officials actually at naning madayon man ang election kasi binuula na nga mga preparations for this one eh. O kag ma siyempre kung hindi na lang madayon, mabutang man lang sa wala. Pero amo na eh, implementing agency lang mga may siyempre.
1: Okay. So attorney, isa pa gid kasi scenario na tondere, no? Kung hindi pagpirmahan sa presidente, ivito sa isang presidente, no, anong matabo sina, no, kahit ibalik na sa Congress mo para tun-an liwa, tapos ang Congress ikuha na nila nga after 30 days mang ineffective na ang law, no, so anong matabo sina kung iveto?
2: Okay, the president has 30 days within which kinanglan niya pirmahan.
1: Yes,
2: oo. Kung hindi, kung may inaction on his part, magiging layin automatic.
1: Mm-hmm.
2: Kung ibeto niya, hindi itabot si Lingon nga dead in the water na ang layi.
1: Okay.
2: Ang bill nila, no?
1: Mm.
2: They can override. But si Lingon override ang veto sa presidente by two-thirds
1: vote. Two-thirds, yes.
2: Of each house. So, kada House of the Senate at House of Representatives, butuhan nila. Voting separately. Two-thirds. So, i-override nila, no?
1: Mm.
2: Kung nakita mo, pila ka congressman ang nag- abor nga i-reset ang eleksyon.
1: Gamay ka tama.
2: More than two-thirds.
1: Oo.
2: Pero ito, medyo, basi more than two-thirds. No?
1: Mm.
2: Ang diri sa Senate, out of the 20 active,
1: lima.
2: Lima man lang to ang, kwan eh. Ano ganina, ang nag-disagree, no?
1: Mm.
2: Kung sila, makakuha niya po sila two-thirds. Mm. Depende sa ila, no? Pero I believe kung ibeto sa presidente, magabago na yung dynamics, eh.
1: Oo.
2: Oo na,
1: diba? So, but sila yung naghambal yung presidente, hindi kuya gusto kaya dahil yun nun. Oh, tiway na sila may mahimos yes. Na.
2: Mm. Oh, yes. Pero madamo lang naghambal nga ang bata sa presidente na si Congressman Sandro is a member of the current Congress. Na,
1: yes.
2: Na, medyo damo na disheartened nga ba si nakukunong tsansa nga kasi permahan. Pero iyan ay desisyon eh. Nang taon ta.
1: Oh. Mm-hmm. Kaya pagkabalo natin si Attorney Matt Makalintal daw may letter ganito to the president nga kagina-explain niya to kung nga man kinanglan dayo noon kinang eleksyon eh. Oo.
2: Oh. Yes, mabutiyag na sa singiya nga side.
1: Mm-hmm.
2: Kaya I think ang sa one of the interviews ni Attorney Mac, go worry na siya kay basi wala na sing tiempo.
1: Mm-hmm.
2: Oh. Nga enough time for him to question kag enough time for the Supreme Court to issue whatever no either TRO na iyan na lang niya
1: ginalan taw man gani attorney nga daw ginsungod gini kanuya sa kongreso kag senado nga delay lang kag ipalapit na lang ang pagkuan sini sa presidente para kung sinong mag question sini daw amo gid man ay nga daw ay nagadjust ang time para dira to question sina kay Tio, for example, butang tap mapirmahan sa presidente Wednesday, Thursday or Friday. Pagka Lunes, kuana wai na mo. Mm.
2: Nagwai na during the Senate hearing, no?
1: Yeah.
2: Isa din sa mga concern.
1: Mm-hmm.
2: Like in fact, maghahambal dito ang isa ka resource person nila. It would be, you know, hindi maayo nga i-postpone mo elections kung lapit-lapit na gid.
1: Yes.
2: Expectaram ng tao eh.
1: Mm-hmm.
2: O, na. Damo iya subong no makita mo sa social media damo iyang gusto nga madayo ng eleksyon.
1: Correct.
2: Okay. Mm. Ila tani sa to pangakay Sir Joven dayo noon ta na lang ni then you impose your 5 years after.
1: Nan.
2: Pero tay lain eh. So ang ilay gid ya ayon i-reset gid ay ano gid nila i-extend gid ang term of office from 4 years to 5 years. And then in short incidentally gi postpone gid nila elections
1: to no?
2: Which is damo na dismaya.
1: Yes. Okay, ti way pagani naton makuanang 4 years. Way pagani magano anong 4 years? Way patakalabot sa finish line sang 4 years. Extended na naman daw na bala to ni.
2: Way pagani to do. Tani kinambal na lang nila sa una nga 5 years na lang oh,
1: daan. Para isa na lang.
2: Para isa na lang. Kaya ginatudlo nila ni DLG, ginangayo ako nung isang 5-year development plan na, ako na, putsiling ko, hindi pa ni, in short, nadalahig pa ng DLG sa narrative, no?
1: Mm-hmm.
2: At ikon 4 years na tanila pinangayo siguro, putsiling ko, wala na na eh. Then, you know, nadala na lang sa istorya.
1: Mm-hmm.
2: Kami, we're hoping niya sa COMELEC na madesisyonan ini tanan, kung mapirma, kung ano maging decision sa presidente this week.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi gidya, well, ready gid kami for Monday. Muna lang, Sir Jope, no? I'm supposed to go to the istorya ko tani sa Bukit PD,
1: mm-hmm.
2: Istorya ko tani sa mga chief police sa buong, may iogo, kasi ma-prepare kami for Monday, kasi, you know, for security purposes ang kandidato tagad sa venue.
1: Mm-hmm.
2: Pati udong ang better maayos, yun yung hulaton tagad kung ang basi karon o buwas, may balita naman eh.
1: Amo na gani eh. Pasi okay. Waita ka balo, basi tapos interview na to, may breaking news.
2: Gani, no? Napirmahan at
1: kulti.
2: Pero ang ginahulat ni Attorney Mac is Republic Act number lang daw, kaya ti, ma-file ka siya sige immediately.
1: Okay, no? Pero pamangkot, pag-file mo immediately, how paano naman mag-react ang Supreme Court regarding sina amo naman ang balantayan na Attorney Will.
2: Yes, damo sa to may mga nag-descent ng ligad tong sa last nga Makalintal versus Comelec Senate nga kaso. No? Damo man sa to including the Chief Justice, no? Hindi siya sugot nga ano. Sa damo sa to nag-descent nga mga justices. And I think they're still active in court. So question on the opponent ni Makalintal, no? Although, yeah, ang rason sa to is hindi siya yasing postponement lang kung hindi ina-fix ang term of office. Problem yes. lang, in-fix na na nagligad, in-refix na naman. Mm. Wala pa gani. Tama ka, Sir Jobin, wala pa gani matistingan ng 4 years, himuunta na naman 5 years. No? Igo ko to gani nga barbero nga, mahimuha na lang niya ko na na forever. Hindi na lang sila.
1: Okay, na wala katapusan eh. Oh, doon kita, Bistro, na doon naglibog man ng ulo tang kwanta bla. Oh, IT, damo na mga pumulo.
2: Buenas ni sir ang mga nakatag 3 terms ng mga kapitan.
1: Yes.
2: Kaya kung ma-extend pag-ibig sila na the 2 years, actually yung ilang supposed to be 9 years, naging 15.
1: Oh, gani?
2: If you remember, gipang dugangan sila 2 years, eh. So magiging 15 years na tanan. No, so anyway, it's within the power of Congress kid man. Pero ilang taon ta kay damo gid ka claim mo kung pwede eleksyon na nga naan.
1: Oh, ang buta nung nahadlokan nila kung mag-eleksyon sa bong kay ang tao mulat na. Ang tao daw kay gakwa na sa bong bangod sang mga issue sa national because of corruption naman daw na kulbaan sila base gulmulpe. Tipyo kang pumuluyo kang mangita na sang tarong-tarong ganyan nga kandidato, Torne?
2: But like, man, kami mga barangay officials, kid man yung kag-SK, kinang lang nagigid yung bayluhan, no? Natamad, corrupt, o whatever, no? Hindi nagigid yung mayo. So that's amo ng reasons ang iban, which is a valid, mga valid reasons na eh. Ang iba naman niya, performing gid niya, which is very good, no? But the accountability by the end of the day, kung maanami, kagin man yung kapitan o barangay official, i-re-elect ka malang na. Wala man na yung problema. Oo. Pero kung medyo hindi gidyaman namin, butlay malaan magpahalin eh. Sing mga kuning klase, ng mga hindi pa ayaw, mga barangay officials o SK.
1: No. Ay, dari sa Rawas, gani, may ara na gani, barangay official, di, barangay kapitan nga gin, kuha na sang ombudsman nga maghalin natin. Ara mangyat mo gapon gani ka pungkos pisto siya mangyapon ga aktong kapitan may order na
2: may order na
1: do
2: the other tunang ligad nga week na basahan ko na wala lang ko ka update kung ano nang status niya
1: ito siya mangyapon ang nag-aakto ko no eh ay na-receive naman ng order ayun bot ano nung plastada sina no okay pero by the way so sa karon no ara gyapon prepare ta gyapon and waiting kita sa exciting part sa sining nga semana attorney.
2: Yes, this is the exciting part gate kung ano na, no? In fact, kung makita nyo si Chairman Garcia sa Comelec, kapangabay gid siya, nga kung pwede, desisyonan nga daan, before the filing of the COC. No? Kay, just imagine, ga-filing ka COC, gulpe lang may magawa ang alay.
1: Uh-oh.
2: Or after the filing sa COC, gumawa ang alay, may bago na. So, wala na na dayon, ang mga gin-file, wala na, hindi na natong mapuslan, no? So kung pwede lang the early the better pa may chance pa kita.
1: Okay. Kumbaga kwan pa abangan pa susunod na kabanata. Pero sa kwan ninyo attorney no regarding sa inyong preparation subong ambal mo maka daw makihinunano niko sa mga pulis naton. May mga na identify na kamo nga mga kumadayon gid man abi mga mainit nga mga barangay no nabutang sa hotspot abi attorney.
2: Normally na ang kung basta wala pa filing Sir Joben ang may mga areas lang na previously nga may election related violent incident na amo na naangara so in the meantime sa listahan ta pero ang dako gidyang nga ginabasihan ta is kung may kandidato na ta no kay ginalantaw ta ang political rivalry sa barangay kung sino ang nadalagan. It could be either may magiging potentially may magiging intense political rivalry between the parties, no? Na binagid subong ang hindi kaya manigla sa kapis, no? may opposing parties kidang emerging diri sa Capiz, Japan, no? And we're looking at 2028, no? So sigurado na diri sa barangay magastos gina sila para sa ilang mga barangay officials kag SK. Inang mga gusto magdalagan nga kontrahan ay sa 2028. So amo gita, no? Yung ginalang tautas noon. So, halos tanan na siguro nga barangay kung medyo dalagong nga barangay papuntahan gid.
1: Yes.
2: And I'm sure istoryahan na mo na sa with the law enforcement agency na preparahan ta kung muna yung gibang na barangay sa
1: sasta. Okay. Sige. Ayun naman sako pa ikaw, no? Attorney, with this information na gindala mo subong sa mga tagpalamati na pondiri, viewers and followers sa XFM, madamo gid nga salamat, Attorney Will Arsenio, sir.
2: Sir Joben, kinsa inyo sa XFM, no? Thank you very much always sa support niyo sa Comelec at mga adalwa sa inyo.
0: Bullseye!
1: Alright, no? Nabati yan si Attorney Will Arsenio, ang aton sining Assistant Regional Director, no? Sa inyong Comelec. Diri sa may isla sang Panay, mga katropa, in terms ng ila sining preparasyon sa sining filing, no, sang certificate of candidacy. Meron sa mga banning subong, no, mga prohibited act during sa sining barangay Indasca election. Ti mutong administrator niya bawal ang hiring, magdisburse sa mga pondo. Ti subong epektibo ina, no, nagstart ina by September 18 until now effective ina, no. So halong-halong da sa mga LGU. Sa mga barangay official da, sa mga kabarangayan, no, basi gulpi kay may mga aksyon da, no. So sako pa na kay until now wala pa sa may any naging pirmahan, no, nga naga suspend, no, sang eleksyon mga katropa.
0: Bullseye.
1: So ulat-ulat lang ta, no, kag sa mga kandidato dira ang iban ko, no, hindi nakabalo kun ma-smile o kun hindi. No, hindi kabalo ko, hindi pa nila mabalaan kung dayunon pagpanglamano, kung pagpikpik. Hindi nila mabalaan kung dayunon ng pagpanagtagsang, pagkapikapi nila sa barangay. Pero kung disidido ka mo ya, regardless mananaya, no, kung madayon o kung hindi, padayunan nyo na lang. Total na impwisa mo na namang ngising-ngisi, kundi ngisi ka na lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Smile ka na lang. Malay mo madayon, o kung hindi man, tinga man, forever naging ng mga nagapungko sa pwesto, di ba? O pag 2028, layas man na sila, kundi nakakuan ka na ya, nakapanggamot ka na ya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? So, ano yung hambal na ganin, dayawagin ko din sa mga congressman na itong damogin sa mga rason, sa ilarason, ila lang na ya. Why man nagapangunsihogid, sa ilang sining mga pumuluyo, mga kabinan, nagawa pa to gani during the hearing sa to, no? Nga nahadlock lang ya mga congressman nga pangayuan sang budget sang ilang mga ali-ali nga mga kapitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tiyama man nagyapon na matabo sa 2028, no? Galing ti extend naman, no? Sa bagay dasig lang na 2027 naman sa sunod mo. Mga kaabyanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 2027 na, pila na lang ka ginutlo ho. Ano subong? September, October, November, December, 3 months. O pag 4 months, January naman. O election period na ginaya. Mga kaabyanan, di ba? O pag 28, election na. So, ginahunos lang ng mga kuhan sa kalendaryo, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, so again, abang-abang lang sa mga abangers!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung saan ang mapirmahan sang presidente. Okay, ang iningabahin, buylog nga ginadulong sa inyo, mga katropa, sa nga assist the pain. Atensyon da sa mga katropa naton nga masami may ginabatyag nga pagpananakit din man nga parte sang lawas. Say goodbye na to pain and hello to life with Cease the Pain. Ang only one relief nga sigurado madasig nga magkapadula sang inyo na batyagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningalawas. No, ang soft gel capsule ginhimo agud nga magkabulig sa barasig nga paayo pagpaayo sang palanakit, no, may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Kini nga mga properties ginapag kagbatuan ang hilanat ubo, nasal congestion kag body pain. Testing mga katropa, to feel the difference. Pinagi sa pag-inamsang Cease the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach, agad mapaganagan man ang cold and flu. Inibangod man sa mga properties ang inigibong pwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR, kag piniliprin HCL. Mga ingredientes ang sisdapin niya nagatag sang relief, nagkomportable, kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Mga katropa, experience the difference of feeling better naturally with Sis the Pain. Mabakala sa mga suki naton yung mga butika dira sa The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore. Pwede mga mabakal online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Ngising aso ang mga buaya ng barangay official. Pera sa mga maayo. Alice at Tamshua. Okay, kay Noy Renato Fulyuna. Mayo nga galang. O, idol job. Tani, madayon lang. Kay handom ko ganyan maka-boot na ko. Kay para mahatagan man sila kahangawa, no? Mga kagawad kag kapitan. Palos kagid, ah. Okay, sige. Sino pang mga readere? O, Solomon Antonio, nagatutok sa gihapon mga kaabyan. Nandiri sa aton sa nga palatuntunan. Alright! Magabalik kita ha pagkatapos ang importante nga mga pahibalo. Oras naton las 9:37 ang ini nga oras, buylog nga gidadulong sa inyo sang Casino Plus.
3: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Hala, ka-exciting! Yeah!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
13: Santon Plus Gold.
16: Ko, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
15: Mamakal sa mga butika.
13: Santon Plus Gold.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako, si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione tayo. Sugod-subong tanan ko nga office mate, nag-Santon Gold Coffee Mix na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
22: Vision Next! Marami na ang natulungan!
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
22: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
25: Premium D3.
24: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
29: Santon Plus Herbal Soap.
30: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
31: Santon Plus Herbal Soap.
32: Nanamigin!
31: Santon Plus Herbal Soap.
33: Chronic pain?
34: Ang sakit.
33: Mag-assist pain.
34: Muscle fever.
33: Acute pain.
34: Kahit ano pang pain.
33: Basta pain.
34: Mag-assist pain.
33: Kangkarang pain.
34: Fast and safe.
33: Assist pain.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Assist pain.
36: Mabibilis sa mga butika.
37: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
38: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
39: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo aging buhat mo. Putigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
40: Endless love.
41: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
40: Endless love.
41: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton the last 9:49. Ha, diri sa aton sining pagpangalagad.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Okay, no. So, magapadayon liwat ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte, no? Kag isa gani sa mga pagatutukan karon, no, sa Senate Impeachment Court ining pagbusisi, no? Kag pagpasa padayon nga hearing nga ini, no, kun sa din ang mga negosyo, kontrata sa gobyerno kag pilaman ka mga rehistrado nga mga armas luthang, no, ang pagatutukan, oh, base sa mga testigo kag ebidensya nga iga atubang karon sa nga House Prosecution Panel. Tisono gani kay Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. nakahanda sila nga magpresenta sa mga testigo, no, subong adlaw sa nga Lunes. Depende sa progreso kag sa trial sa kagsubungan sa mga oral arguments, no, may kaangtanan sa boto nga 2/3 sang senado. Kaya mo pa nang isa sa mga tutukan nila subong mga kabinet, no, sino kay Tolosa dire iga presentar nila sa hearing ang testigo halin sa Civil Service Commission, no, nga magapathag dire sa statement of asset liabilities and network filing guidelines, no, tisano sa testigo halin sa SEC, no, ang muning magatalakay karon kag magatumod karon sang mga kompanya nga nakasaad sa gindeklarar nga financial nga interest ni Vice President Sara Duterte kag asawa si ring si Attorney Manases Mans Carpio. Ang testigo naman sang PhilGIPS, no, kon Philippine Government Electronic Procedure System, no, kon sa din amoni ang magrepresent sa PhilHealth Regional Office 11 Bids and Awards Committee sa pagtalakay sa mga kontrata sa gobyerno nga ginsulod sa mga kompanya ni Duterte. Samtang ang representative naman halin sa PNP Farms Firearms and Exclusive Office ang magasaadri may kangtanan sa mga armas karon nga nakarehistro sa kay Duterte kag Carpio. Muna mga balantayan dira mga kabinan sa sining impeachment nga ginatutukan man sa gihapon sang XFM Philippines.
0: Bullseye.
1: Samtang dugang pagidere, no, ining gin-call dere ang atensyon sang mga senator judges, no, nga hindi aktibo o kun wala nagapartisipar sa impeachment trial, no, ngati dapat kuno nga mag-inhibit ina sono sa kay Chief Justice Artemio Panganiban. Tinanindugan ini siya mga kaabyanan, no, may kaangtanan sa sining mga senator judges nga wala kag hindi aktibo nga nagapartisipar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinsuno kay Panganiban dire kung hindi maobserbahan sang isa ka senator judge ining mga saksi kag hindi nila maidid, no, ang mga dokumento, so hindi ini siya makahimo sang tama sini nga desisyon, gani dapat nga mag-inhibit na lamang ini mga byan. Ti sono diri kay Panganiban, no, kun siya sa part niya bisan siya mag-inhibit man kuno kung hindi siya aktibo, no, nga magpartisipar sa sining hearing bangod na paslawan o mapaslawan siya nga

0: ring, no? Dugang pa sini nga hindi man dapat nga iupod sa threshold ang pagboto sa mga senador judge, no? Nga wala nagatambong sa trial, no? So pila sa mga tatlo sa mga senator ang wala nagatambong, mga kaabyanan, no? Sa mga hearing, Jinggoy Estrada, Rodanti Marcoleta, kag Ronald Bato de la Rosa. O, duha ang may kaso, isa ang Gapalagyo.
1: Oh, no!
0: No? Mga kaabyanan, sang isa may kaso man tuya sa International Criminal Court. Samtang, maliban sa ilang tatlo, out of the country naman si Senator Loren Legarda sa nagligad ng Agosto, no, para sa medical issue. Kadungan ini isang pag-umpisa sang presentation sang mga saksi kag sumuman ining mga ebidensya karon sang prosecution. Sa last hearing, mga kaabyanan, diri na hibaluan man, no, nga nagsaka dirang network ni Vice President Sara Duterte halin sa 7.25 million sang 2007, nagsaka ini sa 98.6 million sang 2025 base sa iya sini mga kabin nga salen. Tison sa prosecution dire ini mga network ni Duterte ang nga nagumpisa sa 7,250,497 sang 2007, kung sa diin na nagapanerbisyo pa ini bilang vice mayor sang Davao City, tisa karono 98.65 million naman. Grabe yung pagsaka sang 2025 mga katropa.
2: Bullseye!
0: Hindi na, nagapadayon subong, ha? No? So, kung naton sininga balikan ining mga senator judges, may punto man yung kay panganiban mo. Dibla sa korte gani, dibla, kung hindi ready, ang judge nga mag tambong sa hearing, no? Dibla, gina-reset, ang gina-reschedule ang hearing sina, dibla, katropang Jason? O, hindi man naya pwede nga. Sige lang kamuda ang abogado, tapos ang judge, wala. Daw mo man na sa impeachment hearing. Diba? Di, mahambal ka karon kung verdict na karon amo ng pag-intra mo, tapos mabuto kang way kagani, nakatambong dito, way mo nabatian tong mga saksi, ano, ibase mo lang sa Facebook? Oh, ibase nyo lang da sa, ano, kung sa, ano, sa mga eskwelahan pa, compare notes.
1: Ayaw!
0: Hampal, sabi nga, si Senator Judge Subiri, anong kwan mo na? Anong kay absent ko nagligat? Ito ang hambal to sang kwan to? Sang prosecution to? No. Sino pang present? Di, Senator Joel Villanueva, ano tong hambal sang kwan? Defense to? Regarding sa amuning issue, huwag i-absent ko abi ato kuya sa kwan. No? May araw mang ganida, nagligad to, Day Bongo, Robin Padilla, no? Why sila gaten to sa hearing sa sulod? Ato sila sa ilay ang kwan, sa kwan kang nag-alo istorya, kang nag-alantaw na lang sang live, dapat bala na?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba, nagpanumpa ka mo dakag? Di ba? Mayara ka mo sang obligasyon, hindi lang obligasyon during sang kwansang hearing, kundi obligasyon nyo na sa mga pumuluyo, sa mga Filipino, nga titambungan gidi na, kagibasi man sa ebidensya, kagkun anuman ng mga kwandira sa impeachment hearing, ang inyo sininga desisyon, mga byan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di bala? Kay dira mo ibase mo sa later on, ha? Hindi lang atin ano kada pitiks-pitiks ka lang. So ibase na sa ebidensya. Ibase na sa mga testimonya dira sa mga represent mga kabiyanan nga mga witnesses,

0: đi bà sa so, manang gusto man naton tani makita sa sini mga senator judges naton tuon kamo di paano kamo nakatuon sang inchakto karon kung pirmi kamo absent ya sa ring no pirmi kamo wala mo na gani o ah ambal diri ako na ni naghambal ha former kwa ini chief justice Artemio Panganiban mga biyan gano kamo da naman wala kamo tapos ba desisyon kamo babakuluya Bullseye! Bullseye! Bibla? Makahuluya, gid. No? Hindi na kamuya ordinaryo nga senador, kundi o senator judges kamo. E saan, paano nyo nagkaroon ba, ha? Timbang-timbangon ng tanan kay ti, ha? Basi laban pang absence ang iban, ikumpara mo sila sining, ha? Pagtambong mga kabinan sa sining mga hearing nga ini. Bullseye! Hindi nyo mapagpakahuyi, ha? Kay Tio, pinakamataas, ikaduha sa pinakamataas mga kabinan, no? Nga posisyon, diriya sa aton sa pungsod Pilipinas, ang inyo nyo sininga pagkadesisyonan. Ha? So sa inyo mga kamot na kasalalay, damo na gani, ka dapat tunan nyo gina, ha? Kag dapat tambungan nyo gid. Kay kung hindi, mas mayo pangawain na lang kamuda eh. No? O kung ibutang nyo daw barabara, malang ang inyo, sininga pagdesisyon, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Ay, tika ba ipa makapabugtaw ini sa mga senator judges na ton. Da okay lang yung magligoy-ligoy ka mo. Da okay na lang yabla nga kundi indiin katimo dyan. Daw ay nasa bungog nila, mga katropa. Bullseye! Bullseye! So kabay pa nga tiya, magtudok man sa tagipusoon sa mga senator judges. Labi na sa sining mga mahilig, mga kabinan, nga magligoy-ligoy during the impeachment trial. Bullseye! Bullseye! Okay daw, walang alang kay Chempota, diri sa ton sa ning pagpangalagad mga kabinan. Sa mga gusto pa maghimag hulog sang ila sininga mga entries sa aton sininga Santo na next FM libo-libong pa premyo. Pwede pa kami makabaton until Friday. Pero why na ta-draw sa Friday? Madirekta na ta sa Sunday, Domingo, sa aton sininga grand draw. Ay kanugon pa na mo ang inyo sininga mga entries dira kung may mga nabilin pa kamubla na atrasar sa paghulog. Gabaton man kita gihapon ha. Pero siyempre, kita na yung nakita yung mga kabinan this coming Sunday, September 27, dira sa City Mall, Rojas Avenue, para sa aton sininga Santo Direct FM, libu-libong pa-premyo, Grand Draw! Yahoo! So, dili na naton hibaloon mga kabinan, ang magabaton sa inyo na pulo, tanan ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Ang magabaton sang third prize na tumataginting na 20,000 pesos. Yahoo! Siyempre, ang aton sininga second prize, 30,000 pesos. Yahoo! Kag ang first prize naton, 50,000 pesos. Pero siyempre, maliban sa aton sininga grand draw, saksihan nyo man ang lima naton ka mga contestants sa aton sininga Katropa Zumba. I-support nyo ha, ang mga kwanda, no? Ang mga taga-sapian da, support nung inyo sininga grupo da. Ang taga-ibisa, mga ibisanon, ang mga taga-dumulog, barangay bulo, kagang taga-barangay bara. I-support nyo ha, kita na kita. Launa dito sa kwan, sa City Mall, Rojas Avenue, mga kaabyanan. Katropa Zumba! Competition ang sobo ba nga itong sininga Santo na next FM libu-libong pa premio grand draw. Sino ay hanong? Sino ay hanang mga baton? Mga kaabyanan sang 50,000 pesos, 30,000 pesos, kag 20,000 pesos. Diba? So balantayan ina mga kaabyanan. Okay, good morning, katropang Joven. Ginatamya ko na ako na asawa nga si Virgilio Gulayat. Gatrabaho diri sa Piak Balayo. Namon sa Tibagon, Dabaw di Oro po. Labot pa to sa Dabaw di Oro. Sige, mayong aga lang da sa Tibagon, Dabaw di Oro. Dainoy Renato Fulyuna. Kag sa tanan-tanan naton nga mga katropa onliners na nag-upod sa gihapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na. Drama naton Endless Love susunod na. Partner ko technical katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco. Kagani pala tuntunan Bullseye. Dirigid lawang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
1: Saving.
0: Oras naton las 10:05.
2: XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Isigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga buti ka. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: sakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, ibang mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

tanan kong closure sa tunga namo ni Eloy. Pagdalon kong sulat ko sa iya. Dito ko ibilin sa koridor. Sa Eternal Flame of Freedom. Amoy ng lugar sa diin. Ginpangako namon sa kaugalingon namon. Nga atubangon ang isa kag-isa. Sa husto nga panahon. Karon nga may asawa na si Eloy kag-anak. Amo na ning husto nga panahon. Para magbuya naman. Bisan nakaibalo ako. Hindi na siya makakadto dito. Amo ning husto nga lugar. Para tapusan ang tanan. Gani, sa madasag nga bulan, mabalik ako dito sa koridor.

0: Good, anak.
1: Oh, Nay. Mabakasyon ako. Tungod ginahidlaw na ako sa inyo sa mga utod ko eh. Kaya siyempre, agod nga hilwayo ng akong kaugalingon. Panahon na, agod takpa ng nakaligad. Kabay nga, madala ko lang, Nay. Bisan hindi ko man malimtan sa dalayon, at least, matapos na ang tanan. Sa madasan nga bulan, kantaan ko ang lugar sa diin. Nagpangako ako nga balikan si May sa husto nga panahon.

Nakapos lang pag-abot ko diri sa koridor. Tugod, nakakadto na ako diri isa kabes. Gani hindi na ako magtalang. Mapadulong ako sa hotel nga dayunan ko. Mabantay na ako sa taksi ah.

Mapahuway anay ko diri sa hotel. Ugaling na lang ako malagaw ah. Gusto ko anay nga magtulog. Panamakaan ko na ko sang kusog. Papahuwayan kong lawas ko. Tugod pila kabulan man nga, halos wala ko sang pahuway. Tugod gusto ko nga mga nasakwa ko. Gusto ko mga nasakong kaisipan ko. Tag gusto ko nga malingaw. Kinumabuang na ako. Kasakay gayunan nga ini. At ubangon kong katapusan nga chapter sang kabuhi ko.

Arinigid man ako sa Corridor Island. Kagula pa ako makakatulog sa doon ngayon eh. Gani nagupod ako sa bus na ginasakyan sa mga turista para nga maglibot-libot dire. Kagusto si May. Kataumgid man sa doon ngayon eh. Karoon pa kami makatulog sa hotel. Kag-excited na ako. Gamakabot sa Eternal Flame of Freedom.

Pare na ako sa tubang, sa eternal flame of freedom. Kuhaon ko sa akong bulsa ang una kong sulat para kay May. Naginhimo ko sa unang adlaw na nakaabot ako sa Dubai. Ari, ginbutang ko ini sa puti nga sobre. Kaginbutangan ko sa sulat sa kwa nga para kay May. Karon, ibutang ko na ini dire. May, pare na ako. Patawara ako. Tugod subong lang ako nag-abot. Kutani, mahangpan mo lang ako. Mahal ko. Ba, ang amon tour guide. Nag-sinyas na siya. Mabalik na kami sa salakyan. Airan ko nga akong mga luha. Wala ko matalupang dan. Kaya nag-ihibi, nag-hiya ko. Mahalin ako, dire. Ibilin ko lang, dire, ang akong sulat.

oras na? Abe, sa akong relo. Uy, gabi na? Kala ko wigal isang tulog ko ba? Hindi na ako sinay makakadto sa Eternal Flame of Freedom. Ay, kanugon. Buwas na lang ah. Pagbutlak sang adlaw, dito na ako. Badungan ako sa mga turista na nagalibot-libot sa isla.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriga rin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
7: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
2: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
2: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
2: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Go!

Ato na ang bus, pinsakyan sa mga turista. Ginbilin lang nila ako dito sa Eternal Flame of Freedom. Di ko na lang pulaton ang pagbutlak sang adlaw. Ay, papalapit pa gid ako sa statue. Dala ko ang sulat na ginhimo ko sang adlaw na hibaluan ko na may asawa na si Eloy. Ginsulatan ko ang sobre sa atubang sininga para kay Eloy. Ay, Anika, kuwaon ko ni sakon bag. Na, ibutang ko ini diri sa semento. Dason, butangan sang pabugat nga bato sa ibabaw. Ara, okay na. Makalina ako, Tria. Ba? May sulat nga natungtong man sa unahan? Hindi lang gali ako nakatukib sang duog nga ini. Kundi may iban pa? Wala man siguro sang malain ah. Kung basahon ko, kung para kay sinong sulat nina. Aber, na, ari. Ba? Ang nasulat? Para kay May. May? Ala, para ba ini sa akon? Ay, pero kadamo man sang may ngalan nga amo sini. Ay, hindi ah. Tilawan ko lang abing basahon. Wala man siya makakita sa akon ah. Kiti, ako mo lang ari dream mo. Anay ka. Pamilyar sa ako ng agi niya. Ay, kuwaon ko niya. Ay, kalito basahon sa unhan. Mapungko ako sa bench.

0: basahon ko. Ginapakamahal ko nga May.
1: Kamusta ka na? Bago wala ko nag-abot diri sa Dubai, kagbidyo matugnaw. Hindi gali matuod nga mainit permi sa disyerto. Kabay nga okay ka lang. Nakadumdum ka bala sa mga bata pa kita? Kagdadula ka? Lima katuhig ka palang sadto. Kag ako, walo katuhig. Ano kay, nagsunod ka kay nanay mo sadto eh. Ginulong siya ni tatay mo sa airport. Nagasagad ka sa ngipi. Kag ginapunggan mo si nanay mo nga maglakat. Intilawan kanila nga presoon sa inyo balay. Hasta nga, nakalakat ng taxi nga ginasakyan ni nanay mo. Kagsang nagtalikod ang nagabantay si mo, hinali ka lang ang nagdalagan, agod lagso ng taxi. Apang wala mo nalambot, kalayo na sa nalambutan mo. Kag hindi ka lang makaibalo kung paano ka magbalik sa inyong balay.
2: Hindi ka na mag-ibi. Kaya dulong ko ikaw sa inyo.
3: Tuod.
2: Oo. Kaya nakatultol ako sa inyo, balay. Talika, maguyat ka sa akon.
3: Oo.
2: Ba, kaugot gud sa paguyat niya sa kamot ko ba? Oh, nga nagtulog ka? Ba, nagtulog lang sa malayo. Nano ka?
3: Magdako ko. Kandasun, kung may palanggaon ko, hindi ko magsugot nga maglakad siya sa layo.
2: Oh, nga aman?
3: Kay nasubuan ko. Subong gani. Nasubuan ko ya. Kaya wala na si nanay. Lakad siya.
2: Hindi ka lang magkasubo ah. Kay mabalik man siya. Inalang ugaling. Madugay pa. Dadali na. Papadayon kita sa paglakat.
3: Oo.
2: Naguyat pagit siya sa hunggot sa ako, no?
3: Hindi mo ko umbayaan na.
2: Oo ah. Pangako.
0: Padayunan ko ang pagbasa sang sulat.
1: Apang napaslawan ako, gintaligdan ko ikaw. Gani patawara ako, May. Kaya wala ko natuman naging pangako ko. Nagpabilin man nga ikaw ang ginauyatan sang kasing-kasing ko. Apang wala ko natuman ng ginsiling ko, nga hindi ka pagbayaan. Kabay mapatawad mo ako. Tugod ginbayaan ko ikaw. Tugod ina lang ang napinsaran ko. Tugod ina lang napinsaran ko nga pagi para nga makasiguro ako nga mangin maayo ang basdamlag mo. Kadugay na abisa ako nga nagakabuhi nga wala sang kasiguraduhan. Kaya di ako gusto nga maumit ka. Gani bisan ginasakitan ako, nagpalayo ako para sa kaayuhan mo. Madamo nga bisis sa gintilawan ko, ngayon balsayin mo nga mahal ko ikaw. Kung paano ma ako ginahatagan sa paglaom kada adlaw, para mas pagid ako nga magtingwa. Gusto kong aksyon ka sa madamo nga bisis. Kung maibalan ko, nga madamo ka sa ginapaminsar. Kag madamo nga businessman nga gusto ko nga uyatan ang mga kamot mo. Para siguruhon sa imo, ngari lang ako. Patawara ako. Nga wala ko na imo ang tanan niya ina. Ang matuod sa kada oras nga kahupot ko ikaw. Tagsa nga nagasugilanon kita. Ginatingwahan ko na matandaan ang tanan nga kaya sa ngakon kaisipan. Tungod gusto ko na kumadula ako diri sa kalibutan. Ang imuhan durawan, ang balunon ko sa akong kamatayon. Madamo nga bisis man ako na naghandom nga mag-aupod kita. May anak kita, kag malipayo ng aton kabuhi. Apang kuto man lang ina sa dam ko. Kagsang naibalawan ko nga kalaslon ka na, pamatsyag ko, nawasak ang kasing-kasing ko. Hindi ko mabaton. Apang wala ako sa mahimo. Tugod na kaibalo ako, na mangin malipayon ka na. Mangin maayo ng kabuhi mo sa iya. Ganigin pa ka maayo ko na lang na magpalayo. Para mahatagan sa katumanan ang matahong nga kabuhi nga nagaulat sa imo.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Southon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
5: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Southon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southon Plus Coffee Mix.
5: Southon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
11: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
10: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
15: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
5: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
5: Kalang-kalang pain.
15: Fast and safe.
5: Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Southon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Southon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Southon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Southon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

0: Exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:47 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Nagapalag na platuntunan Santro. Sigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 21. Sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Santro! Gagsubong aga mga katropa, mangin ka upo din YouTube to alas 12 in punto sa Udto. Ang inyo talus nga lagad ang younger woman, katropang Christine Dayan Ropa. Kita ang inyo singa makaupod mga katropa, gudto nga magtalakay. Maghatag digwa sa pilaman ka mga nagapanguna nga talalupang doon nga dapat ninyo mahibaluan sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagidmang balita, partikular mga bilita lokal, ay naman niya mga katropang igadulong sa aton siya patrol with the katropang Zaldi Aguiap Jr. Gaga katropang Elmer Diretso Estimar. Sila man siya padayon nga pagmonitor sang kalinong kagkatawhay drima niya sa aton siya bugos nga probinsya. Oy mga katropa! Mayaran na gid lamang kita sa nabilin nga 95 days antes naman ang adlaw sang Pasko.

0: Sentro.
1: Oy, batyag na dyan mga katropa ang nagahilapit nga Paskwa. Labi na diri sa studio. Ayoy! Pertigid, kalamit! Pero advance Merry Christmas ah. No, sa aton tanan, tabuan nyo ba lang? 95 subong sa pilang adlaw, 25 na lang.
2: Ayoy!
1: So, nagpiyong lang si Katropang Tiyan. Anyways, good morning na sa mga katropa. Naton yung nakatutok na kamonito na dira sa may bahing San Chudoro, Arsenas Trade Center. Dira sa may meat stand ni Katropang Herminio Ahikalde. Good morning. Sa utanan section, kay Katropang Rosalinda Antonio, kag Katropang Leopoldo Revise. Good morning. O, nakatutok naman for sure si Katropang Wendell Dolor. Dira sa may seafood section. Good morning gid sa mga katropa naton dira. Wow! The same as well, dira sa may bahin sang Burgos Talipapa. Good morning gid. Dira sa may Mang Tinapay. Sa Matcom. Dira sa may Injap Supermart nga bisibisihan na subong. Good morning gid. Kag sa mga katropa naton nga nagamonitor man diri sa ato sa pagpangalagad sa II Karinderia. Dira sa may Tiza. The same as well kay Sharon Amigo. Dira sa may bahin naman sang LTO Rojas City.
2: Wow!
1: Good morning gid sa mga katropa pips na tonda ha. Kumusta ang pilahay na dira?
2: Ayoy!
1: Gabi ang tagiti sang init mga katropa. So gani sa mga katropa pips na tonda halong-halong gid. Labi na sa may mga importante nga padulungan subo. Don't forget your umbrellas, your jacket, and anything nga saranggid nga makasangga, no, mga katropa, sa init sang panyempo. And syempre, ayaw gid pagkalipati ang tubig, ha?
2: Exciting!
1: Kala nyo, dako gid ang mabulig sang tubig, man. Labi na kon, way ka kinahon. Sige mo lang inom tubig. Kaso, sige mo man ilinihin.
2: Ayoy!
3: Oh, no!
1: Kay syempre, sige mo inom tubig. O sige man, guwas ang tubig sa lawas mo.
2: Ayoy!
1: Pero importante, tubig lang, no? Wala sang uno.

0: ni siya sang mangustin nga saranggid nga makabulig agud nga matunawon man mga katropa ang mga bukol-bukol sa tunlawas kag bangod sa anti-tumor properties sini. And may vitamin D3 man ini nga nagabulig katropa agud nga mapabakod gid ang aton nga immune system kag resistensya. O, ang pinakamanami pagidri mga katropa sa tanan ang iyas ni nga angkon nga katamis.
1: Wow!
0: No, bangod ini siya ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man ka tropa nga magkontrol sa aton nga blood sugar levels sa lawas. So gani if ikaw may sintomas ka na or nagasupriher ka na gid sa balatian nga diabetes kag karon hay nadlok ka na magpangape.
1: Oh no.
0: Oy, don't you worry mga katropa, yung magkabalaka kay ining premium D3 coffee mix na to. Ginhimo ini para sa inyo.
1: Wow!
0: Kag ginakabig man ini bilang diabetic friendly nga klase sang kape.
1: Exciting!
0: So, subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and of course, experience the perfect blend of taste and health benefits.
1: Yahoo!
0: Saran nyo ginig na mabakal sa tundring mga leading drugstore sa Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. And of course, saran nyo naman nga ma-to cart kag ma-place order mga katropa sa inyo din nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Centro!
0: Anyways mga katropa, this morning o kung this day, September 21, nakahibalo ka bala nga ika-54th anniversary na sa sining pagdeklarar sang batas militar o kung martial law diri sa Pilipinas. Yes mga katropa, subong ginadumdum naton ang deklarasyon sang martial law. Din iniangin na deklarar ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang tanilikdan nga September 21, 1972. Isa ini siya kasahi sang sang unique nga gahom kus din mga katropang gobyerno sa pagpanguna sang presidente bilang commander-in-chief ang nagagamit sang militar. Agud nga pamunuan ang pungsod o kon kabahin sini sa panahon sang malala nga krisis kangay sang digmaan na rebelyon o kon karahasan.
1: Oh no!
0: Ini ang ginpatuman mga katropa sang September 23, 1972. Kagyara ini siya sa Salibgang Batas ng 1935 Constitution. Sunod sad to mga katropa sa gobyerno sad to ang deklarasyon ang bangod sang pamahugman sang komunismo ukon ining pagtatag sang Communist Party of the Philippines at New People's Army mga kinagamo sa lipunan kag mga pamahog nga pagpatay sad to kay Defense Secretary Juan Ponce Enrile nga sang uli higin ako bilang ano lang mga katropa himo-himo ukon ini nga ambush me.
1: Oh no.
0: Eh, grabe sad to ang kwan sini no ang kinagamo mga katropa.
2: Sentro.
0: No, kay diri ginpasarado ang kongreso. Ginpasarado ang mga nagapanguna nga mga media outlet. No, ginpaaresto diri ang mga kritiko sang gobyerno. Kalakip diri mga katropa kung matandaan nyo pa si Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. Pila ka mga mamamahayag kag mga aktivista.
1: Oh no!
0: Diri nagatuhaw mga katropa kung ginapairal ini nga curfew kag pagdumili sa pampubliko nga pagtilipon. Ini man ang kasagsagan nga malapnagon mga katropa ang paglapas sa kinamatarong o kunsang human rights ara man ang torture kag pagkadula sang mga aktivista.
1: Oh no!
0: Grabe no. Why ko di ka ano why syempre why gid ko kaabot sina in 2001 na ko yagin bata kun gin bunag pero during elementary days isa ini sa mga

0: nangin report ko man, topic sa report. Pre, ano man ta, aware ta sa mga nagkahinabo sa sining martial law mga katropa. Na gani, never forget.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, good morning na sa mga katropa natin nga rin karoon nakatutok na dari sa ato sa pagpalaya. Kagari naman sa ato nga Facebook. Oy, anyway, sa mga katropa natin da, nga wala sa gapo naka-like and follow.
1: Sentro.
0: Sa ato na Facebook page, ano pang ginahulat nyo da?
2: Oh no!
0: I-like and follow na nga ato nga Facebook page mga katropa. Good, mapabilin gid kamo nga updated. Sa tanan man nga nagakainabo diri sa Tonsinga palibot, hindi lang diri sa probinsya, hindi sa Bilog Pungsod Pilipinas, kag mangin sa luwas man sang pungsod.
2: Exciting!
0: And of course, dala sa ana lang man ang ato sa YouTube channel. Nag-try ko bala kag inalantaw ho sa YouTube. Oh, kanami, gali no. I-compare mo siya sa Facebook, mas nami ang quality sang YouTube.
1: Wow!
0: Gani sa mga may ano na da, may Google, may Gmail, i-subscribe nyo na ang ato sa YouTube channel. Kay may ara na kita sang masobra 300 subscribers sa aton nga YouTube channel.
2: Exciting!
0: Congratulations sa mga katropa pips nato. So, dahil lang sa pag-suporta sa pila naton, rin ka mga accounts, mga katropa, ha? Kag-digital platforms. Ay, para man na sa aton. Agod to nga, once nga, for example, kagina, di ba? So, abi na to, nag-Facebook down na naman.
2: Ayoy!
0: Pero daw, pila lang man to kaminutos. So, why kita ka-access sa Facebook? O, so, dito kita pwede makalantaw, mga katropa, sa live streaming naton sa YouTube.
1: Wow!
0: So, gani importante gid na naka-like and follow kita mga katropa kag naka-subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell. Good nga, easy to ano na lang access, no? Ang mga pila naton diri ka mga pagpangalagad kag entertainment programs. Adres sa inyo singatag sa man ka mga cellphone.
1: Oh!
0: Anyways, good morning na kay katropang Capiz Adventurous Vlogs. Thank you gid sa pa-followers kag sa pa-highlight. Mayong aga mandra sa imo.
2: Exciting!
0: Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Kag kay Ma'am Senaline Finiquito Tabigay nga nagkatutok naman. Good morning! Oh, happy happy birthday gali bow. Gamay tala malipatan. Oh, martial law gid gali imo nga birthday. Ah.
2: Ayoy!
0: Happy happy birthday sa aton dring solid katropa. Solid members ang class. Kay katropang Zyron Agiha.

0: Sentro.
1: Sa liwata, happy happy birthday ka tropang Zyron. Ate, ano? Kumusta tada?
2: Ayoy!
1: Why gida? Charot-charot lang. Enjoy your day, ka tropang Zyron. And hopefully, padayon lang ang pagsuporta sa atong singa katropa station. Wherever you are, wherever, whatever you do.
2: Ayoy!
1: Okay, katropang Jocel Balasa Barogo, good morning.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Kenneth Pacete. Nagapulo pa mati na dalas sa may bahin sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma. Shout out lang kuno sa iya palangga. Nga si katropang Aira. Palangga ko gid ika. Ang palangga mo may palangga na nga iba.
2: Ayoy!
1: Agay, agay, agay. Daw kasakit, ha?
3: Aray ko!
1: Importante palangga mo siya, no? Importante ikaw ang nagapalangga. Sige lang, ah.
2: Yahoo!
1: Okay, katropang sanalin, hambal niya to. Happy birthday kay katropang Zyron Ordas Agiha. Ay, mahapit lang ko na karun.
2: Ayoy!
1: Sana ole may hapitan. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, good morning. Dira sa may President Rojas, nagapulo pa mati naman samtang nagabantay for sure. Saya singa Changge.
2: Wow!
1: Good morning, good ma'am. Thank you, good. Sa imo singa pag-tuto. Sa atong singa katropa station, kag sa atong singa pag-pangalagad. Kay katropang Lloyd Navales, 9 days na lang kuno before the mascara feels. The color shining so bright. Lain man niya imo yan. Pwede kami sa kapis.
2: Ayoy!
1: anyways, kay katropang Kenneth, ho. Ang bal niya, totoo, Val. Bira kami manyaga, buwas sa inyo. Kay Fiesta, dira sa Dao. Gusto na all, itingala ko man ga-live-live si Toto Val. Ay, to, why gida? Pero kay katropang Solomon Antonio nga Halin Mandri Kagina ho, good morning gin.
2: Yahoo!
1: Kung si katropang Eric Bering kagkay na tayo mo sok Bering, good morning.
2: Wow!
1: Nag-aplo pa mati, dira sa may hamulawon, panay ho. Nag-alantag, gid ko no si katropang Antonio Solomon, samtang gapauli na.
2: Exciting!
1: Oh, thank you, gid ah. Thank you, gid sa inyo sing pag-gatuto. Okay, kwan. Kay Ma'am Liza Digala, ho, baw, dira sa may banwa sa Pontevedra.
2: Yahoo!
1: Tag sa Digala and Divino Family. Good morning, good ma'am. Baw daw nagaka-late na imo comment, ha? Bisibisihan na gid si ma'am. Importante. Ga-comment gapon. Thank you, gida.
2: Yahoo!
1: Thank you, gid kay Ma'am Liza Digala. Okay, kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Dira sa may panitan, ho, mayong aga man sa imo, ma'am. Watching and listening Centro, God bless you.
2: Exciting!
1: The same as well sa Pump Crit Boys, Miss KBC, Gabuho, Subong sa Dumulog, ho, Dayporman Marlon, Engineer Wiley Go, headed by Junjun Arlon, Buko, QC, Inspector, wow, grabe ba? Inspector Benza, Tonton, Tisoy, Luldi, Pit, Malupa.
2: Yahoo!
1: Thank you, Gida. Grabe nga suporta ba? Samtang nagabubo sang kun ano ang ginabubo da kaka monitor gid, thank you ha.
2: Exciting.
1: Oh, shout out man sa New Capital Boom Truck driver Manuel Alog Camilio kag Wangyo Arsete kag sa service driver nga si Raymar Cresci dira man sa New City Hall. Oh, security guard Gardosi Benny kag watchman Joey Bogart the big boy. Happy monitoring nandira sa inyo. Thank you good sir ha. Mga sirs. Good morning.
2: Yahoo!
1: Oh, ari na din daw si Zyron sa kantin. Ginadalaan niya ko pamahaw. Oh, sana all! Minaya ang advantage basta malapit.
2: Wow!
1: Ginadalaan, gid, pamahaw.
2: Exciting!
1: Sir Doy Arthur sa may West Villa Flores, Maayon Capiz, good morning! Happy monitoring lang da, sir. Thank you, gid. Sakit-sakit ba? I-shot na lang na amug. Tibanta ko makaubos gid ni si katropang Kenneth Pacete if ever sang ano sang CL duha kabi mga nga pulo gid kabuti mo.
2: Ayoy!
1: Asta mag-aaga nga kwan nga mukbang.
2: Yahoo!
1: Kay katropang Ameline Marbebe, good morning. Kay Louis J. Dimo, nagapulo pamati naman subong, good morning, good. Mabuon na lang ko sa...
2: Ayoy!
1: Mamubuon na lang sa kunotol! Inlain.
0: Aray ko!
1: Joke lang na, na naman si katropang Kenneth Pasete. Hindi ka ginman joke ka. Single, kag-ready to mingle ni Hamon katropa.
2: Ayoy!
1: Ay, nasaya sang migo. Single na single. Ay, kay Mami Wilma Patriarca, good morning! Advance Merry Christmas, baba! More power, thank you, good Mami!
2: Yahoo!
1: Happy monitoring nandira sa may bula or sa ano kasubong, no? Sa Bangkal Elementary School. Gag sa tanan ng mga kwanman sa mga teachers and non-teaching personnel dira sa may Bangkal Elementary School na katutukin na sa XFM Ross for sure.
2: Yahoo!
1: Ingid, ha? Mayong aga, Ma'am Tin, basi galuto ko. Bisigid, ha? Galuto siya ko nung takway nga kag butuan kag Paris Marguso. May ito ba ka namigid na Ma'am Maria Gabia Bermejo?
2: Exciting!
1: Yeah, thank you gid sa mga katropa nato nga nag-upod sa ato sa pagpangalagad. Anyway, sa ato ring mga balita mga katropa. O sa Sinta, ikwatro ka mga loose firearms mga katropa ho.
3: Sentro!
1: Ginsungka sa Pontevedra PNP.
3: Wow!
1: Duga nga detalye mga katropa tutukan diri sa aton singa pagpangalagad. And of course, iban pa naton diri nga mga balita mga katropa. Pati kadungan gani subong sang pagdumdum naton sang pagdeklarar sang martial law. O te ano karon ang status man no sang Rojas City PNP. Kay for sure no may pilaman ka mga grupo diri nga nag ukon magapatuman sang hublag protesta diri sa aton singa syudad mga katropa. At ibaloon ta na ha with the katropang Elmer and katropang Zaldi sa ato singa pagpanumbalik. So this time mga katropa, magabiyog ko danay sa pilaman ka importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
3: Sentro!
4: XFM. XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
0: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
0: XFM.
1: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
3: Sample Plus Gold.
5: Amakan sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bag-o kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sample, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
17: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
18: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer.
19: Premyo sa Taansan Promo.
18: Si Prezi Diciembre, 42 years old. Halid sa Roja City, Capiz.
19: Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos.
18: Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog. Padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.
0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
20: Exciting, bro!
21: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 11:22 na sa aga. Kagining oras, ang buylog na dulong sa inyo sang Casino Plus. Sentro. Alright mga katropa, pabalik din sa Platuntunan Sentro kag gyapon ka upo dinyo inyo lagad katropa ang Christine Diana Rop. Kagayon nga bahin mga katropa, ang buylog man nga ginadala sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa, kung ako sa inyo subong pa lang, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sininga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistansya, nagapadugang sa sigla. Kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yahoo! Available na ni mga katropa sa aton ring mga leading drugstore sa Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Sentro. Of course, sarang naman nga mad to cart kag nga place order mga katropa sa inyo drang nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, sa mga katropa na ton, balik na kay ato nang lagat-lagaton this time si katropang Zeldy Aguiap Jr. May kang tanan na nahiho na hunta ni ang status karon sang kapulisan. Sentro! Kadungan sa sininga pagdumdum na ton mga katropa sang martial law. Subong adlaw sa pagdeklarar sang martial law ukon batas militar mga katropa. Sentro. Di ang Rojas City PNP may nagpabalhag balaayhan nga magapatigayan subong sang rally ukon hublag protesta diri sa aton sining syudad. Alright, sa report, katropang Zaldi and katropang Elmer. Live report.
1: Katropang Christine, naging pamtang gani karon sa heightened alert status sa aton sining mga katapo sa kapulisan diri sa Bugos nga tungsod man and particular man diri sa aton sa may syudad sang Rojas. Kadungan gani sining aton sining sa ulog o kung pagkomemorar sining ining martial law, no? Subong adlaw Setyembre 21 katropang Christine. So kung balikan ta masobra na ni sa 50 man katuig ang aton or 52 years, no, katropang Christine ang aton pagdumdum sining nasambit man nga sa adlaw wherein nga kadungan sining pagtamtang sa ila sa heightened alert status ginabantayan man ang posible pagpatigayon sa hublag protesta sa naglalain ng mga progresibo nga grupo diri man sa aton sa may syudad sang Rojas. Now, sa aton din pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. gintuad sini nga as of this moment katropang Christine ay pas ang may nakasecure sang permit man, no, dira sa ila sa police station or ang city government nato no ay pamansang information nga ginrelay sa ila nga may mga na nag-secure siyang permit na good nga magpatigayan sining tublag protesta na subong adlaw. Pero nevertheless, ano kay Hepe, kahit ever may mga magpatigayon man siyang tublag protesta nga wala siyang nag-secure siyang permit, so ini sa Gyapon ang sundo nila sa Gyapon ang proseso pag-iskornihon, no? Kaya man, hindi nga dahil pwede magkanda ka sang permit, katropang Christine, nga wala sang permit, no? Kinanglan nyo gitsi na mag-secure, and maluwas na, naghahatag na daan mag-assistant sa aton sini PNP, kaya parang masiguro man ang inyong kaluwasan sa tiyon na mag-rally ka mo. So, as of this moment, sulok ay hipe, kung ito sa may nakasecure nga organisado nga grupo abi, or ining mga progresibo nga grupo nga magakandak o nagpabot siya ng magakandak sang rally sa subong adlaw or karon sa hapon. Pamapianta rin ang pahayag man ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang sa aton nga interview. Sentro!
2: Our personnel. So, in Darua City Police Station, we have a complement of almost 20 CDM personnel. Regardless that, Pada yung paghapon ng ato niya deployment, no, regular deployment naton on our IPDP, no, kaga ang ato niya intelligence personnel, so ging deploy naman naton para at least maka-gather sa mga information regarding for possible nga magkaroon sa rally. As of now, no, wala pa sa may naka-apply sa aton dre sa permit to mag-conduct sila ng rally.
3: In case, sir, dre mag-nakita kita.
2: For example, wala sila sa permit to conduct rally, so dapat may sundo naton ang guidelines nga dapat i-kuhangin naton sila magkaroon na kita dialogue. Kano naton ang organizer ko niya nag-conduct sila rally nga wala, despite nga wala sila sang permit naging apply sa aton, kaya mo na ang pa pinaka primary naton dapat mag-required mo na sila sang permit bago sila mag-conduct ng rally.
3: Saan mo nag-start yung deployment, sir?
2: Sa subong, no, kagina sang aga, no, may ara na kita almost mga 3 AM may deployment na kita ya. Aside, no, aside, may deployment na kita to monitor the possible nga magkaroon ng rally to gather evidence, pero wala pa gin man, no, nga may mga information pa nga na gather kita subong.
4: Sentro.
1: Sorry po ba yan si Police Lieutenant Colonel Tumagtang, ang hepe sang Roa City PNP. So ay pa katropang 16, pero gather may aragid man niya kag wala sang permit na secure sa gyapo ng atong PNP ang magpakigangot sinisa ila kay sa istoryahon, magkikidialogo si Hepe kay Sunok Hepe, magkatungo naman siya karoon sa paglibot kay usually si Rodri ang mga rally abing nga ginaiwati sa konsensyonad ng Roas kapon pa. So pwede man ang basi karoon pa sila masecure sa permit before sila mag-rally katropong Christine. So mo man ang ginabatayan sa atong sining mga kapulisan. So muna ang balita man nagikan sa Roa City PNP, idugang ka naman lang diretsoon ko na lang katropang Christine kay man subong ganing adlaw madinalagwan man nasungka kining si Sintay isa-is na lang or 66 ka mga loose firearms dari sa bahin sa Pontevedra Municipal Police Station sa ginhiwat man nga ano niya dululungan nga pagsungka sini sa aton sini nga mga barangay officials sa 26 ng mga barangay nga nasa kupan sa Banwa sa Pontevedra. So ining aktibidad Petropong Christine ang ginhiwat subong aga diri sa bahin sa Marhol or ining ila sini nga civic center di sa Petropong Christine tag gintambungan di dinhi sa 26 kanan sa mga barangay officials or particular ang mga barangay kapitan naton, pero ang duha or tatlo ka barangay di represented ng sila sa mga kagawad mo. So gitambungan gid ni ka naglabot sa 66 gid ka mga loose firearms ang natigayon nga mapasurrender. Kung sabihin 32 diri ang short firearms, katropang 15 kan 34 naman or 32 diri, I mean ang long firearms, kan 34 naman ang short firearm. So inaman sa gihapon ang kabahin sa aton sininga kampanya sa mga kapulisan ining kapistawhayan in relation man sa RPP program sa aton sininga Police Regional Office. So sa aton sininga paglabot kay Police Captain Maria P. Umiten, ang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, yung pakibahin naman sininga natigayon man nga mahaylo ining mga barangay officials nga mapasungka ining mga loose firearms bangod man sa sining bulig sang LGU sa katropang Christine Kiman para ma-encourage gid ang mga barangay officials nga maingganyo man ang ilang mga pumuluyo. May incentives nga ginhatag ang LGU sa barangay nga pinakamadamo nga mapasurrender nga loose firearms. So nagpanguna gid sa pagsungka sining mga loose firearms amo ang barangay San Pedro nga nakapasungka sa 12 katropang Christine, ginsundan sa barangay Hulungahog na may 11, kag nagpangatlo man ang barangay Takas na may 5 sa mga loose firearms nga napasurrender. Kag sila pa kay Hepe, ining mga barangay officials ang nagimo man sa ilan sining nga kaugalingon ng mga estratiya para maingan nyo gid ang ilan sining mga pumuluyo na magsurrender sa ilan sining nga mga loose firearms nga hinuptan sa katropang Christine. Ang ibang sa nagring kapitan in nagiging kumbaga gin pressure man ang ila sini nga mga barangay kagawad nga makapasungka sa mga armas no kang sakada nila suna. Ang iba naman ang diskarte just like sa barangay Taka si Kapitan J. Ramos, bugas, pailo, armas, katropang Christine, no? So yung sungka ya ang sa mga nagsungka armas sila barangay yung bailuan niya na yung tigisakasakto ng bugas, no? Katropang Christine. So apisar nga natapos na niya ang simultaneous kapag sungka sa armas lutang diri subong sa Banuas ang Pontevedra kung yun yung mga loose firearms. Pero sa lokay Hepe, bukas sa gyapon ang Pontevedra PNP at ang mga barangay officials sa pagbaton maniyasang mga loose firearms sa Luyag mag-surrender. Kung matiyan ito rin kabahin sa ating interview mga kay Police Captain Maria Fee Omitel.
4: Centro.
5: Good morning, Gid, no? Sa aton kay XFM dira. Siyempre, una, gusto ko gid pasalamatan, no? Dako gid ang bulik sa atong yung LGU in the person sa atong municipal mayor, Honorable Henry Tumlos, kay siyempre, with the active man participation ni Sir Jong Tumlos, no? Kay nga nakapasungka kita sa sisigtay sa is or 66 ka firearms tungkol nagatag sila sang padya, no, sa aton nga mga kapitan the most nga makapasurrender sang firearms may ara sang padya siya, no. Kag syempre kung nakita nyo sa aton social media, sige utok gid ang aton nga patigayon sang aton nga panawagan to include man sang aton nga mga barangay officials. They are very active gid sa pag-support sining atong programa sini para sa aton sa peace and order.
3: So paano nato ni ma'am ang mga barangay officials man na convince din in behalf sa ilang barangay nga na convince man nila bala ang ilang mga pumuluyo nga isungka ining mga loose firearms kasi syempre challenge mula sa kapitan eh, ma'am.
5: Actually sir, paano nila ging diskartehan, ging tagaan nila sang tig-isa ka kota ang ilang mga kagawad, no? Ging challenge gid sang aton mga kapitan. That is why ining aton nga nag-first, no, ang nag-top naton is ang barangay San Pedro. Amo na ko niya diskarte, the same with man kay barangay Hulungahog, no? Kaga ang first prize naton may ara nga daan 5,000. Ang second prize naton may ara 3,000. No, kagaton third prize may ara 5,000. Ining diskarte ni San Pedro, other than nagtipon siya, nagpang-encourage siya sa ilang mga constituents, iya pagkijagikutan, iya mga kagawa, the same with Manihulungahog, ining kay Barangay Takas naman niya, ang diskarte niya, nanghatag siya sang libre nga bugas naman niya sa iya pamuluyo, no? That's why naabot niya man ang 5, ining lima gidya ka armas ang na surrender diri sa Barangay Takas. Siyempre ang aton nga second nakapasurrender sang 11 si Barangay Hulungahog. Kag ini siyempre ang aton nga first nga top 1 ang Barangay San Pedro nakapasurrender sang 12 gid ka firearms, no?
3: No, ma'am, anong ginalaw man aton mga impact sini sa Banwa sang Pontevedra sa pagsungka sini mga armas?
5: Siyempre we are expecting hindi lang kita diri maguntat, no? So doesn't mean nga 66 naka firearms ang aton na pasurrender mas stop na kita, no. Continue lang gyapon. Actually may gina-propose na kita nga programa. We are in relation man gihapon sila sa October naman, bo bantayan nyo na, no. Kag siyempre ang gina-expect naton sini maganubo ang aton nga krimen to involve sang mga illegal nga armas, no. We are praying and hoping mugid na ang maging other than sa theft and robbery nga prevalent crime diri sa Pontevedra, kabay lang ang maganubo gid ina siya.
3: Okay. Ma'am, anong matabo ni sa gid pangsungka ng armas?
5: Ay, ningin pangsungka ng armas si ni 66 Kabilog pagadalon ini siya sa aton regional office kag digto naman inaya demilitarization ini siya pag-abot digto, no.
3: Okay. Ma'am, paano man mapasiguro sang Pontevedra PNP nang gitsungka ang mga armas sa mga constituents ng mga barangay officials na ito, barangay captains, na siguro gid nga nasungka? May ano kita, ma'am, may process kita sa barangay antes batunon?
5: Yes, oo, no. Actually, may ara kita ko nakita nyo sa aton likod, may tarpuling kita dira, ay ginapapicturan tagit ina isa-isa ang mga nagasulungka. May ara yang ang mga private individual, actually, gaging paagi nila sa barangay nila, pero hindi nila gusto nga include ang ilang nga ngalan, no, kay nahuya sila. That's why ginpaagi nila sa barangay. masigurado nyo gid nga ini tanan i-surrender naton digto sa regional office naton kay may tagging kita nga ginatawag gina SMS naton ina sila or gina initial bala tapos ipag encode ina sa system naton sa POMIS. That's why tanan ina nga ginsungka tanan na sibo na i-pag turnover na naton sa regional office.
3: Maluwas sa sining dudungan yung pagsungka or simultaneous surrendering of loose firearms kung natapong subungat now. Ang Ponte Vedra PNPA sa Gihapon bukas sa pagbaton sa kung sino man yung luyag mag-sungka sa ila sining mga inuktanan bisan hindi pa nila pag-ipagi sila parang official na
5: yes, sir. Ano, Ged? Pagpadayon, Gihapon ang aton programa. That's why kung nakitaan nyo, may ara kita dira nga i-announce do kagahapon ng pahabol pagid kita. Ang iban kasi, sir, nang ginaano nila, na may misinterpret nila, abi nila kung mag-surrender sila sa firearm, mapriso sila. O kung kwao na ngala nila, no. Gin-surrender nyo na siya, but si Lingon, nag-suporta ka mo para sa kalinong kagkataway sining aton banwa diri sa Pontevedra. Hindi lang man ganit sa Pontevedra, kung willing, pagit ka mo yan magsungka, no, sa iban nga mga municipality naton, very open sila. Pwede na itago. Miskang yung napicturan ka mo, ang amo lang sina, para may ara kami sang amon nga record. Pero doesn't mean i-post namon ka mo, no. Kag ang inyong alan, confidential man ina siya. Ang alan sina sa inyong nga barangay kagawad o ang inyong mga kapitan ang aton ina dira nga ginabutang.
3: Okay. Mm-hmm. Siguro na sige, ma'am, ang para mapanugyan ni Police Captain Mitten sa aton sa mga pumuluyo, especially in relation sa sining aton sining programa.
5: Oh, sa liwat, gusto ko gid pasalamatan ang aton 26 ka barangay diri sa Pontevedra, kag syempre sa aton nga LGU sa ilang suporta, no? Gusto ko gid pasalamatan kag ginapadayon ko nga ginapangayo ang inyong bulig, no, para sa kalinong kagkataway sa Pontevedra, open ang aton barangay stay ang aton nga police station, I mean ang aton yung mga barangay para sa pagsungka o pag-surrender sang armas naton. Hindi pa ini ang katapusan, magka-continue pagid kita. Kay we believe nga ara kamo nga kaguyuman nga magasuporta dire para sa kalinong kagkataway sang Pontevedra. Sentro.
1: Oray kabataan kay Trapang Christine, si Police Captain Maria Fe Omiten, ang hepe sang Pontevedra PNP regarding sining giniwat nga aktibidad subong adlaw dire sa Pontevedra, ining dululungan nga pagpasungka sang armas lukhang sa 26 man ka mga kabarangayan headed by their barangay captains man diri sa may oras na sa kupan sang banwa sang Pontevedra. So 26 barangays lang pero nagabot sa 61 is ka mga loose firearms na para surrender magsa record sa aton Capiz Police Provincial Office ang Pontevedra PNP ang may pinakamadamong armas nga napasungka katropang Christine. So upon yung balita na ito, nagikanti sa banwa sang Pontevedra para sa 106.5 Exeter News. Azal Degyap Jr. ang katropa mo. Live report.
0: Sentro. Alright, thank you, kid, kay katropang Azal Degyap Jr. sa sininga balita.
4: Sentro.
0: Ang ininga zero record, no, mga katropa. Diri sa probinsya sang Capiz, particular sa May Roca City.
4: Sentro.
0: Isang may nabalhag nga ano mga katropa nga posible, no, nga magpatigayon sang hublag protesta o kunarali sa kadungan sini nga pagkomemorar naton sang martial law kun pagdeklarar sang martial law o kun batas militar
4: Sentro
0: sa pungsod da Pilipinas. Oras alas 11:41 na sa aga kagini nga oras ang builog na dulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Sentro.
0: Diyaman lang ya sa mga kaprobinsyahanan mga katropa tawhay.
4: Sentro.
0: Pero dito ya sa may bahin sang Metro Manila. Partikular diret sa may EDSA ho. Tay subong gani daw may naglugtad tong kwano nga kinagamo mga katropa sa tunga sang mga rallyista kag sa mga nagabantay tong mga police personnel.
6: Oh no.
0: Okay, ini ang nagugat mga katropa matapos tong ginsita, no, sang isa ka abogado ining si Attorney Aaron Pedrosa, ang Secretary General sang San Lucas, ang pag-deploy mga katropa sang masobra 15,000 ka mga kapulisan sang gobyerno sa ila sing ginpatigayon nga hublag protesta subong nga adlaw. dati. Sinudre kay Pedrosa daw kaangay overkill ng ining pag-deploy no sang mga kapulisan. Gag hindi na sinudre dapat nga mag paperde
4: Sentro
0: ang mga nagaprotesta. So, diri mga katropa, kinanglan nga magpadayon ini kag magdamo ang mga protesta. Sa katuyuan nga pasabton mga katropa, ang mga dapat manabat
4: Sentro
0: sa mga allegasyon sang korupsyon sa gobyerno.
4: Sentro.
0: So, may nagluntad to nga pila ka mga girian mga katropa. Sa tunga sang ginapatigayon nga hublag protesta kusi din mga katropa. Duha karon ka mga estudyante nga nagpakigbahin o kung nagpasakop sa sininga protesta sa programa
4: Sentro.
0: Dira sa may bahin sang Menjola ang gulpi lang sunod rin nga gindakop sang kapulisan.
6: Oh no!
0: Ini ang natabo mga katropa takna alas 11 gid lamang subong nga aga.
4: Sentro.
0: Sunod rin, nagapakigangot na ining si Pedrosa
4: Sentro
0: sa mga authorities, sagutong hinyoon ang gilayon nga pagpahilway no, sa sininga duha ka mga estudyante. Inakaroon mga katropang latest update sa mga nagakainabo karon nga hublag protesta kadungan sa sining pagkomemorar naton sang martial law kung pagdeklarar sang martial law
4: Sentro
0: mga katropa. Sa piyak nga bahin, oy kudos gida sa ato sing Pontevedra PNP. Isa sa ang nabalhag nga pinakamadamo nga surrendered loose firearms
4: Sentro
0: sa bilog nga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz.
4: Wow! Sentro.
0: Yeah, mga 66. No, draga, amo na galik ka damo ang mga illegal nga armas lutang sa ilas nga banwa. Grabe no.
4: Sentro.
0: O, siguro way pa na, no? Umpisada pa lang na, no? Ang inang mga ginpang surrender dira nga loose firearms.
4: Sentro.
0: Pero kudos man na di same as well sa LGU Pontevedra baw.
4: Sentro.
0: Tapusin na iya, ha? 5,000 ang madaog nga barangay, 3,000 na yun ang second. Wow!
4: Sentro!
0: Swerte-swerte kung ikaw may pinakamadamo nga napasurrender ng armas.
4: Wow! Sentro!
0: Di ang obra na lang sunod rin isang pila ka mga barangay captain dira sa may Pontevedra.
4: Sentro!
0: Daw kangay ano na, no? Paindis-indis, competition na yan mga katropa. Kanya-kanya technique, kanya-kanya strategies.
4: Sentro!
0: Dito sa may takas, bugas, baylo, armas. O, timayo eh, no? O, alinun mo na ang armas mo nga ginatago dira sa inyo for self-defense. Hindi mo na magamit. O, gamiton mo, dakpon ka.
6: Ayoy!
0: Naya, kung isurrender mo voluntarily sa inyo sa inyong barangay, o, bayluhan pa sang bugas.
4: Wow! Sentro!
0: Mayuning ako na, nga way, no? Mayuning atikang sang LGU with a partnership sang Pontevedra Municipal Police Station mga katropa.
4: Sentro.
0: Inidugang panindya sa pagganyat no sa aton dira nga mga kauturan nga isurrender na ang ila sini nga mga hindi lisensyado nga mga armas lutang.
4: Sentro.
0: Kaga nabatian man naton nga ginatagid no ginklaro gid ni Police Captain Maria Fe Umiten mga katropa.
4: Sentro.
0: Nga hindi na yung matuod ang mga nagapalapta sang wrong information nga once nga mag-surrender ka sang armas.
4: Sentro!
0: Itapon ka, hindi na yung matuod, ha? Okay, ang kamaturan yung mga katropa, ha? Dayawon ka pa sang kapulisan nato once nga gin-surrender mo, ina.
4: Sentro!
0: Dayawon ka pa na nila. Palakpakan ka na nila. Di kung dirigang muna ang sitwasyon sa Pontevedra, o, bayluhan pa na sang bugas ang imo nga armas.
6: Wow!
4: Sentro!
0: Kag once nga mag-surrender ikaw, no, tipicturan ka malang na, tapos ang i-post, no, ang picture mo with your kapitan or sa diin ka man nag-surrender sang imo armas. Tapos naka-blur man na ang imo nga itsura.
4: Sentro.
0: Confidential na mo, no? Confidential record na isang kapulisan.
4: Sentro.
0: Pati ang imo pangalan, no? Why na ginabuyagyag sa kunsa diin?
4: Sentro.
0: Gani, hindi magkadlok, mag-surrender mga katropa. Sa inyo din ang mga ginahuptan ng armas lutang.
4: Sentro!
0: Ang kahadlokan nyo iha, mamonitor kamuda sa kapulisan. Kag implementaran sa search warrant, dira sigurado kaso. Kaginyo.
6: Ayoy!
0: Ha, dira panigurado?
4: Sentro!
0: Ha? Delikado kaginyo. So ngayon, subong pa lang. No, mga katropa, hindi lang sa may banwas ang Pontevedra, kundi sa bilog nga probinsya sang Capiz.
4: Sentro!
0: Oh, way man na may madula sa inyo, ah. No, way man na may madula once nga i-surrender nato ng aton dira nga mga armas lutang.
4: Sentro!
0: No, hindi na iya rason nga for self-defense. Kung luyag mo nga sa depensa ng imo kaugalingon, no, i-surrender da voluntary ang imo nga armas.
4: Sentro!
0: No, kay once nga ara na da, ara ka sa risgo.
4: Sentro!
0: Ara sa peligro ang imo sa kaugalingon. Kay syempre, ah, balaan mo nga hindi na lisensyado, ginatago-tago mo pa da.
6: Ayoy!
0: Kag hindi lang imo kaugalingon, no? Kundi ang imo madirang nga mga pamilya. O, makita na sang bata mo nga waay buot, o. Te, o kag for example lang, ha, o palukpon niya kung manaigo or nanoda, o di bala, o dugin butang mo pa sa alang-alang ang imos ni nga ang kabuhi sang imo nga pamilya.
4: Sentro!
0: So ganit pa lang subong nga mga katropa, o isurrender na naton inang mga loose firearms, mga hindi lisensyado nga armas lutang, wala pa na hirehistro nga mga armas lutang, mga na-expire na nga rehistro sang armas lutang, i-surrender nyo na sa aton nga mga kapulisan, no? Kasi sila na iya mga katropang kabalo kung paano ina i-dispose sang intsakto.
4: Sentro!
0: Intsakto nga wala sang may madisgrasya.
4: Sentro!

0: atos nga santo na next sa family libong pa premyo grand draw nagahilapit na gida. Sa upcoming September 27 na mga katropa Domingo ng adlaw. Oy, tililingob ta ha? Nga mag lantaw. Mag-witness mga katropa kung sino ang atong sing labing unang winner, no? Ang magadaog sang 50 mil pesos, 30 mil pesos, 20 mil pesos. Kag pulo ka mga consolation prizes worth 5,000 pesos mga katropa. Diri sa XFM. Na ang tanan nyo nga mga promo o kon entries mga katropa, kon raffle entries. So, ginatingob ina. Bilog nga Panay Island kang Negros Island region maglantaw diri sa to sa XFM Rojas. Kag aside dira aside sa mga libo-libong pa premyo, ay may patigayo nun man kita nga katropa, Zumba mga katropa. Wow! Sino bala ang magadaog sa aton singa first ever title nga katropa Zumba sa Santo na next FM libo-libong pa premyo grand draw. Yahoo! Ang aton singa voting mga katropa nagapadayon ha. Magakat lang kami sa Biyernes para sa votings na to. So gani kon ano ang may pinakamadamo diring reactions kag shares. Diri sa tons ni nga gin pang post nga mga videos mga katropa sa ato sing nga mga participating teams sa PN Red Sun Zumba Ladies, Bara Zumba Ladies, Tumulog Zumba Ladies, Ibisan Kalipi Zumba Dance Group, the Good Vibes Family. At na sila ang may additional points na or makakuha na gid sang perfect score sang Ogen's Impact. Wow! Ako pa na iyang akabis ang overall ano nyo ha, overall scoring nyo mga katropa. So gani, padayon lang sa pag-suporta sa inyos ni nga mga choosing bet na, mga katropa sa ato yung sininga katropa Zumba. Nabatian ko bala katropang Jason ng ilas ni nga ano nga music. Ka namin.
1: Wow!
2: Sentro!
0: Kanya-kanya sila to odd strategy. No? Ang iban nga grupo, ginbutang nila ang aton nga jingle sa una.
2: Sentro!
0: Pero ang iban naman nga grupo, sa ulihi nga portion.
2: Sentro!
0: Ka namin ah. Sadyahon ta ni. Piling ko sadyagin ni. Perfect gid ni mga katropa.
1: Wow!
0: Gani ka mo man ah. O, ito kung luyag nyo magpakigbahin, magpasakop, maglantaw. Datos ni nga event this coming September 27, 2 p.m. kita mga katropa dire sa may bahin sang City Mall, Rojas Avenue. Okay ko na lang alang ang ato singap tiyempo. Nagbisibisihan kita sa aton nga balay. At live na live man ang malanta mga katropa sa aton dire nga Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Oh, good luck na lang ah no, sa aton sing mga promo participants and of course sa aton sing participating teams sa aton sing event.
1: Wow!
0: And by the way, ha, padayon sa gihapon sa paghulog mga katropa sa inyo sing mga entry sa aton sing Santon and XFM and libo-libo pa premyo grand draw mga katropa. Okay, kita diri although tapos na nga aton sing weekly draw, pwede nyo pa na mapahabol mga katropa ah. Pwede nyo pa na mapalagas ba sa ato singa grand draw? Malay mo, ang ina nga entry mo na ang mabunutan sa 50 mil.
1: Ayoy!
0: Why not, coconut? So, ganyan mga nabili nyo dang entries mga katropa. O, ihulog na di sa XFM.
1: Exciting!
0: Pila na tondre ka mga designated dropbox areas. Tara sa inyo singa mga banwa. Alright, thank you guys mga katropa naton nga nagpasakop, nagpakigbahin. Upod sa atong sing pagpangalagad sa Lunes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
2: Sentro.
0: Iba na lang ang mga balita mga katropa tutukan sa planaton diri ka mga pagpangalagad. Dirigid lamang sa XFM Rojas.
2: Sentro.
0: Okay, partner na naton sa technical katropang Jason Nanonoy kag sa patrol.
2: Sentro.
0: Katropang Zaldi Aguihap Jr. Kagsaliwat mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabilin nga 95 days until ang adlaw sang Pasko. Ako na lang inyo alagad. Ang inyo anchor woman katropa, ang Christine Dayan Ropa, para sa 106.5 XFM Roa City Capiz. Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: XFM. XFM.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo,
10: iwas sakit sa puso.
9: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Suntone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: X.
14: X.
13: F. M.
14: X. F. M.
15: Visayas. Mindanao.
16: Mindanao.
15: At ngayon sa Mega Manila.
16: Mega Manila.
15: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
17: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Suntone Gold Coffee Mix. Kuya A, Igob AI.

0: Up inilunsad ng Marcos Administration ngayong araw.
1: DICT handang makipagtulungan sa Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme.
0: Vice President Sara Duterte kinundina ang pamamaril sa South Cotabato School. Administrasyong Marcos Sinisi.
1: PNP imbestigahan ang pagkasawi ng isang law student na nahulog sa isang kondominium sa Taguig City.
0: MPD naka-maximum tolerance sa mga kilos protesta ngayong martial law anniversary.
1: Corporate records sinilatag sa day 27 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Senator Lauren Legarda, mga katropa, nag-extend muli ng medical leave.
1: Walong bagong insidente isinama ng ICC sa kasong laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Balitang regional na tayo, ang klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
1: Balitang international media ban, US President Donald Trump binala ang magdudulot ng chilling effect sa US press.
0: Showbiz naman, mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
1: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami inyong napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng eGov AI, bagong intelligent feature ng eGov PH Super App dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa eGov AI si Kuya A. Isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang eGov PH Hackathon 2026 awarding ceremony kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsinting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad na ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinundina mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni BP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinunan rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo na itong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay BP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ang political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniimbestiga na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24 anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palabag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operatives.
2: XFM News Nationwide.
0: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa panggunita pa rin ang anibersary ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya hindi agad haharangin ang mga grupong magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
3: Sir George, mataas po ang pagrespeto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat sa responsibilidad. Sa ganun po man po, pinakamataas po ng antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinipigurado po natin dito at tinatawag natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pagrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
0: Sinabi rin ng MPD mga katropa na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
2: XFM News Nationwide.
1: Vice Mayor Gia Tienza nanawagan ng respeto at kaayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nalawa na si Manila Vice Mayor Gia Tienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw na panatilihin ang kaayusan at igalang ang lusod kasabay ng paggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Tienza, kinikilala ng pamahalaang lusod ng Manila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag ng saloobin. Gayunman, hiniling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyaking maayos, malinis at ligtas ang kanilang mga aktibidad. Hiniling din ng si alkalde na mahalagang mapanatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, mga katropa, yung corporate records inilatag po sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Nanumpa sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang Director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa na sabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Higit naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito iaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahetang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyong dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabpina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabpina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaaring magdulot po ng self-incrimination. Inaasahang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa allegation ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ng prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luistro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub judice rule matapos makatanggap ng show cause orders ang dalawang prosecution lawyer.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate Budget Hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
2: XFM News Nationwide.
1: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan na istumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Igrit din ang ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel. Kahit idiniklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprobahan na ng Kongreso ang pagkapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
5: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Dinalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya namang nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
5: XFM News Nationwide.
1: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang 8 karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idiragdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede niyo pong subaybayan ang aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
5: Balitang balitang regional. Regional.
0: Punta tayo sa Gensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 nga ang patay at 7 sugatan. Karagdagang detalye pa, katropa natin sa balita. Ruel Duantay, XFM, Gensan.
7: Nananatiling balot sa kalungkutan ang Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. 3 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 grade 9 na estudyante at ang 14 anyos na suspect habang 7 pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at sa psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and Deputy Secretary Sonny Angara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa HapMast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14 anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Roel Dumantay, ex-FMUs.
1: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantala, ang Talisay City College at private school ay ipinauubayan sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagbumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa Pamaril, dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
9: Patay ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambungan, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station, na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pa ang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Mangingisda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
10: Nasawing isang mangingisda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng Barangay Pasensya Tobias Fournier Antique. Pagdating alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 19 kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalang si Elias Dodoy, 34 anyos at residente ng Barangay Fatima sa nasabing bayan, kasamang kapwa mangingisda na kinilalang si Elias Mario. Nang mangyari ang insidente, tinatayang nasa 400 metro ang layo mula sa baybayin at may lalim na humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nangingisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa pahayag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si Elias Dodoy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang hinanap ni Elias Mario. Naiahon ni Elias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang mangingisda, nadala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Fanoos.
0: At Katropa, dalawang rider, patay naman sa magkahiwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
11: Live report. Nasawi ang dalawang rider sa magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa Barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamon ang malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi na kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa Barangay Tuwao North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, mahinang habagat lang ang nakakaapekto sa western section ng southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
1: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
0: At inaasahan po mga tropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po ay susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Webes o Biyernes.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5:53 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ay ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay ang ulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges ang hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may proteksyon ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga pagsisisiyang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng aktres na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay ituon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Hatid po sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina tennis star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium's Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iva Jovic sa intriset match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
2: XFM News Nationwide.
0: 95 days na lang at Christmas na, mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po arito ng Lunes, September 21, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Ito ang XFM.
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027. DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From a City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Kalhinas, makasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang dalawa sa ating mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw mga partner.
4: Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakayan po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano nakakatulong ang Santone Plus Gold kapag kayo ay merong nararamdaman na masakit inyong kasukasuhan o di kaya mataas ang inyong uric acid or arthritis. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito sa ating programa.
5: Magandang morning mga ka-wellness. Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan, especially sa ating mga taga-subaybay na lagi hong sumasama at kabahagi po ng palatuntunang ito. Sana po'y marami tayong mapag-usapan na kapakipakinabang para sa ating kalusugan sa episode natin ngayong hapong ito.
3: Mm-hmm. Samahan po kami mga ka-wellness dito sa ating punta Lakayan. Welcome na welcome. Mayroon po mga katanungan ha. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At syempre tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations. Ganda rin sa mga partner FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa ha. At tayo rin po ay napapakinggan at napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo, i-share, i-follow nyo po ang ating FB page mga ka-wellness para update kayo lagi sa atin po mga pa-promos ha. Okay, search po, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para makikita nyo dyan lahat ng mga announcements natin, mga infos about our products and also about our wellness centers, ay nakapost po lahat yan dyan mga kaibigan. As well as yung mga program po natin, kung gusto nyo balikan yung mga nakaraan na episodes natin, ay pwede nyo mapanood po dyan. Ha? Sa mga gusto namang sumubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo po mabili yan sa atin po mga authorized dealers, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drugstore, South Star Drug, Generica Drug, at gawin rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix, napakasarap na kape, ay mabibili po yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng products ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
5: And good news, pwede na po kayo makabili ng ating products sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, ano, kung saan po may available na branches ang Yes to Health. Mm-hmm. Ang good news po, may discount sa mga senior citizen po natin. I-provide nyo lang po yung inyong identification para mabigyan po kayo ng karampatang discount. At good news, ha? Another good news, sa darating ho na October next ay meron tayong next month na, ilang tulog na lang. Meron ho tayong special promo sa ating pong napakabisa na Santone Vitsi.
3: Yun.
5: Yan, pwede po kayo makabili sa Yes to Health Wellness Clinic, exclusive po ito ha. At sa ating mga pharmacy ng buy one take one.
3: Wow.
5: Oh, na ating pong halimbawa bumili kayo ng isang box ng Santone Vitsi.
3: Vitamin C.
5: Meron po kayong isang libre. Hindi ko lang alam kung sa retail ay pwede 'yon, ano. Pero tatanong natin 'yan yung buy one take one. At meron ding isang option, for example, bumili ka ng any product, especially Santon Plus Gold, 50% discount na lang na babayaran yung Santon Bitsy.
3: Yun.
5: Yan. Yan po ay hanggang sa katapusan ng taong ito. Kaya samantalahin po ninyo kasi ang vitamin C ho ay napaka-importante sa kalusugan, mga ka-wellness.
3: Maagang ano yan ah? Christmas sale.
5: Oh, buy one take one. At pwede rin po kayo magpa-consult ha, samantalahin nyo sa Yes to Health Clinic. Dahil yung ating mga consultant, pwede nilang i-recommend sa inyo yung mga naaangkop po na program sa inyo. May mga modalities kasi ang naturopathy na alam ng ating mga consultant kung ano yung pinakang the best sa inyo. Yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, depende ho yan. May mga modalities pa gaya ng BioZapper, maganda rin yung ating Mugukbuyang Korean Therapy, eye detox at iba pa. So yan po yung pwede nyong tunghayan ano. Sa lahat po ng ating mga branches dito po sa Yes to Health Wellness and Pharmacy.
3: Kaya sa mga gusto pong sumubok ng ating pong mga Yes to Health products at karagdagang announcements, Doc. Itong darating na linggo, mga kaibigan, mga ka-wellness.
4: 27.
3: Ang gaganapin natin na Yes to Health Seminar, dyan na po sa Guadalupe, mga kaibigan, sa Makati. Ano? So doon sa atin pong XFM station mismo gaganapin natin yung atin pong Yes to Health Seminar, mga kaibigan.
5: Parang meet and greet na rin yan. Oo. Kasi pwede nyong makausap at makita ang inyong mga lingkod. Ano?
3: Yun,
5: At doon po kaming tatlo sa darating na Sunday. Para sagutin ng personal ang inyong mga katanungan. Kasi dito sa radyo lang sa online. So yung iba bitin-bitin. So you can visit our Yes to Health Seminar. Monthly po yan. Every last Sunday of the month. At sa Sunday na ho yan, ha? Doon po sa mismong Yes ano XFM
4: station.
5: Oo, diyan po pagsasakay kayo ng ano ng MRT, pag bumaba kay sa Guadalupe Station, di papasok kayo dun sa building, sa southbound yun eh. So itatanong nyo lang sa guard, saan yung ano XFM? Nasa fourth floor yata yun eh, yung XFM. So sasakay lang kayo ng elevator.
3: May elevator naman.
5: Pag labas yung sa elevator, yun na. Yung XFM, dun din yung seminar natin, mga ka-wellness.
3: Yan ah. Kaya sa mga kabayan natin, kita-kita po tayo sa linggo, mga ka-wellness. At sa mga iba pang Years to Health Wellness Center natin, pwede nyo pong puntahan, pwede nyo pong bisitahan. At narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit.
8: Sunphone Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
8: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Plus Gold at Santone Gold Coffee Mix. Ang katawan po natin sa pagpapalakas at pagkapatibay ng ating pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng pag-inom ng Santone Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng arthritis or yung arthritis kung tawagin. Ayan, mga lulo't lola natin, mga nanay at tatay. At hindi lang yan, ha? Alam nyo ba ng arthritis? Hindi lamang yan sa mga matatanda tumatama. Pati yung mga bata, pwedeng tamaan ng isang klase ng arthritis. So, at yan ay hindi lamang simpleng pananakit ng atin pong mga kasukasuan, mga kaibigan. Ha? Sa katunayan, mayroon pong mahigit kumulang 100 kinds ng arthritis, mga kaibigan, na maaaring makaapekto sa atin pong mga kasukasuan, sa atin pong mga kalamnan, mga connective tissues, at maging sa iba't pang bahagi ng atin pong pangangatawan. Pero bakit nga ba sumasakit, mga partner, ang ating mga kasukasuan kapag tayo po ay nakakaranas ng arthritis? Bakit may mga tao naninigas yung mga joint nila? Halos hindi maikilos. At pagka iginagalaw nila yung mga joints nila, yung mga kasukasuan nila, sobrang parang sakit. May tumutunog kasabay nung pananakit. Ha? At bakit namamaga din yung ibang mga joint area natin dun sa ibang tao na nakakaranas ng ibang klase ng arthritis? At higit sa lahat, maaari ba nating panatilihing malakas at flexible ang atin pong mga joints habang tayo ay tumatanda na? Kasi yung iba, iniisip nila, given na yan. Pag tumatanda ka, magkaka-arthritis ka talaga. Nahihina talaga yung mga joints mo. So sa episode na ito, pag-uusapan natin all about arthritis. Kung ano yung mga pangunahing uri nito, ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga risk factors, mahalaga na malaman natin. Kasi pag alam natin yung mga factor kung bakit nagkakaroon arthritis ng isang tao, pwede nating ma-manage. Highly manageable naman ang problema po na arthritis. Lalo na kung alam natin yung tamang nutrition, healthy lifestyle, kung ano yung mga physical activities or mga physical exercises na pwedeng gawin ng isang tao para makaiwas sa arthritis, or kung meron ka ng arthritis, ano yung mga physical activity na pwede sa iyo para kahit papaano po ay hindi pasakit ng pasakit yung nararamdaman po ninyo na arthritis. Especially, weight management, gano'ng kahalaga ito sa pagkontrol ng arthritis. At higit sa lahat, pag-usapan natin ano ba ang benepisyo ng Santone Plus Gold sa mga tao na mayroon pong arthritis.
4: Ayan po mga ka-wellness, simulan natin. Ano ba ang arthritis? Pagka sinasabi nating arthritis, kaakibat niyan, masakit ang kasukasuhan, naninigas, namamaga, and of course, kaunting pindot lang. Ako po, sobrang sakit.
3: Napapaaray.
4: And of course, pagka ganun nangyayari, nahihirapan ng gumalaw ang katawan, at hindi lamang ang galaw ang naapektuhan, ang kalidad ng buhay. Kasi hindi mo na magagawa yung mga gawain. At alam nyo ba, ang mga arthritis ay hindi po pare-pareho. Pagka sinabi natin arthritis, mayroong klaseng osteoarthritis, mayroong rheumatoid arthritis, may gouty arthritis. Those are mga kinds ng arthritis. Tatlo lamang yun sa 100 na klase ng arthritis na nararanasan ng mga kababayan natin araw-araw.
5: Isa sa po common type of arthritis yung tinatawag na osteoarthritis. Itong osteoarthritis, ito ay kinala din bilang isang degenerative joint disease na kadalasan tumatama sa mga maedad na. Tinatamaan ito yung cartilage na ating po mga buto. Ano, yun yung nandun sa pagitan ng mga buto natin. At ang nangyayari, kapag yung mga cartilage na yun ay naging manipis, At ito ay napakahirap na kumbaga na mag-generate dahil tumatanda na ang tao. Ang nangyayari, yung nagdidikita na yung mga buto natin. So, ang nangyayari doon, kaya na tinatawag itong wear and tear of aging dahil masakit talaga ito, lalo na kung talagang nawala na yung suporta ng mga cartilage. Ano? Kaya nga, pag nag-deteriorate yun, ang tawag doon sa sakit na arthritis na yun ay osteoarthritis. So, karaniwan yan, nakit yung kasukasuan, naninigas, umaatake ito to pag medyo malamig.
4: Malamig yung panahon.
5: Ang panahon at may maririnig kang parang
4: kumukuskos.
5: Clicking sound. O, parang kinakalawang yung iyong mga tuhod, yung sinasabi
3: maganit
5: nila.
3: Maganit na.
5: Oo, maganit na. At karaniwang apektado ho nito yung ating tuhod, balakang, kamay, at mga gulugod. Yun yung problema dito.
3: Sa mga kababayan natin na merong ganitong problema, Doc, ano ba yung mga risk factors na dapat malaman ng mga kababayan natin? Kasi mahalaga malaman nila yung mga factor. Kasi yun yung ano eh, yun yung way para maiwasan natin, ma-prevent natin ang ganitong problema, no? So unang-unang factor na hindi naman natin maiiwasan dahil nandiyan na talaga yan sa buhay natin, yung aging. So pag tayo tumatanda na, hindi ibig sabihin naman na pag tumanda ka na, automatic, meron ka ng arthritis. Depende pa rin yan sa pag-manage mo sa iyo pong pangatawan. Pero ito, highly manageable ito. Overweight at yung obesity. Ang pagkakaroon ng sobrang bigat na timbang ay nagpapataas ng panganib po ninyo o panganib natin sa pagkakaroon ng arthritis. Ano? Either gouty or osteoarthritis. Ano? Na, yung dalawa na yan at iba pang klase. Isa yung iba pa, pagka meron kang previous joint injury, possible din yan. Repetitive stress sa joint area natin o yung gamit, yung laging gamit na gamit yung atin pong mga joint area, no? For example, sobrang bibigat na mga binubuhat mo, or yung takbo ka ng takbo, or any other activities na nai-stress ng husto yung mga joint area natin. Kapag humihina din ang atin pong mga kalamnan, alam naman natin yung mga kalam natin, malaki ang role niyan sa pag-iingat din ng atin pong mga joint area. Genetic factors also, malaki ang kinalaman sa pagkakaroon ng arthritis at iba pang mga metabolic conditions.
4: With regards naman sa another klase ng arthritis, itong gout. Alam nyo ba na 200 years ago, ang tawag sa gout ay sakit ng mga royal.
3: Sakit ng mayayaman.
4: Sakit ng mga mayayaman kasi sila lamang ang nakakabili ng makamasukal na pagkain at the same time nakakainom ng alak. Kung alam nyo na ibig kong sabihin, pagka malakas kayo sa masukal, mahilig kayo sa alak, sigurado magkakaroon kayo ng gouty arthritis. Ang gouty arthritis ay isang inflammatory arthritis na sanhi ng pag-iipon ng mga uric acid crystals sa loob ng ating o sa paligid ng ating mga joints. Ang problema nito, doon talaga ito sisiksik sa mga joints ng ating ano, ng ating mga buto. So kapag kamataas at matagal na ang uric acid sa dugo ay nagkakaroon ng hyperuricemia, ibig sabihin sobrang taas ng uric acid sa ating katawan at itong nagiging dahilan na mabuo ang mga maliliit at matutulis. Kung titingnan mo sa microscope, yung mga monosodium urate crystals ay mga matutulis. And
3: parang bubog doon.
4: Parang bubog. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka nagkakaroon ng ganun, ako po, sobrang sakit po talaga sa katawan. Ang karaniwang biglaan at maaring pagkakaroon nito is matinding pananakit ng kasukasuhan, namumula ang joints, and also pamamaga, and sobrang masagi ng kaunti. Nako, sobrang sakit. At madalas nagsisimula ang pananakit niyan sa gabi at madaling araw, especially pagka malamig ang panahon. Ang karamitang tinatamaan niyan, yung pinakamalaking daliri doon sa ating paa. Kasi yung gravity ba, doon palagi ang hugot ng gravity. At the same time, hindi makaakyat palabas ang katawan kapag sobrang mataas yung tinatawag na uric acid crystal sa ating katawan. Naapektuhan yan ang ating sakong, ang ating tuhod, yung mga daliri at mga joints natin, in which is later on kapag hindi yan na-address as soon as possible, ay nagkakaroon ng permanent damage and permanent disability doon sa sobrang napakadaming uric acid. At ano ang nagpapataas noon? Yung tinatawag na purines. Mm-hmm. Kapag ka kayo ay mahilig sa mga lamang loob, mahilig kayo doon sa mga ano, sa igat, doon sa mga isda na yung ano, yung eel, mm-hmm, and also yung bagis.
3: Nako.
4: And also yung danggit, mm-hmm, at saka doon sa mataas na ang uric acid, tapos mahilig pa kumain ng galunggong, mm-hmm, ay nako po, sobra yan, magpataas.
5: Pati tulingan kasama yan.
4: Tulingan at saka tuna, mm-hmm, at saka yung malasugi. Yung marlin, blue marlin, ay sobrang napakataas ng purine. Meron din yan. Ang isa sa mga risk factor kapag ikaw ay obese, merong problema sa kidney. Mm-hmm. So isa yan na palatandaan na may problema ka sa kidney kapag ka nagkaroon ng gouty arthritis. Genetics, kapag ka mahina ang kidney, alcohol consumption, mm-hmm, yan yung sinabi ko kanina, yung mahilig sa masukal at umiinom ng mga alak. Mm-hmm. At sa Egypt, pinaka-common ito kasi dun sa kanila, mahilig sila sa tinapay at, mm-hmm, the same time, staple din nila yung beer. Mm-hmm. Alam nyo ba na ang beer ay nagmumula sa Egypt yan, nagmula yung invention sa Egypt. Kaya marami sa Egypt, mga Egyptian, na merong gouty, mm-hmm, arthritis. At pagkaing matataas sa purines, I have mentioned already, matataas sa fructose. Mm-hmm. Anong fructose? Nagaling sa prutas. Pero alam nyo ba na hindi yung galing sa prutas, mm-hmm, ang nagsobrang napapataas ng fructose sa ating katawan, kung hindi doon sa mga manufactured sweetener katulad ng high fructose corn syrup. Mm-hmm. Also doon sa mga medications, gaya ng mga diuretics, kung minsan ay nagpapahina sa ating kidney kasi nawawala yung tubig na kailangan ng ating katawan, and also sa metabolic conditions.
5: Oh, yung isa naman na hindi masyadong marami, pero, mm-hmm, isa rin ito sa mga common arthritis, yung, mm-hmm, tinatawag na rheumatoid.
3: Rheumatoid.
5: Rheumatoid arthritis, ito naman ay isang autoimmune disorder kung saan, mm-hmm, ang ating immune system mismo, inaatake niya yung ating kasukasuan for some reason. Kapag, mm-hmm, nawala yung ability ng immune system natin na mag-differentiate o kilalanin kung anong parte ng katawan at alin ang kalaban.
3: Mm-hmm.
5: So, yun yung tinatawag na rheumatoid arthritis. So, ito yung mga iba't ibang uri ng arthritis. So, na baka meron kayo,
3: mm-hmm, mm-hmm,
5: o meron sa kapamilya nyo,
3: mm-hmm,
5: eh baka sakaling makatulong ang Santon Plus Gold at, mm-hmm, iba pang mga pagkaing pwedeng makapagpagaan sa problema nyo kung meron kayong arthritis.
3: Mga ka-wellness, pagkapatuloy pa natin mamaya ang pag-uusap natin patungkol sa arthritis. Kaya dyan lang po kayo ha, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto.

0: Remix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang nabutika. Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tinunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Patungkol sa atin pong pinag-usapan. Itong problema na arthritis. Doc Ron, so far, ano-ano ba yung mga phytochemicals na matatagpuan sa Santon Plus Gold natin na makakatulong sa karamdaman na arthritis?
3: Pinakauna dyan, mga doc, is yung quercetin. Ang quercetin ay isang bioactive compounds readily to be used, especially yung nandun sa ating Santon Plus Gold. Isa po yung flavonoid or polyphenol na kung saan ay nagpapababa ng tinatawag natin inflammatory cytokines. Yung mga inflammatory cytokines, mga doc, mga ka-wellness, yun po ang mga, kumbaga, is mga sa mga substance na nandoon sa ating katawan na kapag mataas ang level noon, ang nangyari is sumataas ang inflammation sa ating katawan, at that causes chronic inflammation na nagpapataas ng pagkakaroon na tinatawag natin arthritis. Also, number two, it inhibits NFKB signaling. Yung NFKB, yun po yung parte ng ating katawan na kung saan kapag ka nasignalan o nasabihan yun, o parang kumbaga yung quercetin ay siyang nagsasabi na ito yung gawin mo or to function properly, nangyari is nagre-reduce o bumababa yung ating inflammation. And also, it provides antioxidant protection. Ang nangyayari kapag mataas ang antioxidant, especially yung quercetin meron sa ating katawan, it protects yung mga cellular membrane, especially doon sa ating joints at doon sa mga cartilage area. So, ibig sabihin kapag protected siya, is mas less yung tinatawag natin na wear and tear ng atin pong mga joint, and protection sa cartilage, and napakataas na potential laban doon sa tinatawag natin na rheumatoid arthritis. Sa isang experimental models, ang quercetin ay nakaka-apekto sa mga affected inflammatory cytokines and also synovial cell activity. Ang synovial cell activity, ibig sabihin yun, yun doon nangyayari yung tinatawag natin na pag-replenish doon sa mga cartilage ng ating katawan. And also, reduces oxidative stress, and also sa process na nag-i-involve ng bone destruction. Pinapababa niya ang bone destruction, and also sa human clinical studies na merong tinatawag natin na function with regards doon sa mga anti-inflammation and doon sa mga factors na kung saan ay nagpapataas or nagpapababa ng inflammatory markers, lalong-lalo na doon sa prone sa pagkakaroon ng arthritis.
4: At ang Santon Plus Gold, meron ding kamanghamangha na mga Santones. Kaya nga yan yung pinakang ano natin.
3: Number one.
4: Ang Santones, napakarami niyan. Pero yung focus nila na nandun sa Santon Plus Gold ay yung major Santones. Katulad ng Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. O, isama mo pa yung Garcinon compounds na matatagpuan mo rin sa Santon Plus Gold. Itong mga tinatawag na Santones na to, sa mga pag-aaral, lagi mo makikita may siyang anti-inflammatory property. Kumbaga, pwede niyang tulungan ng katawan na mapigilan ang sobrang inflammation response na nagpapasakit at nagpapahirap sa may mga rayuma at may mga arthritis. At ito ay napakaraming pag-aaral na sa ginawa dito na yung mga Santone ay meron siyang natural na kakayahan na tulungan ng katawan na labanan ang sobrang inflammation o pamamaga sa ating katawan.
2: Para naman mga partner doon sa mga kaubayan natin na meron pong osteoarthritis, nakitaan din nila, itong isa sa mga components ng Santone Gold Herbal Capsule natin, isa sa mga interesting compound na nakita doon is itong dialyl disulfide. Ito mga kaibigan ay meron siyang protective sa cartilage, pinoprotektahan niyo yung cartilage ng isang tao para hindi mabilis mapudpud. Kasi yun ang problema, di ba? Kapag lagi nagagamit natin yung atin pong cartilages, doon nangyayari yung pagkapudpud nito, at nagdudulot nga ng osteoarthritis. So kung meron ka nitong dialyl disulfide sa iyong pangangatawan, tumutulong ito para protektahan yung mga cartilages natin na hindi mabilis mapudpud, at mas mabilis yung pag-repair ng mga cartilage sa atin po mga kasukasuan.
4: At ang isa pang magandang meron tayo sa Santon Plus Gold, yung mga bioactive compounds katulad ng phycocyanin.

0: Mm-hmm.
1: Meron ding Picosayanobilin, mm-hmm. merong beta-carotene, polysaccharide. Itong mga to, even polyphenols, hindi natin nabanggit kanina, no. Meron siya sa Santon Plus Gold. At ang pinaka most interesting na makikita mo sa Santon Plus Gold ay yung picosayanin.
0: Mm-hmm.
1: So itong picosayanin ay nakatutulong para patibayin yung mga kasukasuan natin kasi nanggagaling to sa isang proteina, no, na nakatutulong to yung pagiging matibay ng mga parte ng ating katawan, especially yung mga litid, mga kasukasuan natin. Eh, napaka-importante na parte ho yun, na lagi nating makukuha sa ating diet, ay ito ay nandun sa Santon Plus Gold. So, itong mga to, ang nagbibigay ng mas magandang integrity. Mm. Katulad din ng ibang binabanggit natin dito kanina. Kaya ang dami, ano, ng mga phytochemicals na pwedeng nakakatulong. Kaya yung mga nagsasabing nawala yung pain, gumanda yung kanilang mga, yung dati daw, tumutunog-tunog, ngayon okay na. Maybe because of the nutrients inside the bioactive compound na meron tayo doon sa Santon Plus Gold, gaya ng mga binabanggit po natin.
2: Mm-hmm. Kaya doon sa mga ka-wellness natin, Doc Algie, Doc L, especially kapag sumasakit na ang tuhod, tapos nagbubukol-bukol na doon yung mga joints ninyo dahil sa gouty arthritis, subukan po ninyo pag-inom ng Santon Plus Gold kasi quercetin, alpha-mangosteen, another mga polyphenols na meron dyan. And yung mga benefits na kung saan makukuha ninyo ay siyang makakatulong talaga doon sa especially mataas ang inflammatory mark ninyo sa katawan. Ako po, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day kapag hindi pa masyadong gaanong ganong kadami ang problema. Pagka medyo matagal-tagal na, pwede na siguro, Doc L, Doc Algie, dalawa.
0: Double
2: dalawa,
0: dosage.
2: Dalawang capsule at tatlong beses sa isang araw.
1: At maganda regular. Hindi ito kasi yung katulad ng mga painkiller na i-detect mo lang kapag may pain. So, then eventually, wala ng pain. Then eventually, magbabalik ulit yung pain. So, ang pag-take ng supplement with this bioactive compound, dapat tuloy-tuloy para makatulong doon sa sustenance. Ng ating mga kasukasuan. Kasi yun lang naman ang bottom line. So, sa mga binanggit nating arthritis, una, i-bid natin yung joints kasi nasisira yun, napupudpud yun habang tumatanda at mga factors. Then, yung pag-develop ng uric acid at paghina ng kakayahan ng immune system natin na kilalanin kung anong parte ng katawan kaya ina-atake nila yung tinatawag na rheumatoid arthritis. So, dapat tuloy-tuloy kung iinom kayo ng Santon Plus Gold.
2: And also, nourishment dun sa kidney. Kasi, Doc, pagka sinasabi nating mga, especially dun sa gouty arthritis, kalimitan yan, damage ang kidney. Hindi na ipapalabas yung ano, hindi na naitatapon yung excess na uric acid sa ating katawan. So, if you have those mga vitamins, minerals, especially yung mga antioxidant, with regard sa antioxidant, tatlong klase na antioxidant, meron ang ano, meron yung alpha, beta, and gamma-mangosteen, meron tayo. Liban pa dun sa mga ano ibang mga polyphenols. That's why taking it every day, mga ka-wellness. Subukan po ninyo.
0: Merong mga ka-wellness natin, mga partner, na gumagamit naman ng Santon Gold Coffee Mix natin. Ang katanungan nila, ito bang ating healthy coffee na ito ay nakakatulong din ba doon sa mga arthritic person?
2: With regards din sa kape, kalimitan kapag unhealthy coffee, apektado, kidney.
0: Yan nga.
2: Pero yung ating healthy coffee, mga ka-wellness, meron po yung collagen. Yeah. As we mentioned, isa sa wear and tear, especially doon sa osteoarthritis, ang nagiging na-damage palagi is yung cartilage natin.
0: Oh.
2: So ano ang meron tayo sa ano sa ating Santon Gold Coffee Mix? Collagen.
0: Mm-hmm.
2: So, in small amounts, kapag ka palagi po ninyong tinitik, especially kapag ka mahilig kayong mag-inom ng kape, doon sa mga medyo makapal-kapal ang bulsa na kaya ninyong uminom ng tatlong beses isang araw ng Santon Gold Coffee Mix, ay napakaganda po yan sa collagen production, especially po sa pagpapaganda ng cartilage po natin. At saka hindi lang cartilage natin ang pinapaganda niyan. Dahil din ay tumutulong doon sa mga connective tissues ng ating katawan and also nakakatulong din doon sa building blocks doon sa mga ano, sa mga synovial membranes ng ating mga joints. Kaya sino ba namang gusto na pagka tumatanda ka na, yung ano ba yung motion hindi mo na magawa kuminsan.
0: Parang iba, robot na pag kumilos.
2: Hindi na naiaangat yung kamay. May nakita ako noong nakaraang isang araw na awa talaga ako sa isang matanda ganun-ganun na lang ano yung action. Kaya doon sa mga mahilig doon sa mga unhealthy coffee, try to switch. healthy coffee, especially Santon Gold Coffee Mix. Lalong-lalo na kapag kayo ay palaging nangangasim, tapos palaging mataas yung uric acid ninyo, tapos merong mga ano, may mga joint pain, gout arthritis. Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness.
0: Yun, oh. So, mga kababayan natin yan, lalo na pagka coffee is life, eh, hindi mawawala sa buhay ng isang Pilipino yan. Eh, subukan nyo po. Palitan yung mga nakaugalian nyo pong kape at subukan nyo ang Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. Actually, marami pong mga benepisyo, ha, ang Santon Gold Herbal Capsule natin at Santon Gold Coffee Mix para sa mga kababayan natin na meron pong arthritis. Yun nga lang, kulang na yung oras natin para ibahagi pa sa inyo ang mga benepisyong ito. Kaya sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong arthritis, iba't ibang klase ng arthritis, whether osteoarthritis man yan, rheumatoid, or gouty arthritis, eh, highly recommended po natin ang Santon Gold Herbal Capsule. Subukan po ninyo yan, sabayan nyo po, ano, ng Santon Gold Coffee Mix natin and other products ng Yes to Health, ano, na makakatulong para po sa inyong karamdaman na mas mabilis makarecover ang ating pangatawan. At hindi lang tayo doon nakafocus sa joint area, kundi mabigyan din ng resolve yung iba pa mga organs na connected doon sa pagkakaroon ng arthritis.
3: The secret of health.
0: Maraming salamat mga partner sa mga infos na ibahagi natin sa ating po mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa paksay natin pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-60965-45. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika. Santon Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, hindi ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: isa. Balik po tayo sa ating punta laki ng mga ka-wellness. Sa may mga tinungan, huwag kong mahihang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, sa mga kababayan natin ha, na mayroong mga inquiries about your health. Election lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Ganoon din sa mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Pwede po ninyong i-post dyan ang inyong mga inquiries mga kaibigan. At batingin ko nga lang pala, muna ang atin pong mga ka-wellness ha, na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, si Sir Rico Bagisi, si Sir Angelo Fernandez. Ayan. Ganun din kay BJ Pastor Haya. Ayan, at kay Sir Ronnie Pasugiron. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin at sa mga nakikinig din sa atin pong himpilan. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. Okay? Doc, ito. Dito tayo sa atin pong mga texters. Ha? O, sa mga mayroong katanungan dyan, ha? Huwag pong mahiya magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Eh, Doc, tanong ko lang po. Sana if ano po ang pwedeng inumin sa mataas po ang infection o yung meron pong UTI at ano po ang pwede kong inumin. Ayan.
2: Ayan. Pag may infection talaga ang isang tao, especially confirm mo may UTI ka, ang advice ko po sa inyo, pa-check up muna. Ano? Kasi baka kailangan mo na lang antibiotic. Kasi pag mga infection kasi, lalo na UTI, napakabilis niyan. Pag napapayaan mo, pwede kang magkaroon ng sepsis. O maraming ganun. Na, ano, kaya, although pwede kang gumamit ng mga herbal and food supplement, pero ang pinakang primary advice namin is to go to a doctor for check-up. Then pag nagbigay sila ng antibiotic, sundin mo yung pag-take ng antibiotic. Ngayon, doon papasok yung mga supplements. Okay, yeah. Bilang mga complementary approach, kumbaga ano. So, Santon Plus Gold, ang pinaka-recommended natin kasi ang Santon Plus Gold, may mga immune booster, may mga phytochemicals siya na nakatutulong para labanan ng katawan ng mas mabisa yung mga infection. Ano? At itong Santon Plus Gold ay isa talaga sa pinakamagandang general supplement. Kumbaga, kung nalilito kayo, ano ba yung iinumin kong herbal? Kung hindi mo kabisado at wala kang basic knowledge, ang Santon Plus Gold ang highly recommended kasi binuo na yon na yung mga extract ng mga herb ay nandun na. Yung mga herb na mayroong mga iba't ibang uri ng phytochemical, yun yung nagsama-sama para bigyan tayo ng kumbaga general nourishment. Kasi ang katawan naman natin matalino eh.
0: Tama
2: kumbaga ko ano meron dun sa Santon Plus Gold,
3: gagamitin niya.
2: Oo, idadissect ng katawan mo yon kung saan mo kailangan. Then doon nangyayari yung tinatawag na holistic healing sa katawan natin.
3: And also yung allicin, Doc.
2: Allicin, isa yan sa well-studied. Hindi lang sa hypertension, maging sa pagpapalakas ng immune system natin. So, yun yung gawin po ninyo. Tapos, don't forget to take more water. Wag muna kayong inom ng maasukal. Kasi alam mo, pag may infection ka, tapos ang dami mong kinakain matamis, lalong lumalala ang infection.
3: Pagkain nyo ng bakterya.
2: Kaya kinakailangan ano muna tayo, hinay-hinay muna sa mga nakasanayan natin. Walang mga soft drinks, walang mga unhealthy
3: noodles.
2: Yung unhealthy coffee, isa pa rin yan. Kaya kinakailangan, kung hindi mo mapigilan magkape,
3: Santon Gold Coffee
2: yun
3: Mix.
2: Yun na muna tayo sa healthy coffee. Santon Gold Coffee Mix. So,
0: ayan. Okay. Sa mga kababayan natin ha, na meron pong UTI, mahalaga na yan po ay mabigyan ng solusyon at as much as possible, maiwasan yung recurrence po nito. Kasi meron tayong texter na karaan, maalala ko, na meron siyang antibiotic resistance because of recurrence ng UTI.
3: And then palagi din siguro siyang umiinom ng antibiotic. Kaya nangyari is naging immune na.
0: Possible kasi yun. Lalo pag hindi natatapos yung gamutan sa mga infections, delikado yun sa pagkakaroon ng antibiotic resistance.
3: At with regards dun sa nabanggit nyo na Doc L, yung antibiotic resistance, yung premium D3 natin, yan. Napakaganda po yan para dun sa mga, especially may mga immunodeficiency, ay tumutulong. And also meron yung antiviral and antibacterial properties na galing doon sa MCT, doon sa virgin coconut oil, ingredients po yan. And meron din doon sa moringa oil. oil. And also pinapa-boost niya, especially kung pinapa kailangan din niya talaga na mag-take ng antibiotic, as binu-boost niya yung ano, yung function ng antibiotic na iniinom ninyo. Kasi ang ginagawa ng MCT ay kanyang sinisira yung cell membrane ng ano, ng yung ano, yung protective area or yung mga protection shield ng ano, ng yung mga bacteria para makapasok yung ano, antibacterial, antiviral properties dun sa mga iniinom ninyo.
0: Yan, okay. Samantala tayo muna mag-break, mga ka-wellness, ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin dyan, na meron pang mga katanungan, text lang yan, ha, sa ating po numero, ating po ang sax lines, 0969-609-6545. Tutok lang po, dahil magbalik ang programang
4: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Pagkape, dapat Zavon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zavon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zavon Plus Coffee Mix.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, mga katropa, sa atin pong talakayan. Sa iyong mga inquiries, huwag pong mag-atubili na i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Siyempre, ang programa po natin, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pagdating sa supplement, Santon Plus Gold ang highly recommended po namin, ano, dahil ang Santon Plus Gold ay napakalakas ng kanyang mga phytochemicals na makatutulong sa atin kung ano man ang ating karamdaman bilang suporta sa ating mabilis na paggaling. At siyempre, katuwang po natin itong Santon Plus Gold para makaiwas tayo sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na punong-puno po yan siya ng mga bioactive compounds. Yun yung unique sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Yun yung nakakaangat siya dun sa iba pang mga suplemento. Tulad nga laging binabanggit ni Doc Algie, not all supplement are made equal.
3: Yes.
0: O, ang Santon Gold natin, punong-puno po yan siya ng mga phytonutrients, mga bioactive compounds na nandyan mula sa kanya pong mga ingredients. Ano? Eh, kung papansin ninyo yung content ng Santon Gold Herbal Capsule natin, eh, pinagsama-sama na dyan yung mga kilala at very powerful herb, mga kaibigan, na hindi lang dito sa Pilipinas kilala, maging sa ibang bansa, eh talagang kinikilala po nila ito, ano? Kaya ang Santon Gold Herbal Capsule natin, isa pa ang nakaganda sa Santon Gold Herbal Capsule natin is standardized extract ng mga herb na nandoon or yung mga content po niya, mga kaibigan. Kaya highly absorbable sa atin pong pangatawan. Plus, isa pang naka-advantage sa Santon Gold natin, herbal capsule, yung soft gel, yung ano mismo, yung capsule. Na ginamit doon. Kasi ano yun, veggie cup na po yun, mga kaibigan. Yung mga nag-aalala, Doc Ron, na baka hindi matunaw. Baka hindi matunaw sa tiyan. Hindi po.
3: Kahit ilagay dyan
0: kahit sa tubig. Kahit sa dila mo pa lang, ibabad mo ng kahit mga 1 minute. Yung ano, basta hindi dry yung dila mo. May saliva na nandoon, matutunaw yan, eh.
3: Matutunaw.
0: Matitikman mo na yung pait na nandoon, ano, o yung mga content niya na nandoon. So, ganun po kabilis ang pag-dissolve nung capsule ng Santon Gold natin. Kaya, highly absorbable siya sa pangangatawa natin. Kaya nga, kahit walang lamay yung tiyan mo,
3: walang
0: or
3: problema.
0: Mas maganda nga, preferable natin, walang lamay yung tiyan mo para ma-absorb ka agad ng iyong pangangatawan yung mga content ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Kaya sa mga sumaka-avail nito, ipuntahan nyo ating po mga authorized dealers. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kaibigan. Kaya na rin sa ating po mga Yestro Health Wellness Clinic and Pharmacy, ay pwede nyo po mabili ang atin pong mga products.
1: The Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kabayan, Doc, balik tayo sa pagtugon sa mga katanungan natin pong mga ka-wellness. Ito, Doc, pero nagtanong dito. Doc, may tanong lang po ako. Ano po ang maganda para sa problema ko? Ako po ay hindi makatulog na maayos. Ano po ang produkto ng Yestro Health ang maganda para sa akin?
2: Ayan, sa mga taong hindi makatulog na maayos, depende rin kasi yan sa dahilan. Ano? May mga tao na ang dahilan, stress. Especially kung marami kang pinoproblema, marami kang bills. Marami kahit utang. Gusto mo makatulog, talagang hindi ka makatulog. Kasi nga, ano, masyadong troubled. Mataas yung level of stress. Kapag mataas po ang level of stress natin, ang katawan hindi siya nakakapag-produce ng melatonin na enough, lalo ng paligid mo maingay, ano ka pa, problemado ka pa. So, ang pinaka-the best talaga para makatulog tayo is nourishment pa rin. Aside from yung mga advices na kinakailangan madilim yung paligid, malamig. Actually, yung malamig daw na room sa pagtulog ay isang magandang kickstart, kumbaga.
3: Para makatulog ng maayos.
2: Kaya sabi nung ano ko eh, ito yung nakita ko sa online na ang room daw na malamig maganda sa pagtulog.
3: Ibig sabihin, magpapakabit na lang?
2: Hindi, para buksan yung aircon. Sabi ko, ayos ka. Totoo naman yun, dahil pag mainit at hindi ka relax, hindi ka makakatulog. Tapos kinakailangan madilim yung paligid mo. Tapos wag natin kalimutan na may mga phytochemicals na nagre-relax ng ating katawan. Kasi as long as mataas yung inflammatory markers, stress markers natin, hindi talaga tayo makagawa ng magandang tulog. Sino ba naman ang makakatulog na may nananakit o may nangangalay sa katawan mo? Kaya kailangan pa rin natin ang general na nutrition na isa sa highly recommended ng company na to, yung Santon Plus Gold pa rin. So, Santon Plus Gold kasi, hindi ito gamot sa isang uri ng sakit na targeted. Ang Santon Plus Gold is categorized as food supplement, pero hindi siya basta food supplement. It's a functional food.
3: Functional food.
2: Na kapag kinakain natin, yung mga nandun mismo sa mga sangkap noon, na mga phytochemical,
3: bioactive compounds,
2: tulong-tulong yon na para i-relax ka at bigyan ka ng favorable condition so makagawa ka ng magandang tulog. Actually, ang dami nating testimony sa pagtulog. Oo. Sinasabi nila, nung uminom sila ng Santon Plus Gold, guminhawa sila na mas naging... Kumbaga, may mga tao kasi inaantok ka na, hindi ka pa makatulog.
0: Tama daw.
2: Sila, ang nangyari sa kanila, hindi nila namalayan. Inantok sila, nakatulog sila.
3: Nakatulog na mahimbing ang tulog.
2: Na mahimbing ang tulog nila. So, yun yung benepisyo na nabigay ng sustansya mula sa Santon Plus Gold. So, doon sa ating texter, itry muna ninyo. Bago ko kayo bigyan ng mga tips na depende pa rin sa kondisyon nyo kung magiging epektibo yon, itry nyo muna yung Santon Plus Gold. O i-take nyo po siya regularly, 1 capsule 3 times a day. Kung pwedeng i-combine mo yan sa iba, like yung ating vitamin C, mas maganda. Kasi may mga kondisyon nga, commonly nutritional at saka stress. Yan yung pinagagalingan ng problema sa pagtulog ng isang tao.
3: Kalimitan din yan, Doc, yung inhibition kasi ng production ng melatonin, kalimitan, connected din yan doon sa mataas na cytokine production ng ating katawan.
2: Yes.
3: Kapag ka mataas ng cytokine, this inhibits production certain mga phytochemicals, certain antioxidant. Ang melatonin isa na antioxidant. Certain antioxidant na produce na ating katawan. Kapag ka mataas yun, ang katawan talaga hindi makaka-produce ng melatonin. You will have trouble sleeping. And also, we have mentioned already yung anti-inflammatory function na meron ang Santon Plus Gold would greatly help. And especially doon sa mga pagka with regards naman doon sa mahilig na kape, kung mahilig din kayo sa kape, mahirapan kayo matulog pag unhealthy coffee iniinom ninyo. Pag gusto niyo yung kape na nagpapaganda ng tulog, Santon Gold Coffee Mix. Huwag niyo lang dalhin sa lamay, Dok Aljen.
2: Oo, lagi kong pinabanggit yan eh. Ako'y natutuwa kasi nga, yung nakwento sa atin, din lang sa lamay. Para daw buhay na buhay. Akala niya siguro, gaya ng ilang unhealthy coffee na ang gagawin sa'yo, buhay, parang
0: simulate ka.
2: Kakaiba yung Santon Gold Coffee Mix. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, commonly, tutulungan ka ma-relax. So, dahil nare-relax ka,
3: sarap ang tulog.
2: Gaganda yung pagtulog mo. Kaya, tama yun.
0: Maraming mga tao, mga partner na, yung kahit na gusto na nila matulog, kahit pumikit sila, hindi pa rin sila nakatulog. Sabi nga nung isang doktor na, huwag mo nalang piliting matulog. Mas maganda, magtimpla ka muna ng Santon Gold Coffee Mix. Oh, Santon Gold Coffee Mix, timplahin mo, inumin mo. Maya-maya, marirelax yung buong pangangatawan mo. It will help you to get that sleep, mga kaibigan.
2: Oh, may ganun akong ano, alam mo, may ganun akong habit. Pag hindi ako makatulog, yung misis ko ang kulit. Matulog ka na, matulog. Wala nga akong magagawin, hindi ako makatulog. So ang gagawin ko ngayon, bababa ako, maglalakad-lakad ng konti, iinom na magagam na tubig. Pag may Santon Gold Coffee Mix, iinom ako. Mamamalayan mo na lang, parang
3: antok na.
2: Natural na, na makakatulog ka talaga. Oo. Oh. Oh, tsaka iwasan nyo lagi yung nagsiselfon bago matulog. Yeah, maraming guilty dyan. Kasi yung blue light, di ba? Pag pumapasok yun sa brain, ang signal noon, parang hindi ka pa ready to produce melatonin. Mm-hmm. Alam mo, nagpo-produce na yung katawan mo, magpo-produce na ng melatonin. Mm-hmm. Tapos nag-cellphone ka, wala, na ano.
0: Mas lalo na-interrupt.
2: Na-interrupt siya. So, maraming factor ho. Pero pinakamarami talaga nutritional reason. Mostly. Kaya Santon Plus Gold is one of the best option sa inyo.
0: Ayan, okay. Pero Doc, another inquiry. Doc, ano po ang bawal kainin ng stroke patient? Mary Ann po ito ng Batarasa. Salamat po.
2: Unahin ko na yung pagkain kasi. Ano ba naging dahilan ng stroke? Mm-hmm. Anong pagkain? Una, mataas ang salt, mataas ang fat.
3: Sugar.
2: Especially yung mga fats that are called trans fatty acids. Mm-hmm. Ano, yung mga nagiging dahilan ng pagbabara. Mm-hmm. Yung karne, number one yan.
3: Yes.
2: Bawas na talaga kayo dyan. O kung kaya nyo kumain ng puro plant-based lang ang inyong source of fat, mas better. Mm-hmm. Kasi yun yung dahilan ng pagkakaroon ng stroke. So yun pa rin ang iiwasan nyo kapag na-stroke ka na. Mm-hmm. Kasi hindi naman ibig sabihin na-stroke ka ng one time, hindi na maulit.
3: Mm-hmm. Yun ang pinaka-problem. Kailangan i-prevent doon second episode.
2: Oo, yung iba dyan, paulit-ulit na na-stroke hanggang sa humina ng tuluyan ng katawan, hanggang sa yun ang kinakamatay. O kaya, kung ano po yung obviously masama sa kalusugan, talagang iwasan ho ninyo. At ang highly recommended para ma-regain natin yung tamang sirkulasyon, ay kumain kayo ng almost much better is 90% plant-based.
3: Mm-hmm.
2: Kung kaya nyo, yung mga vegan 100% daw sila sa plant-based. Pero hindi naman lahat kaya ng vegan. Ano? So, at least 80-90% plant-based food. Ano na yun? Makatotohanan na yun or malapit na yun sa kaya nyo gawin sa realidad. Ano? Kung hindi naman po kayo talaga sanay sa ganung pagkain, pag-aralan po natin.
3: Mm-hmm. Yeah. And also dun si ano, with regards dun sa palaging yung ang kalimitan kasi niyan yung ano yung pagputok ng ano ng endothelial wall ng dahilan ng stroke. Kailangan ninyong patibayin yung ugat ng ano ng asawa po ninyo. Ang pinaka the best diyan is collagen production para tumibay. Isa sa collagen, precursor vitamin C, high dose vitamin C and Santon Plus Gold.
0: Yun, okay. Ito, another inquiry po. Kapag kumakain po ako ng bagoong, sumasakit po ang ulo ko at batok. Ano po ba ang dapat or pwede niyang ulamin daw from Renaline Buhoy?
2: Pag kumakain ng bagoong
3: sigurado yan.
0: Sumasakit ang batok.
3: Mataas ang salt content niya.
0: Anong halat
2: yun, niya. Yun pa rin yung sagot natin. Anong kailangan mong ulamin? Di ba yung commonly yung iba, kumakain sila yung ng bagoong, sinasawsaw nila yung mga ano, yung mga paborito ng mga Ilocano.
3: Yung okra. Okra, talong sabi ko, na kamote.
2: Healthy na sana, kaya lang nagbagoong ka pa. So yung ang kainin mo po, as usual, yung mga gulay. Minus bagoong. Or kung hindi mo talaga maiwasan, pwede mo siyang i-reduce.
3: As minimal as possible.
2: As minimal as possible. Kasi sa totoo lang, ang taas ng salt content ng bagoong. Kasi kung hindi ganun kataas yun, hindi niya mape-preserve yung ano ano ba yung meron sa bagoong? Di ba yung bagoong, yan yung isda na pinabulok mo.
3: Fermented.
2: Pina-ferment mo. Same thing. Fermented or pinabulok is the same thing. Kaya lang, para maging mas palatable siya, nilagyan siya ng salt para hindi siya tuluyang
3: mag-putrify.
2: Mag-putrify. So, yun yung point doon na sobrang taas ng salt. Kaya, much better na bawasan o kaya kung kayang iwasan, kung talaga may problema na kayo, iwasan po natin. Marami pa naman ibang pagkain dyan.
0: Alisin na lang muna yan. Kasi ano, yan yung cause ng ano, panakit ng batok po ninyo.
3: Kalamansi na lang at asin.
0: Yan.
3: Pwede maglagay kayo ng ano ng fermented na toyo.
0: Okay. Ayan, sa mga kababayan natin ha, na mayroong problema patungkol sa panakit ng ulo. Minsan yan kasi pagka sumasakit yung ulo, especially dito sa back of the head, dumidiretso yan papunta sa batok. Gumagapang yan minsan pati dito sa ano mo, sa shoulder area.
3: Possibly, mataas ang blood pressure.
0: Tapos kulang pa sa tubig. Nako. Ayan na yung dadalihin talaga yan, mga kaibigan. Okay? Eto, pahabol na ano, dun sa nag-comment sa atin, sa ating Facebook yes. Live stream. Doc, ano po magandang gamot? Ang dugo ng husband ko parang malapot. Papunta na po sa blood cancer from Tacloban. O paano yung po nasabi na, ano, na sobrang lapot ng dugo? Kung nakakapagpa-blood test sila, so nakikita naman doon yung lapot ng dugo. Pero I don't think na yan ay connected sa pagkakaroon ng blood cancer. Yes. Depende na lang kung diagnosis yan mula sa doktor po ninyo.
2: Pwede rin kapag kasi meron kang sabihin natin leukemia.
0: Mm-hmm.
2: Yung katawan mo nagpo-produce ng mas maraming hindi balance yung production niya ng blood cell. So kaya nangyayari hindi nagiging healthy yung
3: pH balance.
2: Yes, yung ating circulation. Ano. Pero dito kasi mostly ang general rules para maging healthy yung dugo natin. Unang-una, sa mga naturopath, lagi namin ina-advise na kumain kayo ng mga pagkain mataas ang chlorophyll.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga mabeberde, yung mataas ang magnesium, mataas yung oxygen content ng pagkain. Kaya usually yung mga talbos ng mga mga talbos ng mga gulay na mabeberde, napakaganda niyan. Malunggay na lang. Napakaganda. No? Tapos, kinakailangan talaga yung proper hydration. Kasi, saka iwasan mo yung obviously nagpapalapot ng dugo, sugar, fats, high salt,
3: milk,
2: yung mga ganun. Kinakailangan po talaga mag-complete change or modification ng diet. Kasi karamihan kasi, affected po tayo ng diet natin.
0: Mm-hmm.
2: So, sabi nga is, what we eat,
3: what we are.
2: Is what we are. Yung kinakain natin, it will go to your blood.
0: Mm-hmm.
2: So, kung hindi maganda yung kalidad ng kinakain natin, sigurado hindi rin magiging magandang kalidad ng dugo natin.
0: Mm-hmm.
2: Kaya kung ako po sa inyo, pwede rin kayo, if kayo ay nagnanais humingi ng advice sa isang naturopath, kasi alam mo nyo naman, ang lagi kong sinasabi, ang mga naturopath, kami yung complementary sa mga mainstream medication. So, pwede kayong pumunta sa Yes to Health para mabigyan kayo ng advice kung ano may pwede niyong kainin, ano yung magandang program. So, nakahanda naman ang ating mga kasamang naturopath sa ating mga Yes to Health clinic. Aside from taking our supplement, yung Santon Plus Gold, that's we call this a general supplement na walang sakit na pinipili. Ano? So, kahit anong sakit nyo, you can take Santon Plus Gold for benefits na makukuha doon sa mga sangkap nito.
0: Mayaman kasi yan, Doc, sa mga panlinis ng dugo. Tawagin. Mayroon yan siyang mga active compound like allicin, yung mga picocyanin, mga blood purifier yan. Lilinisin yung dugo po natin, mga kaibigan. So, pwede kayong mag-take yan, especially sa mga kabayan natin na kung ano-ano yung mga kinakain na nagpapalapot ng dugo po ninyo. Huwag nyo kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Or kung may malapit lang kayo sa mga wellness center natin, bisita po kayo kasi meron tayong mga program doon, mga partner. Pang-detox, ng mga internal organs natin, as well as pang-linis ng ating pong bloodstream. Okay? Paano po mga partner? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Ayan po mga ka-wellness. Ingatan ang ating kalusugan. Stay fit. Eat healthy with Ultimate Trio. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Premium D3. And of course, ang pinagmamalaki po nating Santon Gold Coffee Mix para po kayo ma-enjoy po ninyo ang pagkakape araw-araw. Ingatan po palagi ang ating katawan. Yan po ayaman mula po sa ating may kapal.
2: Bago ko makalimutan, sa darating na Sunday, meron po tayong health and wellness seminar. Monthly po ito. Pero this time, iba na yung location. Soft launching ng ating new location sa Makati City.
3: Yes.
2: Located po tayo dyan sa Guadalupe Commercial Center.
3: MP Pass Building.
2: MP Pass Building. So, kadikit po ito ng MRT, Guadalupe Station. At yung center natin ay kadikit mismo ng Pag-IBIG Office. Pero yung seminar ay sa fourth floor dun sa XFM Station. Itanong niya lang po, pagbaba nyo, then punta sa fourth floor, o itanong sa guard kung saan ang XFM, then papasakayin kayo sa elevator. Then paglabas nyo ng elevator,
3: yun na
2: yung XFM. So makita-kita po tayo sa Sunday para mapaghandaan po ninyo mga ka-wellness. Maraming salamat. Sabi nga sa kasabihan, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Magandang araw. At sana po ipagpalain tayo ng Panginoon, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos na ibigay niya sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga kabayan natin na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito. Oy, ito pa yung ko, Doc Michelle Hinas, ang sasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
10: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: X-F-M X-F-M
12: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sunthorn Gold, coffee mix.
16: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
15: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
17: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
22: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil,
2: Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
6: X-F-M. XFM.
7: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Prezi Diciembre, 42 years old. Halid sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293
1: Roja City, Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, exciting dito!

Oras sa 106.5 XFM Roas, kasabugas nga Pilipinas, alauna 41 na sa hapon. Ang inang oras ang buylog giradulong sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 21 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Senado magapatigayon sang caucus angot sa voting threshold sa impeachment.
0: Headlines! Headlines!
2: Pag-aproba sa School Safety Act, ginapadali ni Senate President Wing Gatchalian sa Senado.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga tunggin paninyat ng mga headlines sa nagpangunang top of the hour news. Magapatigayon sang caucus subong Lunes sa mga senator judge agud talakayo ng paggagamiton nga voting threshold sa paghukom kon pamatbatan nga guilty o mahilway sa salabton si Vice President Sara Duterte sa iya nga nagapadayon nga impeachment trial. Suno kay Senator Judge JV Ejercito, istoryahon sa sinapol kon bala kinahanglan ng boto sang full impeachment court ukon mahimo ini nga masolbar sa presiding officer pinaagi sa consensus sang mga miyembro. Nagapati naman si Senator Judge Panfilo Ping Lacson na hindi dapat pagsakuan ang pagdesisyon kag posible hindi pa mag-angkon sang butuhan sa Miyerkules, Setyembre 23. Hilabi na kung may magahinyo sang dugang ngation o kung usisaon ang mga talakayan sang mga patigayunon nga oral argument. Samtang nagpamalibad naman nga maghatag sang pahayag si Senate President kag Presiding Officer Sherwin Gatchalian agud indi pagpangunahan ang resulta sang ila talakayan sa caucus. Ang resulta sang sinapol subong adlaw ang ginalauman nga magaserbe nga balasihan sa masunod nga tikang sang Senate Impeachment Court antes ang formal nga verdict sa kaso sang Vice President.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong padugang nga balita nasyonal, ginapadali ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pag-aproba sa Comprehensive School Safety Act tugas ang sunod-sunod nga insidente sang kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod. Pinakaulihid rin ang insidente sang pagpanglutang sa Banga National High School sa South Cotabato sa diin, tatlo ang napatay. Tinutuyo sang hagna nga magtukod kag magpatuman sang National Comprehensive School Safety Framework sa pagpanguna sa Department of Education kon DepEd, laki pa nagkatuhay ng ahensya sa gobyerno kag mga local government unit o kon LGUs. Sa idalom sang hagna, kinahanglan maghimo kag mag-update tag sa katuig sang kada eskwelahan sang school safety plan nga nagasanto sa ila lokal nga sitwasyon kag kinahanglan man nila nga magpreparar kag regular nga mag-update sang school safety handbook nga magaunod sa mga polisiya, proseso, emergency information kag mga serbisyo nga suporta para sa mga estudyante. Munod man sa handbook ang school code of conduct nga magatalana sa mga hindi mabato nga hilimuon pati na mga katumbas nga disciplinary kag restorative or restorative intervention. Una na nga naghinyo si Gatchalian sa mga lokal nga otoridad kag opisyal subong man sa DepEd nga magpatigayon sang maidid nga investigasyon kag maghatag sang tanan nga bulig para sa mga biktima.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa ninyo na batingan ang mga top of the hour news nga builog yan nga ginatulong sang Xanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health, ang Xanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Xanton Gold gold coffee mix, miyaramad, sang natural and common herbal ingredients, parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa bitter gourd, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag, nagahatag sang natural glow sa panit. Savor the taste of delicious coffee mix and feel the difference with the Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X-FM. Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
4: X-FM. Southland Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Nainggid siya ang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at CSNT.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
9: Bili stay sa Vision mga butika. X Plus.
10: Check na check.
11: Paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain,
17: basta pain,
18: mag-assist the pain,
17: pangkarang pain,
18: fast and safe,
17: assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
3: X-FM.
19: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box Fluxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go! Yeah!

0: Ang oras, alauna 53 na sa hapon. Ang inang oras ang Buylog Gradulong, Sang Casino Plus.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksigo ga.
4: Hubog ka naman! Dingo naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang amay sang akong ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Tres ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
5: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Iamitin ko na sa ay!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: 最高。
1: Mayong hapon, mga katropa! Wow. Hello, hello, Roja City Capiz! And all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
2: Kaga Katropang Joy!
1: Yes, so mga hapon, tiwangin kaupo nyo naman kami ha para na naman sa isa ka panibagong nga episode sa programa nga X-Rated! Yes, mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, diari na tanandri ha sa aton nga katropang station. Kani sa mga naka-tune in subong, uy, padayon lang sa pagpamati. Kayman sa subong nga Lunes nga adlaw, kami ni katropang Joy ang magapanami sa nginiyo mood, kung manamian.

0: ningala ko nagay dugay kay way gali gaton no gya. Para te sige lang basi na huya siya. Sige mo kay tropa sa liwat ha. Ninety-five days na lang until ang adlaw sang Pasko. At yung for sure ang iban sa aton ng mga katropa, excited naman. Kag so far may mga plano naman nga nalista. Yahoo! De, kamusta mga plano tada sa subong kahapunan? Sige lang nga. Padayo na sa pagplano ha. Hayawan sila sinatupad sa ilang mga plano. De, sige mga katropa, this afternoon, tiululupod na naman kita ha. Nga mag-istorya hanay.
1: Magtamiawanay.
0: Gag. Mag-bardagunay. Yahoo! Yes. Uy, doon naglain ka sa mga tropang joya. Doon nagtarong ka daw.
1: Kuning hello, ha?
0: Yes. De, sige mga katropa, ha? This afternoon, anay. Uy, ang aton nga pagpanamiyaw sa mga katropang listeners naton sa radio, transistor radio manina o kung Bluetooth speaker man. Yahoo! Ang inyo ginagamit kung base ang specialized radio halin kay XFM. Wow. Oy, mayong hapon kid sa tanan nga naka-tune in. Mainit-init nga hapon pero diri sa salon malamig kid. Te sige sa liwata, happy happy Monday mga katropa.
1: And of course, happy happy Monday man sa mga tropa peeps natin ha. At isa sa mga tinio na nakapwesto na sa ilang mga radyo or nagatanaw na sa ilang mga Facebook Live this afternoon. Ay mga katropa, di man ka mga bahin sa ang syudad naton. Aram ka mudra sa 16 tanan. Ka mga kabanuhanan diri sa Bugos nga probinsya sa Capiz. Isagid ka maayad-ayad. Manayan na yung Lunes ang hapon. Kag para sa may mga Monday blues pa dira. Ay, aram man sa hapon ang ilang Monday blues. Apisar wow! Nga hapon natin para madula ina pamati lang diri sa X-Rated.
0: Yes, kagatropang joy! Uy, sa mga katropa naton, hindi may bisita. Gali kita sa subong nga adlaw. Pwede na siya naton mapasulod katropang Neil. Sige, pasudlan na. Ang aton bisita, ha, naghalin sa pinakamalayo nga lugar. Yes, ang Hamindan Capiz. Shout out nila, ha, sa iya mga kapamilyahan. Sa iyang mga kasimanua, dera. At isubong ari na siya, dere. Nakalabuot gid man natultulan kita niya. De, sige sa dili madugay makilala nyo na siya. Standby lang ka mo dira. Hello hello gid ra ha sa family ni katropang tanay pagpalangana.
1: Nag-nag-nag look at Tropang Island para ano nila.
0: Para exciting. Sino balaihan no sa pagbanta nyo, sino balaihan na nga ton bisita sa subong nga hapon. Wow. Ang makatugma may piso sa GCash. Sige mga katropa ha. Of course ha. Aton nga bisita subong solid man ini nga katropa. Shout out dira kay Ginisang Mantika. For sure nag-abang-abang na siya to sa subong nga kahapunan. Sige, samtang ginakayopan naton, kaginapreparara nga aton nga bisita. Mayong hapon, nanay, dira kay katropang Tolits Alinsog, ho, sa may patag lawaan, tali pa pa. Nagachiniin na mo man kay katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School. Kamusta? Energetic naman si katropang Pinky kay man Monday na Monday. Yahoo! Ay, pag-abot karon alas 4, sabog na naman siya. Sa mga ugtasan, kag mga pasaway nga kabataan dira sa eskwela. Sige lang kung importante sa subong anay nga hapon. Di pa mati ka na itugod para malingaw ka man. Madulangi mo kakapoy. Kag syempre kay katropang Uncle Armando ha. Dres may main sang barangay Talon mayong hapon. Sa mga kapdanan mo dara nga nagabulubantay sa tag sa ninyo kamagasang ha. Ay may dayad lang nga pagpulupahuway dara sa inyo nga payag-payag. Ay di mabugnaw ginang payag. Ay labi na kong kahaponan. Kaya fresh na fresh ginang hangin. Yahoo! Alright, ready na? Ready ka na bala? Alright mga katropa, gina-welcome to kita nga itong bisita sa subong nga Monday. Si katropang Jolan, aka Jo Lorenzo Sanghamon.

0: Min dan Capis. Hello, Katropang Jolan.
1: Maayong hapon, Katropang Aira ka, Katropang Joy.
0: Wow. Grabe, energetic ang Monday ni Katropang Joy. Ba?
1: Grabe, yeah. Saitagi man kita sa inyong stasyon.
0: Tiway ka man nagtalang-talang.
1: Why man kita kainom sang talang-talang.
0: Amo na iya, dapat tuntulan, Gil. Basta solid, tuntulan na iya. Ay, di kamusta man ang inyong pagbiyahe, Katropang Joy?
1: Okay lang, Katropang. Pang Aira kag Katropang Joy.
0: Hi, dear.
2: Pag-away Katropang Joy, wala ka nagtalang booking, ganyan sa kaan, Katropang Joy.
1: Ay, wala man, Katropang Joy. Siyempre, tultulan taman di ang tisa.
2: Eh, okay, iba yung mga first-timer, magka-ready, laing nga bukid lang na sa kaanan. Na.
1: Amo na kabudlay kung laing
0: nga bukid. Hindi nga bukid, Joy.
2: Sa pihak nga bukid, Katropang Joy.
0: Ay, tiyo, sige. At ikamustay niyo biyahe, makapoy o kon easy lang?
1: Daw, kanormal lang, Katropang.
0: Tipila ka oras, dispis makaabot, diri?
1: Mga 15 minutes.
0: Uy! Bongga, halin sa Mindan?
1: Hindi. Dire sa Rojas. Dire lang sa Rojas.
0: Sabi ko ganyan, halin sa Mindan. Grabe ba?
1: Kung maghalin kami sa Mindan, duwa ka oras din ang biyahe namin.
0: Hindi madugay-dugay man gali. Ay, di ka tropang Jolan. Ano pala nagtulod sa imo nga magbisita ka dire?
1: Wala sang nagtulod nga magbisita dire sa akon, pero hambal na kun tultulon ko kamo para nga makabisita personal sa inyong estasyon.
0: Yes, I think may for sure sa pagbisita mo diri may balon kagidya no para sa aton nga mga katropa. Sige, kaya man ginaabang-abangan ina nila sa subong. Ilabi ng imo nga friend ho. Why pa sa nakakontento sa imo gin perform ka ina. Gusto niya pag isang part 2. Sige, Katropang Jolan, ano bala ang balon mo para sa aton mga katropa? May gusto ka bala i-kanta sa ila or whatever?
1: Gusto ko kantahan sila sang... Para mahapos ng para kanakon, Jeremiah, ikaw ang dahilan.
0: Wow! Sige, saliwat si Katropang Jolan, San Hamindan Capiz. Ay, ano na? Sabi ko makanta ka na!
1: Minus one na siya.
0: Ah, minus one. Ay, tiwai ta dari ka preparar. Ay, sige. Pangitaon ko na ni Katropang Neil para kay sige. Katropang Jolan.
2: Di saan ka nagpreparar sa imo ka minus one, Katropang Jolan. Basta may gusto ka dang isara ra. Ito ay, this is your chance na gidiya magpanamiyaw.
1: Hi, mayong hapon sa tanan-tanan kong mga kasimanwa sa Hamindan, yung mga solid katropa gidra nga nagatutok man diri sa X-rated, especially da kay ginisang mantika. Ano bala nakabalon ka gin man bala sang kawa, ginisang mantika. Of course, man sa akon family, Dilatore, Lorenzo, sa tanan-tanan nga Hamindanganon kag diri sa probinsya sang Capiz.
2: I think particular woo! Sa Hamindan Katropang Joy.
1: Barangay San Juan Katropang Ay kag Katropang Joy. Joy.
2: At isubong ang mga tinuod may nagapamati tubay sa Barangay San Juan.
1: Mayara gidya Katropang Aira damo ga katropa naton dito.
0: Ay tilabot man toton nga signal.
1: Mo ka dami sang signal.
0: Ay klaro get. Ay ti sa subong may radyo ka na ti.
1: Oo, pasalamat gid ko gani dire sa XFM kag sa aton nga manager kay Sir Joven Anisco kag sa aton nga CEO man kay Sir Aremeleto Oy.
0: Yahoo! Yes. IT ready na ta Katropang Tin. Ay ready na ko no. IT ready ka na?
1: No.
0: Sige, in 3 2 1.

0: Wow, grabe nga. Tingog ni katropang Jonan. Do, nagasabay sa lamig sang aircon. Sige, thank you so much. At pilay mo score siya katropang Joy?
1: Ay, 106.5. Pabalik katropang Joy.
0: Ay, mo yan.
1: Sobra pa sa 106, mga 107.
0: Sige, ako 100%.
1: Sa kalamig, ito man yung tingog ni katropang Jolan.
0: Yes. For sure, may ginaalayan gid sa sangamuto nga kanta mo. May ara gid man.
2: Base.
0: Hindi pa sure. Ay, sige, katropang Jolan, for sure, nabatian kagid dito sa imo mga pamilya sa Subong. Kaghambal gani sa aton mga katropa kanami kuno sa imo nga bosses. From Ma'am Sinalyn Finiquito Tabige, uy, ayos, a nice voice, sir.
2: Hi, Ma'am Sinalyn, sa President Rojas.
0: Ang imo, ingiya ko na score si mo 106.5
2: man.
0: Diba?
1: Kasi katropang Fritz pa, katropang Aiho, nagbabalik para lang sa kay katropang Jolan.
0: Oh, ano ko nang ba
1: niya? Sila niya, who's that DJs? Ang galing naman po niya. Salot po sa inyo, sir.
0: Wow! Oy, from thank katropang you, Fritz. Oh, ano masiling mo katropang Jo?
2: Wow, thank you, kid. Katropang Fritz, Ian Pareño.
0: Yan. Yeah. Dugan na ni siya, wa, ay nakabalik mo. Nabatian niya lang imutingog. Nagbalik siya.
2: Wala.
0: Kasi bala pangitaon kanya katropang Jo? Sige, sa sumong hapon katropang Jo, aware ka naman diba nga may question of the day kita. At yung ma-proceed kita, okay lang?
2: Okay.
0: Sige mga katropa ha. Sa atin nga question of the day, sumong Monday. O katropang Neil, i-flash mo na yan. Ay, perte kahaba katropang Jo, kaya mo na eh. Kakaya
2: niya. Tingoan, tanga makanya.
0: Ay, amo na, iya.
2: Kaya, taga na magkanto, di.
0: Sige, katropang Jolan, ka mga katropa, Pips. Ang atan nga question sa mga Monday. Uy, mga katropa, kung nabigo ka sa gugma, trabaho kag kabuhi, ano ang una mo nga himuon para makabangon? Ay, grabe ba?
1: Mga muna yung kadalaw mga pamangkot, katrapang ayos, katrapang Joe lang, yung man sila dapat ang makasabang.
0: Yes. May admayad sa di mo? Sa liwat, katrapang Joe, kung nabigo, abi ikaw, sa paghigugma, sa trabaho, kagkabuhi, at ano balayhan ang una mo nga himuon, agod nga makabangon ikaw.
2: Siyempre, katrapang Aira, katrapang Joy, ang una na ito niya, goal, amo na gani nga, focus kita sa pagpangabuhi. Kung nagbigo kita sa paghigugmati, pukusan naton ang aton niya career. So, para makabangon kita, magtinguha gi dapat. Kung sa pangabuhi man, nga daw ginakapoy mo nga, daw kaya ginakapoy ka nga, mahambal ni mo, hindi ko kaya, pero mangin positive kita kuwaon naton ang mga negatibo ng mga side sa aton kabuhi katropang Aira kag katropang Joy.
0: Yes, chak do kadra katropang Jolan kay ti man kay waay man sang iban nga makabulig sa imo kundi ang self mo malang di ba?
2: Yes, tama, agree ko da.
0: Yes, so di ko magpaluya-luya kada sino na lang matipan si imo.
2: Waay gid sa may maatipan si imo kunya yes. Magpaluya-luya ka
0: amo gani.
2: Sa pagigugma man ina sa pangabuhi man ina or kunsaano pang bagay ti ikaw gid ang makapabangon sang imo kaugalingon. Way man sang may makapabangon sa imo kaugalingon, kundi ikaw malang mismo gid.
0: Yes, sa imo gid mismo nga self magahalin. Gani dapat kita as a person, dapat maging strong gid kita all the time, katropang Jo, no? Bisan hindi man all the time, kasi syempre sa kabuhi natin, kita mo man mga problema, mga challenges nga nag-aabot, pero dapat updanta man sang pagpangamuyo.
2: Yes, agree pagit ako dira, kaya ang pagpangamuyo, ina siya ang sagrado kagbalaan nga pangalan sang kahitaasan.
0: Pero man ko ito, tanay, si katropang Joy. Oh, kung ano yan nga, first step nga himo.
1: Kapit pa sa
0: basi, wala ma-inat-inat, ano.
1: Sabi ko ganyan yung full package ng sabay ni katropang Joy. Pero, syempre, mga katropa, ang ako nabigo ka man, kaya man, sa kabuhin natin, hindi lang man tanay na success ang mayari dali sa kalibutan. Di ba siya gano'ng tagidiya tanay, kasubo kalipay, kag tanay na, kasaramihay na. So, if ever mag-abot mo niyan siyempo nga, o kung na, nag-abot mo niyan siyempo nga nabigo ikaw, napaslawan ikaw sa pagigugma, sa imo career, sa trabaho, di, ang mga niyang balik katropang Jodan, wala gisang iba nga makapabangon, makabulig sa imo kagalingon, kundi ikaw gid lang. So, timakason mo gidya in the first place nga dapat ang imo gidya nga goal is makabangon, of course.
0: Yes, hindi mo pagtugutan nga asta ka na lang dira, samta nagkakabuhi, kati pa dayon gid. Kay man balaan ta bisan hindi man ina madali pero inahinay lang iya hasta makabangon ka gyud. Di bala ka tropang Joy?
2: Yes gid ina ka tropang Ira kag ka tropang Joy. Tinguhaan mo gid ang makabangon tungod ang pagbangon amoy na siya ang kumpara naton sa isa ka seedlings once nga itanom ina naton siya magasanga kag siyempre ano pang aton expect kundi mayara na nga bunga nga aton pag-aanihon.
0: Yes. Correct ka dyan, katropang Jola.
1: Ano, may lakong aris si katropang Jola.
0: Sige, katropang Jola. Thank you so much, gina. Sa imo nga, maiad-ayad nga sabat. Dito, huwag managalayo ng aton nga mga sabat. Hindi man kita mag-surrender. Kay man, mistress, gani may kabuhi. Dapat laban lang. Yes. Go lang ng go. Kay man, di ikaw magyapon mag-suffer kung mag-untat ka dra, di bala. Sige, katropang Joe, basi may mensahe ka sa mga katropa nato. Despes ikaw nga mag-say goodbye. Ibo, say goodbye.
2: sa inyo tanan, kapasalamat gid ako. Kag sa inyo, katropang Ira, kag katropang Joy, sa mainit. Bisan malamig, Dre, mainit para sa akon. Mainit nga pag-welcome. Nga nakalabot kag nakabisita ako diri sa 106.5 XFM ginakalipay ko gate kag malipayon ako nga nagkadto diri kag nangin kilala ko kamo kag na istorya personal mismo.
0: Yahoo! Yes, kag finally katropang Joa na meet na kita sa personal. Diba si hindi ini ang imo nga una kag huling pagkadto diri ha.
2: Amo na gani ka.
0: Basi may masunod pa man. Ay te sige katropang Jolan, thank you so much gid sa pagbisita kag sa inyo nga pagpauli. Te halong gid kamo ni mother mo. O si katropang Joy basi may mensahe sa imo.
1: Sige te akato man pagpasalamat of course sa ato nga nangin bisita for today si katropa nating Jolan Jo. Sa iya nga pag kuan gid diri ho, nag-effort siya katropang ay nag-take time kasi sa pagkanto diri sa katropa station para kung of course makabisita man ma-experience kung ano ba lang station dito sa XFM kagambalag kay inati matawhay diri kuno ho kaligwa kag kalamig. Oo, thank you so much kina katropang Jo kay syempre kay mother sa inyong pag bisita diri sa aton. Thank you so much kina sa inyong of course kay katropang Jo niligad sa nag-call siya katropang ay nagganginanga lang ko to sa iyang mga advice. Oo, ako din pala gahali ng iyang mga words of wisdom pero sabo nakita ako naging siya kag nabatian. Yes. In person live na live.
0: Mm-mm, talented pa si katropang Jo ah. Yeah! Halos ta na nara na siya o san ka pa
1: sinarawad ah na gani.
0: Do inubusan, magid kami ah.
1: Si Mawad, ay kami di umbra ka trapan jo.
2: Hindi man ah.
0: Alright.
2: Padayon lang ka mudre, katropang Ira, kag katropang Joy tungod. Ako, padayon man sa pagsuporta sa inyo.
0: Ay, thank you so much. Ilamin ang sa mga katropa, kag family mo dito ha. Dito sa may bayan sa Ngamindan, sa De La Torre family, kag sa Lorenzo family, kag ilabi na kay katropang Ginhisang Mantika. Yahoo! Thank you so much, katropang. Katropang Joy!
2: Okay, you're welcome, katropang Ira, kag katropang Joy.
3: Wow!
0: Te, alright ha, tinubatian nyo ginangaton nga bisita sumong. Thank you, ma'am! Kag, syempre, ang iya ang bahanon, para gito sa inyo.
3: Wow!
0: Auntie, kamusta? Kasi may nag-relapse naman dira, ha? Huwag na kayong mag-relapse. Uway na sila nakasabat sa ang pamangkot, ha? Pero si, si katropang Jeff Anay nagsabat sa sumunga kahapunan. Siling niya, kung nabigo ka man niya, kumapit ka lang at tiwala lang sa sarili. Abang niya, to be strong, always. Kung mapaluya-luya ka lang, wala ginsang may matabo sa imo kabuhi. Chakto kagid ka tropang Jeff. Ang mga pungkol gani ko nung atawa nagabakas gid partida pa na nga pungkol sila. Pero ikaw pa ayhan nga kompleto ang ginhatag si mo ni Lord. Basta sakon kung bigo ka man, ti laban lang. Hindi ka pagpabayaan ni Lord kag hindi ka nag-iisa. Yahoo! Ikaw laba sa ngimo sabat ka tropang Jeff ha. Thank you so much. Tigabay nga mamotivate naman ang mga katropa naton nga sa subong nadudulaan gid sang pag-asa ho. Di panumduman nyo lang ha ang ginapang advice ng aton nga mga katropa. Balaan namon atanan kita may pinagdadaanan. Pero kayang-kaya nyo yan.
1: Kaya katropa, kayang kanta bala kayo na ni katropang Jo. Doon nag-aangot man sa aton nga question of the day.
0: Yes. Di kwan gid angayan gid. Nagsanto gid sa pagbisita diri ni katropang Jolan.
1: Kag in fairness, naka-uniform gid kita katatlo.
0: Yes, amo gani. I mean, gani. Sige, pero si Ma'am Senaline, ho, dapat magpakatatag kag prayer gid ang importante. Thank you gid Ma'am Senaline, amo gani. Tanantanga desisyon sa kabuhi, tilaktan tagid sang pagpangamuyo. Kay man, kuhan gid ina sa the best weapon. Wow. Sali ni katropang Ernesto, na vigo ka man Ira, humanap ka na lang ng iba. Sige, noted katropang Ernesto. Hangbal ni katropang Ma'am Senaline, that's true, God bless. O si katropang Ernesto, wala permi ko ito ginalabayan sa Burgos, huwag siya kapanapak. Ang gabi ni Minnie lang sa home. Hindi na parang kakilala sa ako. Katropang Ernesto, permi, taka na ginalabayan, ha? Ay, nabalang nakasingle nga permi, taka ginasinggit, ha? Katropang Ernesto, huwag ka siya katingog.
1: Basi hindi siya, basi wala siya kan, ano sa'yo mo katropang
0: Ernesto? Ay, basi huwag siya kakilala. At least, subong nabala. Yan na.
1: may ubraho ka kinakatropang ay nga makilala kanya nga ikaw si katropang ay.
0: Ay, hindi ko magpundo basi dakpon ko pala.
1: Kapuyi pala sa kwan. Charot.
0: Sige, shout out dira ha sa Matcom Borgos kag dira sa Ligaspi Ilawod kay katropang Ernesto Alvarez. Yes! Alright, hambal niya ikaw ni gaagi sa Matcom Ma'am Ira. Oh, kag! Ano gusto na? Burr ka gani? Way ka gapana? Pagka pinakyut ka lang yan. Pagwaguwa niya dimpol. Ay, so ay siya guro kakilala, gidman. At sige mga katropa, ha? Sa subungan ay nga tinion, o yung nagapalayag na gidkita, ha? Sa tag sa kalilisuan sa ang inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunuga na. Basko ganad ang inyong mga radio, ang inyong mga Bluetooth speakers para the more, the merrier pagidkita this afternoon. Mga katropa, kitang mabatian, ha? Pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre labot man kita dito sa XFM Kabangkalan sa ilang 106.1 MHz. Kag dira man sa Kanlaon. Hello hello gid ra sa 98.5 MHz. Shout out kag happy happy Monday gid sa aton mga katropa peeps.
1: And of course, mga katropa, this afternoon, tiwala lang kita nagpamayagbag dira sa inyo mga radyo ha, or matanaw sa ating Facebook Live, kaman live na live kita, or subong ang mga tinion, or kada hapon sa ating XFM Radio Network application. So mga tropa peeps na ito na nga mahilig magora, kag hindi makabitbits ang radyo kung Bluetooth speaker, aba perfect gid ang ating XFM Radio Network mga katropa para sa inyo nga pagpamati sa ating istasyon. Kag by the way, lakip na dirita na, ha, naka-include na diri tanan nga XFM Radio Network or radio stations sa bugos nga XFM Philippines mga katropa. Lakip na of course ang 106.5 XFM Rojas City, Capiz.
0: Yes, kagsubo nga hapon. Live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page. Ang aton ginagamit nga backup account ang XFM Rojas 106.5. Nga tigod news mga katropa kay man. Naglabot na kita sa 8,000 followers. Thank you so much gina sa 8,000 aton ka mga katropa peeps. Sa inyo pa tayo nga pagsuporta kag pagsaktag sa aton nga mga programa diri sa XFM. Hindi kami magsawa sa pagpasalamat sa inyo mga katropa peeps. Kag syempre sa mga bago pa lang yan o kung basit na labayan yung manirangamon nga programa, di ko may mga Facebook kamo i-search nyo lang ha sa liwat ang XFM Rojas 106.5. Kag di pwedeng nyo gid ma-like and follow. Kag syempre dira sa ato nga comment section. Mga katropa, feel free gid ha to drop your comments sa inyo nga mga pa-shoutout. Basi may gusto ka mga ipalabot nga problema nga basi masolusyonan taman sa sumunga kahapunan. Di kong kaya sang powers ta go ha. Ipalabot lang dira sa ato nga comment section. Kay kami na ni Katropang Joy ang bahala.
1: Yahoo! Sige, kag sa mga katropa pagid naton dira nga may gusto tamyawon, may gusto i-greet subong nga hapon, may gusto ipanawagan, pinagi lang sa pag-check sa aton. No worries gid mga katropa, may ara kita sang XFM text line number nga ti sarang nyo gid ma textan sa inyong mga mensahe. I-send na ina sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Sa liwat, 0970-129-2319 ang ating XFM text line number. So no worries gid kay ma basag na siyang inyong mga messages dari on air.
0: Yahoo! Yes, kay mga katropa, excited na wala ka mo subong nga Lunes. Kung ano naman bala nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan later on. Inimulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Ay, basi inayhan makahatag sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi, consumption!
3: Oh, no.
0: Sige, Monday pa lang consumption na timaniin nyo na. Mga katropa, balantayan ina later on. Ngani pa dayon lang dira sa pagtuto. Kag syempre, gina-invite man ka muna bon ha. Nga magpadala diri sa inyo nga mga sulat. Kung may ara ka mo dira ginatago-tago. Kung may ara ka mo dira na-experience ha ng inyo nga mga past. Nga ti pwede gidya makuhaan sang leksyon, inspirasyon, bisan consumption. Ti padala basta may leksyon sa punta, okay na na. Mga katropa, umpisahin na kag tapusa, kag isend nyo na ha. Pwede sa amon nga Facebook page, pwede man sa amon nga email address, o kung pwede man sa atin nga XFM text line. Alright mga katropa, time check it anay. It's 2:29 in the afternoon. This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back mga katropa. Magabugid lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
4: XFM.
5: XFM.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
3: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santee, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
16: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
18: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
24: Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
25: Santone Gold Herbal Tea,
24: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
25: Santone Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
1: Go!

ang oras, alas 2:40 na sa hapon, ang inang oras ng Buylog Gredulong, Sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang inanay nga programa ang Builo Gagradulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakilin sa atong gakutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa atong gapanit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kagingko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga magapatay sa kagaw kag nagapabasko gyud sa humot sa mangosteen bago na VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kun inakot mo sa ibang nga ingrediente hindi magubang nga properties kag ka-epektibo. Kada ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok shops. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, balik na sa atong programa sa sumong nga kahaponan. Yeah! Mayong hapon ginanay dirahod sa may Gene Access Butika sa may bahin sang Barangay Lawaan. Especially na kay Ma'am Danielle Nioreta kag kay Ma'am Catherine Famulag. Wow! Hello ha kag sa inyo dira nga printe, dira kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Yeah! Kamusta Ma'am Emmy? Long time no see naman kita. Sige lang nga paglaba-laba, dira, ay importante. Yeah! Ara, sa adlaw-adlaw ang sweldo. Kagsyempre, dira man ha, sa may katropa natun ho, sa mga ospital, sa mga empleyado natun sa pribado o kung pampubliko nga opisina, nga sa subong nga adlaw, nagpanrabaho, gid. Yeah! Hello, mayong hapon, may dayan nga pagpanrabaho. Kagsyempre, sa atun man mga negosyante, dira sa nanarisari nga mga establishment, mga katropa, ano man na inyong negosyo. Sure. Basta sa legal nga pamaagi, padayon lang. Yahoo!
1: Kag of course, mga katropa kaya nga itong mga pagpanamiyaw, gid ha. Sa mga katropa natin, mga matitikas natin yung mga katropang SGS, wow! Mga security guards natin. Nga tiwala ganyan sa untat sa pagpulupamatig din sa atin, samtang silang ara sa ilang mga areas of assignment. Thank you so much, gid ha. Sa tanan nga mga katropa natin, nga nag-monitor sa atin sa boys. Especially na, dira sa may bahin sang Carl's Poultry Supply. Ay, sa mga matikas natin siyang mga SGS ang Carl's Poultry Supply, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr., kay katropang Barry Cuatro, kay katropang sino pagidra mga taga-cals. Wow! Siyempre dira sa bahin sang e-Performax Contact Center, sa mga contact centers diri sa Rojas City nga naga-duty sa buong pang-adlaw. Kag of course dira man sa bahin sang Capelco sa mga SGS naton dira ha nga naga guide gid sa mga konsumidor nga nagabiyahe, nagabayad o kung nagatransaksyon dira sa opisina sang Capelco. Thank you so much dira sa pagpulupamati dira sa aton mga katropa.
0: Yes, kag dito pagiging katropang Joy sa May Capiz National High School. Wow! Sa pilaman na naton ka mga security guards nga for sure nagaandar man dito ng ilang radyo mayong hapon. Kag dira pagiging sa May BPI Avenue. Wow! Shout out dira sa mga security guards ha. Kuhan kita. Very palabugnog yun. Every time nga magkadto kita dito. Kag syempre mga katropa sa mga vendors naton dira sa may Lipunan. Good afternoon dira sa may public market. Dira ba't ka mo sa TATC o kung dira sa Burgos Tali Papa. Oy mga katropa, kamusta dira ang inyong ginabaligya sa subong? Ano bala ayhan ang ginapagkabisihan nyo dira? Sige, amat-amata nyo na ha kay man. Sa dili madugay hapon ang anangan titig palanindahan naman sa aton nga mga customer. Padayon lang mga katropa, kag syempre sa mga hapon doon nagagaloom naman ho. Ay timusa na ang mga mabasa dira ha, dapat himusa na, dapat preparado ka mo. Ay di parang hindi na ka mo magsalasala kung magbuubo man ang ulan. Kag syempre sa mga pinalangga man aton nga mga mangunguma, mga mamumugon, aton mga mangingisda nga bisibisihan man sa ilang mga buhay-buhay, especially na ha, hadra sa mga mangingisda naton sang hamul-awon. Wow! Kay katropang Taimo Sok Biring, kay katropang Eric Biring. Mga kaina nagbisita sila din ni Sir Solomon. Wow! Sige, thank you so much, gira. Ang mga entry nyo para naman sa Friday.
1: Sige kag, of course, katropang ID na mapagkalipatan, gina, mga maukod natin ng tagpalawati, mga katropang drivers, sweet lovers, gina natin, sa atong mga karusalahon nga nagabiyahe samtang, nagapamati din sa XFM Rojas. Sa mga katropang drivers natin, especially na draha sa mga Tirik Toda Boys, mga miyembro dara sa Tirik Toda Boys, thank you so much kasi pagpamati sa atin, samtang ka managapahuway-huway dara subong kahapon. Kag, syempre, sa mga katropang jeepney drivers natin, ton mga bus drivers, mga nagabiyahe sang van, nagabiyahe dira sang bisiklita, mga sika drivers naton, kag syempre mga kuang ginato ng mga magigiting naton, mga katropang motorcycle riders or delivery riders nga nagapati ay sa init, nagasulay sa ulan para lang madulong ang mga inog deliver sa ilang mga customer. Thank you so much gra sa pagpalupamati sa aton samtang kamo nagapanrabaho dira subong nga hapon.
2: Yahoo!
1: Kag syempre sa mga katropang conductor kag dispatcher naton nga busy gitpulo pa maipay sa ilang mga pasahero dra sa bahin sang Pueblo Terminal. Oy, thank you so much mga katropa ha sa pagpalanog dra sang XFM. Santa kamo naga puno sang inyong mga salakyan nga para makalarga na this afternoon.
0: Yes, kag syempre adtuan ta man mga katropa naton nga busy na sa pagpa shout out sa pagdrop sang ilang mga greetings.
2: Yahoo!
0: Good afternoon na kay Ma'am Senalyn nga first honor gid sa subong nga kahaponan. Salamat gid sa pa-highlight Ma'am Senalyn. Kag syempre second honor naman ang aton nga tropa.
2: Yahoo!
0: Dito sa may West Villa Flores, maayon kapi si katropang Duy Arthur mayong hapon.
2: Wow!
0: Kag siyempre, ari naman si katropang Lloydie Navales. Good and nice afternoon, katropang Ira and Joy. We need to analyze kunuho the block diagram before we conduct an electrical wiring.
2: Wow!
0: Yeah, sige, hindi man kami sinamag-ubras ang wiring.
2: Basta
0: kung minapamo ni, ano ni katropang Joy, nadlock daan kami sa kuryente. Masi, Ma'am Senalyn, mayong hapon, mga dear chika babes, and to all katropang friends, God bless everyone.
2: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Senalyn. Si Ma'am si katropang Josel Balasa Barogo, mayong hapon katropang Ayad, katropang Joy.
2: Wow!
0: Good afternoon as sa mga taga Team Hamul Awon.
2: Yahoo!
1: Si katropa nating Ma'am Senalyn, ay watching live ko na subong si Ma'am Senalyn sa President Rojas East. Thank you so much kira Ma'am Senalyn sa pagpalanog dras ng imo nga radyo dras sa school canteen ninyo subong. Si katropa natin, dugang paniya, wow, I miss you my dear chika babes, God bless you all. Sige, isa lang kita kadlaw, Ma'am Senalyn ha, wala ka palayag kay Man Sandy, wala kita sang X-rated. Si katropa natin, Ma'am Liza Digala, nagpa-highlight pa follower na sa ato programa, maayong hapon ko na katropang two beautiful ladies, DJ Island, DJ Joy, nagatutok na ko sa programa niyo.
2: Yahoo!
1: Thank you so much, Ma'am Liza Digala. Syempre sa Divino kag Digala family dira. Ayong hapon gin sa inyo nga pag pulupamati subong. Thank you so much. Kag kamusta dira ang champo sa inyo, Ma'am Liza? Nagaulan bala dira sa inyo nga bahin.
0: Ang baga ni Ma'am Senalyn, brand out naman niya. Ay, nako. Sige lang, Ma'am Senalyn. Ay, kung sige nga, brand out. Sige man, tinaasang imobilda. Ay, ang baga ni Ma'am Diho sa akon, managaloading-loading man, ho. At sige, nagabisyo, guro subang aton nga internet connection. Pero sige, sige, tropang PK. Good afternoon, katropang Ayan, katropang Joy. Nagkapamati na sila subang dito sa may barangay poblasyon Norte Sigma Capiz. Bo, naga-blooming naman ko nung mga katropa Pips.
2: Yahoo!
0: So, syempre, for the white kami subong nga mandi, katropang PK. At maulanon ko nung hapon, nagapamati. Sige, hapon siya sa X-rated. Bisan nagaulan.
2: Wow!
0: Thank you so much, katropang PK. Di along-halong dira sa kwan ha. Karun mareklamo ka naman nga ginakilatan ka na da. Para sa katropang Sir Melbs and his ko, good afternoon. Magagwapa kon. kanina, DJ I and Lee Gaya. Uy, nakatutok na naman ang mga The Pumpkin Boys.
2: Yahoo!
0: Siyempre, as always, sa mga taga-Tirik Toda.
2: Wow!
0: Uy, duwain na si Paing ba? Dunay, blaw na kami sa comment ni Paing Turbo ba? Bisi-bisi, hanagin siya sa iyang nga live. Siyempre, araw man na nga ito ng mga Pumpkin Boys, ang mga tropang buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kagang mga katropang class members.
2: Yahoo!
0: Uy, speaking of class members, di maisagali ka member nato niya naga sa ulog sang iya kaadlawan Subonga September 21.
2: Yeah!
0: Kilala mo ka tropang Joy?
1: Ay, kilala ko kay nagalabar sa akong nga field.
0: Ay, sino siya?
1: Oo, ang kuan ba lang araw sa comment section naton lagi pero subong nawala siya.
0: Ay, basi busy sa pag-celebrate sa iya kaadlawan.
1: Oo, basi nagapinaaso na to sa ila balay.
0: Ay, for sure basi awan na sa to inya si kaso sa iya ka mga bisita. Oh, sige ha, sa atong dira kay tropang nga naga-birthday sumong kay katropang Zyron or Das Agihap. Happy, happy birthday!

0: Tessaly Watt, happy happy birthday kay katropang Zyron Ordas Agihap. Shout out kay dira sa imo mga bisita, ti plastar ng lamisa katropang Zyron ha. Sa imo, bisan hindi naguro kami mag birthday wish kay mando natupad naman ang mga wish mo. Sige, happy happy birthday Tessaly Watt. More birthdays to come, kag more candles to blow. Syempre dapat damo pagid nga blessings ang mag-aabot sa imo kag sa imo family. Sige, thank you once again. Happy, happy birthday, gra. Sa katropa dating si katropa Zyron. Agihap. Agihap?
1: Duma junior ka pa?
0: Sige, thank you birthday niya galing subong ho. Virgo, mani sa guro mo. Ay, Virgo, gini. Sige. Happy, happy birthday, katropang Zyron. Enjoy the rest of your special day today. Kag, di masiling talang sa imo. Ano eh? Tawagan din sini. As always, ang ginawish ng katropa mo din eh. Di mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaya wow! Siyempre, pakabakod lang, Permi.
1: Abula, iabisan may problema, pakabakod lang ha. Alin mo na sa imo nga mga motivation.
0: Enjoy, enjoy kay tropang Zyron. Pero dari kita na kay tropang Munroy. Ayayo!
2: Wow!
0: Good afternoon kay tropang Ian Joy. Siyempre, mayong hapon mandira sa imo kay tropang Munroy. Sa Ayayo family, hello, hello, gandara kay Mama Teldy, kay Coco ni Martin.
2: Yeah!
0: Kag siyempre sa mga kasi kabarangay mo dira sa may libas. Uy, kay nagitawgan ko to ang winner na to. Nagsabat nga makanto. Amoy kong kalabot sa Dibay. For sure, why I guess. Sino nga ito? Si katropang Omar Pascual.
1: Si katropang Omar.
0: Katropang Omar, kung nagapamati ka man subong, ito yung istoryahan na kita kaina. Pero why ka din nakalabot, ha?
2: Yeah!
0: Sige, i-claim lang rin mo na dagaan, ha? Kay man, anytime, anywhere. Ah, basta hindi lang Sabado. Sige, and of course, draman kay katropang Ma'am Sanaline. Thank you, kid ko sa pag-receive sang mga entries kaina. Ay, o gani, by the way, nagkantotikali ang bata ni Ma'am Sanaline. Si katropang Sir Jury Tabige.
2: Wow!
0: Sige, agin duluong yaman ang kagilayon nga naglakad, Ma'am Sanaline.
3: Si katropang Ernesto Alvarez. Oy, sa Legaspila, World Kuro Barangay 5, Matcom Shop, Burgos, at Tubang Sangmang Tinapay. Nagapamati si katropang Ernesto. Araya location ha, kompleto. Complete or completos ricados. Kahit hindi ka ganyan magtalang, kami mga landmark na si katropang Ernesto. Si katropa nating Ma'am Emmy Tandog, nagpa-highlight pa followers na sa atong programa. Thank you so much, Ma'am Emmy. Maayong pagpulo pa mati dira sa may bahin sang Jack's Laundry Hub subong gahapon.
0: Hambagan ni katropang Ernesto sa inyo, mainit-init nga hapon. Magalumon nga hapon kuno sa Matcom. Kung sa aton mainit, dito sila magalumon. Dunay layong agwat, ba katropang Sir Ernesto Alvarez?
2: Yahoo!
0: Pero sige, sa subong, dari sa amon, nagalamig na ginang shampoo. Huh? Dugi na kurog na kami dirin. Si katropang, ano, si katropang Ma'am Sanalian, sa bisita nyo kuno mayong hapon.
2: Yahoo!
0: Katropang Jolan Kaina. Sige, kay katropang ano anay ho? Kay katropang Jeff. Hello, good afternoon sa inyo mga guwapahon nga DJ.
2: Wow!
0: Katropang Ayan, katropang Joy. Ara na naman siya dito. Nagapamatigid sa aton programa subong. Shout out lang ko no, dira sa may Lawaan Integrated School.
2: Yahoo!
0: Kag syempre, hello, hello, dira kay katropang Jomar Pancho.
2: Wow!
0: Kag amuman nga nagakatulog subong nga hapon. Ay, sarap buhay, patulog-tulog lang siya ba? I think for sure na bugtaw na ini siya kay 40 minutes ago pa niho. Sige, may dayad nga pag tulog-tulog. Kag syempre, hindi man madula ang ilang nga hardinero subong. Si katropang Fred Flores.
2: Yahoo!
0: Ay, mahugod nila nga hardinero. Kag mag-garden. Kag mang-limpyo. Pagid ko noong.
2: Yahoo!
0: Ay, di amo na iya. Dapat tularan ni katropang Jomer. Si katropang Fred.
2: Wow!
0: Sige, good afternoon. Gitara sa inyo ha. Dara sa may bayan siyang Lawaan Integrated School.
2: Yahoo!
3: Si katropa nating Jose Lito Raymundo Arsenio. Ay, si katropang nung tutong. Maayong hapon ko na mga gapahon nga DJ. Sa kahapunan nun, katropang Joy, katropang Ira. Nagatutok na kami dito sa may Barangay Milibili, Sitio Fatima.
2: Yahoo!
3: Rojas City. Sige, maayong hapon ganda ha, sa mga

0: Yung girlfriend, Ara Sagwa Kaina.
1: Ay, alam mo.
0: Ay, congratulations sa Ma'am Sinaling.
2: Ako, pa rin pananawan, katropang ay. Abi ko si Ma'am Sinaling nga wala lang nagsulod.
0: No. Ay,
1: bongga.
0: Sige, stay strong sa ila, Ma'am Sinaling, ha?
3: Wow!
0: Pero kay katropang, ano anay ho, kay katropang, Fritz Ian Pareño, siling niya, lo, kilala niyo po, full name ko, sir.
3: Wow!
0: Ay, syempre, kilala ka niya, sang una, guro. Permi na siya natin nga listeners mo. Isa nag-comment ka sang una, di nababatian niya man siguro.
3: Yahoo!
0: O, di ba, nakilala ka niya? Bisan, laka ka na lang. What happened, katropang Fritz? Busy ka na again?
3: Wow!
0: Pero mayong hapon na nakikatropang Chris Blanco Flor Concepcion. Watching and listening dira sa may Fuentes Drive, Rojas City, Capiz.
3: Wow!
0: Shout out ko no kay Bor, Toto Valdez. Zone Escalada.
3: Yeah!
0: Oh, duway pa si Toto Val, ha? Grabe, yung mga katropa na to. Basi nagsitulog na to sila sa malamig nga kahaponan. Sige, sleep well, ha?
2: Si katropa nating Ma'am Rhea Malapitan, ari sa atong comment section nagpa-highlight. Maayong hapon ko ng katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Thank you so much, kita Ma'am Rhea Malapitan, sa pagpamatidra sa inyo sa mga taga-Banuwasang Panay. Si katropang Josel Balasa Barogo, ari man sa ating comment section, watching and listening siya kuno subong. Dira sa hamul awon panay. Thank you so much, katropang Josel.
0: Si katropang Sammy Dilandao, uy, nakabisita na naman siya. Oh, good afternoon mga guwapa, DJ I and DJ Joy.
3: Wow!
0: Thank you, katropang Sammy. Kumusta ikaw? Okay ka pa ba?
3: Yahoo!
0: Kamusta ang September mo dun? Pero sige, update lang kami di ha. Kung mayara ka sang problema o kung busy ka na. Sige mga katropa, time check kita ana. It's 3 o'clock in the afternoon. This time, ato na na'y pamatian ang una nga part 1 sa nga ito ni Storya Sang Kabuhi. Kay man, syempre subong Lunes. Isa na naman, kakatropa naton, ang nagpadala sang iya istorya.
3: Yahoo!
0: Mga katropa, ang ining istorya, ang ginting uluhan, ang pagkabigo na nagtudlo sa akon nga magbangon.
3: Wow!

mo nga katropa. Wala ko kabalo kung diin ko ini dapat sugudan. Kay bisan madugay na ang tanan nga natabo. May magation gihapon nga kun madumduman ko. Daw nagabalik ang tanan nga kasakit. May mga butagid gali sa kabuhi nga hindi mo basta-basta malimtan. Hindi tungod nga gusto mo pabalikan ang nagligad, kundi tungod kay may mga leksyon nga kinahanglan mo gid mahibaluan antes ka makapadayon. Kag isa sa pinakadako nga leksyon nga natunaan ko sa kabuhi, amo ang akon pagkabigo. There mga DJs, ako gali si Eddie. Sang una, abi ko ang pagkabigo para lang sa mga tawo nga wala nagatinguha sing maayo. Abi ko gani kung ginaubra mo ang imo pinakamaayo, ang imo pinakabest, tindi ka gid mabigo sa kabuhi. Pero sang ako na mismo ang naka-experience niya. Didto ko gid nahibaluan nga bisan na ano pa kadako ang imo pagpaninguha. Bisan na ano pa katinuod ang imo intensyon. Kag bisan ano pa kadako ang imo pagpanikasog mga katropa.

DJ I and DJ Joy, may isa katiyon sa kabuhi ko nga abi ko, ara na sa ako ng tanan. May ara ko sang trabaho. May ara ko sang pamilya nga permi para gid sa akon. Kag may ara ko sa mga abiyan nga masaligan ko gyud. Kag labi sa tanan mga DJs, may isa ka tawo nga abi ko amo na ang akon makaupod tubtob sa katapusan. Mga DJs, masiling ko nga hindi man kami perpekto nga duha. May ara kami sang pag-inaway kung kaisa. May ara kami sa mga hindi pag-insindihan ay. Kag may mga tion nga pareho kami kapoy nga duha. Pero para sa akon mga DJs, normal lang man inatanan. Kay man siling gani nila kung palangga mo ko ng isa katawo, handa ka gid nga mag-intindi sang tanan. Handa ikaw nga mag-adjust. Handa man dapat ikaw magpatawad. Kag bisan kapila ka kabeses masakitan, nagapati ka man sa gihapon nga mas maayo ang magpadayon. Mas maayo ang pagpadayon kaysa maghalin. Kag mga DJs, amo inang akon nga ginapatihan sang una.

DJ I and DJ Joy. Nagahimo na ako sa mga plano para sa amon palaabuton before. Nagbakas ako nga makatipon, makapatindog sa ang kaugalingon namon nga puluyan. Kag magkabuhi sang simple pero malipayon. Hindi man kinahanglan nga manggaranon kami. Pero para sa akon, basta ara kami sa isa kag isa, bastante na gyud. Pero wala ko na ibaluan nga samtang ako nagaplano para sa amon na palaabuton, ang tawo nga akon ginaplanuhan sang kabuhi, wala nagali pareho sang akon ginahuna-huna. Nagsugod ang tanan sa gamay nga pagbag-o. Mas nagdamo ang mga tion nga wala siya sing oras sa akon. Mas nagdugay ang iya mga sabat. Kag mas naglain ang iya pakikitungo sa akon.

Paano di Jays, bisan ara kami sa isa ka lugar, do kapareho ba lang may distansya nga hindi ko ma-explicar. Pero sa baylong atubangon ko ang kamaduuran. Mga DJs, nagpangita ako sa mga rason. Sa pensar ko, base bala kapoy lang siya? Ginapanumdum ko nga base bala damo lang siya sa may ginaproblema? O kung base bala may mga butang nga ginakabalakan siya?

Mga DJs, amoy ng ginahimo ko para hindi ko mabatian ang kamatuuran nga hindi ko gusto mabatian. Tob-tob nagabot ang isa kaadlaw mga DJs nga wala na ko sang mahimo kundi batunon ang natabo. Nagabot ang adlaw nga natapos ang amon relasyon. Kag para sa akon mga DJs, dogolpi na lang naguba ang kalibutan ko. Kay man hindi lang ang tawo ang nadula sa akon.

Nakaduman sa'yo pagdula, nadula man ang mga handong na gina pulo pa mensar, ginahuna-huna ko antes ako magkatulog. Kagang pinakamasakit sa tanan mga DJs, wala ko kahibalo kung paano kuliwat subdan, paano kuliwat umpisahan ang akong kabuhi.

mga DJ sa una nga mga sinimana, dawala gid ako gana sa tanan nga bagay. Mabugtaw ako sa aga, pero hindi ko gusto magbangon. Makadto ako tuod sa trabaho, pero ang huna-huna ko ara sa iban nga mga bagay. Magkaon ako, wala ako gana. Hindi ko mabatsyagan ang kalipay sang pagkaon nga ginatawag. Magkatulog ako mga DJs, pero bisan sa akon pagtulog, dala ko gihapon ang tanan nga problema. May mga gabi pagani nga naghihigda lang ako, kag nagatadaaw sa abon kisame. Nagapamangkutanon sa kagilingon ko, kung sa diin bala ako nagsala. Kung may kulang bala sa akon, kung dapat bala mas gini, intindi ko pagid siya anay. Nga base sa muna nga tion, wala kami nag-abot sa amuni nga punto. Pagpapan niyo nabatian ang unang abahin sa ngaton istorya. And this time, ato na na'y pamatian ang unang ambahanon nga gintig uluhan. Hindi ko kaya.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Man ng kaputlay sa pagtindo. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
8: Go!

0: Ang oras, alas 3.22 na sa hapon, ang inang oras ang builog ginadulog sa Casino Plus. And we're back na mga Katropa Peeps! Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo sagi hapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated! Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programang builog ginadulong sa Zanton Gold Herbal Tea. O mga katropa, tinawin nyo gid ha ang produkto sa Yes to Health, ang Zanton Gold Herbal Tea. Kay manami gid ang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga mga tiyan. Mga katropa, ining himo sa malunggay, turmeric ag cinnamon bark. Ngati manggaranon gid ha sa health benefits. Ginapatam isman ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels, kagangaton nga insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga nagasopreher sang diabetes, hindi ka mo mag-worry ha. Kay man, mayara man ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas girang mga toxic kagaya gidiklan sa aton nga lawas, pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Yahoo! Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magpadulong na kag magbakal na sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. O kung pwede nyo man mabakal online, pinaagi naman niya sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Sa liwat ang Zanton Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa this afternoon. Ay nag-inano naman kamo sa malipot nga commercial. For sure ang iba nagpreparar na sa ilang nga palamahawon. O kung basi ang iban, ubos na. Sige, ano wala ihan ang pamahaw niyo da sa subong nga hapon. At dito na minamikin magpangapi ho. Kay man malamig-lambig na ginang tiyempo katropang Joy.
1: Siguro sa iba nga baniwa katropang Iris, sa iba nga lugar niya sa Roascan, sa Capiz, nagkaulan na subong.
0: Yes, ako na gani na batian ko man to kay Ma'am Sanalin nga nagabubo na ko no. Kuman kay Ma'am Maria Gabia Bermejo.
2: Wow!
0: Sige, okay lang ah. Kung nagabubo ng ulan at least nabunyagan dira nga aton nga mga pananom.
2: Yahoo!
0: Nga aton nga aircon do hindi mag-adjust.
1: Bahala
0: kayo! Sige mga katropa, di aton gina to ng batian ha ang istoryas ni katropang Eddie. Uy!
2: Wow!
0: Basi ba si Tay Musok na ni? Ay, shout out dira kay Tay Musok subong nag-comment ho, nagpa-highlight and pa-followers.
2: Yahoo!
0: Ang aton sender sa liwat si katropang Eddie. Ginsaysay niya man rin niya ka istorya sang kabuhi sang una.
2: Wow!
0: Kay man, kada isa sa aton na muna gani may ginaagyan ganyan nga problema.
2: Yahoo!
0: Ining si katropang Eddie ho, tiyo sa iya. Sang una, may ginhigugma siya kuno. Sabi niya kuno sang una katropang Joy ang pagkabigo nga ginatawag para lang sa mga tao nga wala nagapaninguha. Amuna kay mind sa self niya, bibalaan niya sa self niya nga ginahimo niya ya best. Ginaubra niya gid ang tanan kag nagapaninguha gid siya ti abi niya guro. Hindi na siya mabigo katropang Joy. Wala niya gid gina-expect amo gid man ay
1: siguro katropang idol ka-perfect siya nga sitwasyon sa una para mapanumdum siya nga mabigo siya.
0: Yes, amo na kay siling tagani, sila niya gani nagabakas siya, wala siya may ginakabalakan, kaya man wala ginaubra ko man niya ang tanan na di para sa akon, bastante na ni. Pero wala gan siya nakapreparar no, kaya man nagabot gani ang problema, kaya man may isa kakabuhi sa iya, kuno kabuhi katropang Joy ara na sa iya ang tanan before.
2: Ay! Wow!
1: Sa'yo na talaga ang
0: gano'n. Yes, literal na nasa kanya na ang trabaho, ang iyang pamilya nga ara perme sa iya luyo.
2: Yahoo!
0: Kag may mga abiyan pa siya nga masaligan.
2: Wow!
0: the best kina yung mga abiyan niya nga masaligan kay Mansubong. Ay, laka na lang. Pero pila gapati aplag na lang ang masaligan nga mga abiyan katropang Eddie.
2: Yahoo!
1: Kaga, especially katropang Ailuwas ang pamilya kagabihan nga masaligan. Di ba isa sa kulong katawo ho? Nga permi niya kaupo. Ay, kagabi niya di forever na.
0: Amo gani, di wala siya ga-expect nga mahiwalay pagali sila. Yes, kay man naglabo ko ng ila relasyon, nag-umpisa sa pag-away-away, nag-umpisa sa pag-indi-intsindihanay, kag may mga tion ko nung naging kapoy, pareho sila nga nakapoy.
1: Tanan mo kita ginakapoy?
0: Yes, pareho lang tayo dito ha. Kagabi niya gani, normal lang to katropang Joy. Amo na gani kay tanan kita ginakapoy man. Di para sa iya, wala niya man ginmind. Normal lang kuno, kay man kung palangga mong isa katawo. Di handa kagin nga intindihon siya. Ay, handa ka kuno nga mag-adjust. Taghanda ka magpatawad. Bisan kapila kapakabeses masakitan.
1: Wow! Ang iya nga pagpati katropang Ay, pero ang pamangkot, ang malayan ang pagpati sa iya nga partner, Anna.
0: Yes, malay mo ya, isang best lang ya. Straight to the point, kaniya nga bayaan ya. Wala siya nagpangyo patawad. Adirekta ka na niya, ya bayaan.
1: Maray, tawa nga katropang Ay, kung akig ya si katropang Eddie, mas akig pa. Atong iya nga naging partner.
0: Sige, amo gani katropang Joy kay man. Suling tagani, amat-amat nga na dula ang palangga niya sa kabuhi. Amo to nga, hindi siya makamove on. Kung diyan siya kuno magtulok, ay ara sa nagyapo, nag-relapse siya. Sa pagkaon, wala siya sanggana. Hindi lang sa pagkaon, sa tanan nga bagay, ha? Kag, katropang Joy, wala siya gana magtrabaho.
1: Gets understood man na katropang Eddie. Kag for sure, di makarelate man na mga katropa na to sa imo nga ginagyan. Pero mo to gani katropang Ay, sa nadula ko no ang tao nga ginapalangga niya. Tinadu na nagdungan man, dula, of course, ang ilang mga ginapuloplano sa doon ay mga ginahandom-handom nila. Siguro nagaplano sila sang balay, nagaplano sila sang kasal or whatever.
0: Yes, amo gani. Kasi syempre, amo to ambal niya eh, nagaplano na siya, nagatipon siya sa pagtundog sa ila, pagpatindog sa ila nga puluyan. Pero sang nadula ining babaeng ginahigog man niya. Di amat-amat man nga nagkalusaw ang iya nga mga handog.
2: No!
1: Nag-disappear ko no isa-isa.
0: Yes, amo gani katropang Joy. Literal nga nadula, gid. Pero siling ni katropang, ano ho, ni katropang Bamsa na lin. Siling niya naka-relate, gid siya ko no sa story. Ambal niya, good ang imo ko ng mga sakripisyo, di maayo, gid. Fight-fight lang ko no kag dapat strong ka lang for me. Best ang the best mga kuno nga himuon, magpangamuyo kag magsalig sa Ginoo.
2: Yahoo!
0: Correct ka dyan, Ma'am Sanalian.
1: Pero sa linya katropang Ay, oh my God, 5% na lang malubat na ako. Karami isang story, hindi na ako kapatapos.
0: Sige lang, sa radyo na lang, ma'am eh. Ay, burn out, gali, no? Kaloka. Sige, mayong hapon na kay Ma'am Manilyn Villar Basa, nga nagapamati sa subong nga hapon. Hello, hello sa family Basa, dere sa may bayan sang Ivisa. Ailo man na kay katropang Bernard V. Good afternoon, dere sa inyo ni Ma'am Hilda. Kay katropang Solomon, mayong hapon. Kay katropang Ma'am Elnora Avelino, good afternoon. Siling ni katropang Lodi Friend Romel. Good PM mga DJs. Shout out ko no kay katropang Neil. Basi tropa ni katropang Neil. Sige, hello, hello, dira ha. Sa imo katropang Lodi Friend Romel. Kag syempre si katropang Eric Bagulang Bugta. Ay, nabugtawan kagiguro sa pangalan nga Ed. Sige, sino pa dyan?
1: Si katropa nating Eric, ay, ang gwaping si katropang Eddie. Ari sa ito yung comment section, mayang hapon ko na mga ma'am, patamyaw man kay Nung, Gary Marbebe. Sa punong, kagsaya upod nga bantay. Salamat, yes. Sige, shoutout kita lang, mayang hapon kay Nung, Gary Marbebe. Kagsaya mo dira nga upod nga nagabantay sa punong. Sa mga hapon, ay, thank you so much kasi pag-monitor dira sa ato na.
0: Yes, si katropang, sino iniho? Si katropang Shireen May. Yup, Ibalis ka niya gurong yaga pangalan. Sige niya ako wala man ko gana magtrabaho kay wala man ko obrahon. Sana all. Sana all wala ginaubra. Sige pag exercise ka na lang dira bala ma'am. Ma'am Shireen, thank you so much sa pag-comment. Ano kuno ang apelido niya? Sino nagdaog ka tropa nga wala nagkadto da idol? Ay taga Libas. Si katropang Omar Pascual. Agaton nga winner last Friday sang ika 29th and last weekly draw sang Zanto na Next FM libo-libong pa-premyo.
1: Sino lang na siya katropang
0: ay? Ay bas, yate sige buwas tawagan ko siya liwat karon. Pero sa mga katropa naton nga may mga nabilin pa dira nga mga entry tinagabaton pa kami ha until Friday na lang para sa aton grand draw. Wala na kita weekly draw. Ipangin nyo nga mga entry hasta sa Friday para na lang ina sa aton nga grand draw sa September 27. Yahoo! Kung may nabilin pa ipadala na nga daan diri para mahimos ta na.
2: Wow!
0: Good afternoon na kikatropang Daryl Fuerte. Hello guys. Good afternoon everyone.
2: Wow!
0: Mayong hapon ka tropang Daryl. Kamusta ka mo? Ni ano? Secret. Si Sir Solomon nagkinarik-ik naman waay ko no dito ulan niya. Ay, perte katawhan. Tituloy ang imo nga pagpatirik-tirik eh. Sige, may dahil lang nga pagbulubiyahe dira ka tropang Solomon. Na this afternoon ha, time track kita, it's 3:34 in the afternoon. This time ato na anay tapuson, hibaluon tang mangingin ending sang story ni katropang Eddie.

0: DJ I and DJ Joy, pagkatapos sa mga natamo, nag-umpisa akong magkumparar sa nga akong kaugalingon sa iban. Hindi ko malikawan nga magkumparar every time nga makita akong akong mga abiyan nga malipayon sa ilang mga relasyon. May mga abiyan akong engaged na, kag may mga abiyan man akong nagpakasal na gani.
1: Wow!
0: May ara man sa mga nakatukod na ginsang ilatag sa tagsa kapamilya. Kag ako mga DJs, ara lang, nagaumpisa liwat. Daw kapareho ba lang nga nagbalik ako sa zero? May mga tion, mga DJs, nga nag-smile ako sa atubang sa iban, pero pag-abot ko sa balay, dito ko nabatsyagan ang tanan. Kag-abi nyo, DJ I and DJ Joy, kung kaisa mas mahapos magsiling nga okay lang ako. Kaysa sa magsugid sang mga ara sa kaloob-looban mo. Mas mahapos na lang nga mag-ihom kaysa ihambal nga deep inside nagakaguba ka na. Pero wala pa dito natapos ang tanan mga DJs tungod sa akon nga emotional struggle. Naapektuhan pati na ang akon nga trabaho.
1: Oh no!
0: Nagsugod nga hindi na ako makafocus sa akon nga trabaho. Kag nagasala-sala ako sa mga butang nga sang una, kabalo man ako kag nakaandan ko na nga himuon. Mga DJs, nagabot sa punto nga naglaina ang akong performance sa trabaho. Kag sa uli, nadula man, pati ini. Dito ko ginabatsyagan kadaw sunod-sunod na ang mga pagkabigo sa akong kabuhi. Una, nadula ang tawo nga ginpalangga ko gin sang bugos. Sunod naman, nadula ang trabaho ko. Kag sa tunga sang tanan nga natabo, daw ako mismo ang nadula sa akon kaugalingon. May mga adlaw nga gusto ko na lang magkulong sa akon kwarto. Hindi ko gusto makig-istorya bisan kay sino. Kag kun may magpamangkot kung kumusta bala ako, hindi ko man balaan kung ano bala ayhan ang akon isabat sa ila. Tugtog ni isa kaadlaw, nakapamalandong ako mga DJs. Nahuna-huna ko nga basi hindi ko man mabalik ang tanan nga nadula, pero hindi pa ulhi ang tanan para sa akon. Mga DJs, hindi ko man mabalik ang amon nga relasyon. Hindi ko man mabalik ang trabaho ko. Pero may isa pa kabutang ara pa sa akon. Kag inang wala sa imbahan kundi ako mga DJs.

Oo, mga DJs, ako ina, kay man may kabuhi pa ako. May pamilya ka mga abyan, kag may ikasarang pa ako. Kag dito na gani nagsugod ang akon nga pagbangon mga DJs. Hindi man sang gulpihanay nga pagbangon. Kay man wala ko nagbugtaw sang isa lang kaaga kag nangin okay na dayon ang tanan.

0: Katropa, ang ininay nga programa ang Buhilog ug Gradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Katropa, panahon ni agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap mamiara sa glutacogic kag virgin coconut oil kag VCO nga nagabuleg agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sa atong cellulas sa panit. Ini man na nagabuleg agad nga mapaputi kag mapakinis ang atong supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimo na nga natural ang pamaagi sa imong pampagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man ma-order online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, tinabatian niyo kina ang ending isang story ni katropang Eddie. Kag syempre, wa siya nagpadaog sa iyang pagkalugmok sa ulihi, nagbangon siya. Kag sa iyang pagbangon, di amat-amat niya man nga nabalik ang iya pagsalig sa iya kaugalingon. Yahoo! Di amo na to akay may na-realize niya man no, basta nadula ko nung iya ginahigugma, hindi niya man kuno mabalik ang ila relasyon, hindi niya man kuno mabalik ang trabaho nga dati niya nga trabaho, siguro amog itong dream niya nga job no, katropang joy. Pero may isa kuno kabutang nga para sa iya, ang iya kaugalingon nga may kabuhi pa siya, may kabuhi nga nagapahiwatig nga tiya samtang nagakabuhi siya dapat hindi siya maguntag, magstop sa amula na nga sitwasyon nga bang buhay. May mga naka-realize man sa ano, katropang joy.
1: Oo, mga tawaga, importante, buhi.
0: Yes. Di mo sinabisan, hindi ko no, gulpihan na yung iyang pagbangon. Di adlaw-adlaw niya ginihimo. Kag syempre, ay nangita siya liwat sang trabaho. Apisar hindi na ang dream job niya, di ginbaton niya gid. Kiwan dira gid kita nag-start mo mga katropa, peeps. Kag always, gid remember ha, amo na ganyan. Dapat masalig lang kita sa self naton kay maabot ginayang para sa aton ang ihatag ginaan ni Lord kung para sa aton. Amo na ginamat-amat niya kay o ang iya batasan, ang iya kaugalingon, bisan gamay lang kuno ang proseso basta natunaan niya gid nga hindi man kinahanglan importante always kamaayo sa iban nga tawo. Ang importante kuno hindi ka magdesisyon nga magstay pa sa isa ka lugar nga ginapasakitan ka na.
1: Kagamo to gani ka tropang ay no, ti ang inimo niya nag ano siya inag baby step kumbaga nag ano ah amat-amat lang, dagon-dagon lang kung sa itong nga late term. Kaya man na-realize lang, hindi magali dapat in an instant, isa lang kapitik or isa lang ka-snap, ti okay na siya dayon. Kaya man adlaw-adlaw, ganito nung katropang ay, ang pagbangon.
0: Yes, kag always remember mga katropa, o yung katropang Eddie, dira ha, nga hindi tanad, nga nadula sa imo, dapat balikan. Kaya man may mga, may mga butang sa aton kabuhi, nga tingin ako kuha sa aton tungod kay may mas dako kita nga leksyon nga matun-an kag may mas better nga maabot para sa aton. And so mga katropa, feeling nyo ara na kamo sa punto nga daw wala na sang gana ilog kay katropang Eddie before gana sa tanan, don't forget gid ha to pray and just go on lang gid, continue lang sa life kay kun bigo ka man sumong, it doesn't mean nga you're not worthy na, nga hindi ka importante, hindi ka kamahal-mahal sa kabuhi naton mga katropa. Titandaan ta ha nga hindi lang tanan sa diya ana ganing humble ta before nga may mga challenges gidya sa aton life, may mga struggles gid nga mag-aabot, yan dapat i-prepare talang aton nga self para mangin handa kita sa palaabuton.
1: Yahoo! See? kita. I'm sure katropang ay ha, kada man or tanan kita ah, makarelate kita sa istorya sa kabuhi ni katropang Eddie. Kagti, ano man yung inspirasyon na para sa ato ng iyang ginhibo at i-change na iyang mindset. Matama, yung bago niya iya pinamatasan, ang iyang mga nakaandan sa broken pa siya. Ti amunto dahil yung katropang ay iyang ati nakaamat-amat siya bangon. Halin sa kalugmukan nga ginatawa.
2: Yahoo! Congratulations sa imo ha, katropang Eddie, sa atan nga letter sender. Kiman, kinaya mo. Means, kaya man asang iba na.
3: Wow!
2: Si katropang, ano anay ho, si katropang Crystal. Shout out lang ko na kay Toto Val. Umpisahin na sunggod hasta sa December. Nga man nagasunggod si Toto Val, absent sir subong Miss Kegin, ano mo naman siya?
1: Ay, Lunes na Lunes. Absence,
2: absence si Toto Val. Andam ka lang boss to, ha? Sige, pero si katropang ano-anay, si katropang Joel Daliva. Good afternoon, katropang ayon, katropang Joy, watching live from Poblacion, Ilawad, Panitan.
3: Wow!
2: Hello, shout out sa mga taga Panitan. Ilabi nandara kay Ma'am Flor, kay katropang Elmer, sa iya family.
3: Yahoo!
2: Si katropang Char, sinanini sa balis ka dabi ang alan niya. Sharian, maklaim sila kuno subong. Ay, why kami nag-insindihan, nay kaina. Kaya man ang numero sa iya, galito yang akuan. Ano to yan niya, ginakatropa, Joy? Bayaw, ano to? Basta asaya kilala, siguro wala sila sang cellphone. Di banta niya, testa ang nagtawag. Tinga alaman ko kaina, ang banya pa ka doon na. Tapos, why ka nasampuat? Why nakasampot dire? Kagali, why kami nag-insindihan? Ay, testa, galiya kinamit.
1: Uy, pati ito na sa testa, si katropang Omar.
2: Sige, katropang Shireen, ha? Pakaduanan din si katropang Omar. Shaggy, dapat personal. Kaya ang pwede nga dalo ng iyang valid ID, duha ka kopya. Sige, si katropang Daryl Forte, ha?
3: Wow!
2: O pwede naman kada hapon ang X-rated.
1: Ay, sa katropang Miss Kay, may pamangkot sa imo katropang ay. Ikaw, DJ Ira, saan o mo pa mabatsyagan nga may feeling sa nga kong kilala sa iyo.
2: Sinong kilala mo nga kilala ko, ma? Si Toto Val. May tropa-tropa lang kami sina ni Toto Val, ya Miss Kay. Walang talo-talo dito sa katropang station na. Ikaw yung walang gina-istorya niya sa ako, Miss Kay. Sige na, ano naman natabo sa inyo, abi. Ayusan nyo na, ha? Kung ano man ang in-between sa inyo, abi. Susubong pa lang dapat. Tsaktuhan nyo na na. Dapat na lang balang December. Pero malamig yung manang inyo nga Pasko, ha?
1: Pero sa mga niya, literal, lagi siya nga malamig.
2: Yes, na hindi na akong kahulag. Hindi ko naman ba't syaga na nga ako ng mga kamat? Ina-adjust, pero hindi sa mag-adjust, no? Ay, bati ang aircon, nag-abisyo. Siguro broken siya. Sige, si katropang Josel Balasa Barogo, ho, naghinarikik naman.
3: Yahoo!
2: Sige, nalipay ka na nga ton ng mga katropa PMs. Diba si may mga wala pa kita din na ano? Oy, si katropang Louis JD mo. Shout out, anay, dira sa imo, sir, ha. Thank you so much. Amo man dira sa mga katropa naton nga nagpalabot sang ila. Kay Ma'am Elnora, buwas na lang imo nga ano, a requested song. Tukarta ina buwas.
1: Si katropang Bernard V, nabasa mo na katropang Ira. Good afternoon ko na katropang Ira and katropang Joy. Ay, mga hapon na siya katropang Bernard.
2: Yes, may yung hapon na sa inyo ni Ma'am Hilda. May dayad nga pagpulupang happy sa malamig nga panahon. Alright, so far do ay naman kita sang dapat ihambal kay man. Ginkaya naman sa aton nga sender. Gani ang tandaan nyo na lang mga katropa, kung kaya ni Eddie, mas kaya niyo.
3: Yahoo!
2: Sige na mga katropa, isa naman ka istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
1: Ay, abaw, puno-puno man sang inspirasyon.
2: Kag sa una may consumption, pero subong wala.
3: Yahoo!
2: Sa part 2, wala ha. Naglingan ang ulo ni katropang Joy kung ano yung ihambay. Sige, importante naka-survive ha. Kagman na solbar ni katropang Ed. Thank you, gidahan sa mga katropa naton nga nagupod sa aton subang nga Monday edition sa programa nga X-Rated. To see you naman tomorrow. Of course, ang ikaupod niya

0: Lahat sa ibang pawn shop, ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadaga peopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit!
1: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Yeah! Systepain. If symptoms persist, consult your doctor. Systepain. Mabibili sa mga butika.
11: X-F-M.
8: X-F-M.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
1: Santon Plus Gold.
14: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
1: Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
13: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory

0: Mercury at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa, sa Panacos.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pagunlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas.
6: At gaganda ka pa.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking kutipan ni Lirilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. And guta tayong kapa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nalakas.
4: At gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist pain!
17: Kangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Assist pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain!
18: Mabibili sa mga butika.
19: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
20: Go!

Mga City Kapis, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nanakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong.

0: mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mapibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagpigil sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Magbibili sa mga butika. Jackpot!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Pinigil sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
2: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
2: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
2: Yeah! Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule Sol ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
15: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
16: The Secret of Health.
14: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: The secret of health.
14: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: The secret of health.
14: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang sabihin
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Ako si Omar Pascual sa Barangay Libas, Roa City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santon Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jackpot!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium.

0: MCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yeah! System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25 years.
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansong Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Ako si Omar Pascual sa Barangay Libas, Roa City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remy Lito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani kamo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong pa premium.
7: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Presi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 ka pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga pa-premyo nga nagabalor tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period 9/2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Virtual responsible.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa namang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Tanggalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Ako si Omar Pascual sa Barangay Libas, Roa City, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remy Litooy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Sigari, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms.

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Gold. Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuwa sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika. Jack!

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Ako si Omar Pascual sang Barangay Libas, Roa City, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa-premium.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever?
16: Acute pain?
17: Kahit ano pang pain?
16: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
16: Kangkarang pain!
17: Fast and safe!
16: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang

0: katawan. Paalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sanzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sanzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sanzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel.
5: Sanzone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sanzone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Sanzone Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Sanzone Plus

0: Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong dahil sa System Pain para dire-diretso ang training.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Ako si Omar Pascual sang Barangay Libas, Roa City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sunthorn kag XFM libu-libong pa-premium.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pa.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na?
4: Nalakas.
3: At gaganda ka pa?
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na?
6: Gamot pa?
4: Mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
10: Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-system pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-system pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: System pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: System pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Ako si Omar Pascual sang Barangay Libas, Roa City, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
12: Sana ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
7: Ako si Omar Pascual sang Barangay Libas, Roa City, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 28 weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa-premium.
8: That song was brought to you by Casino Plus.
9: Go! Yeah!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santol Plus Gold.
4: Nga pala, Sidney, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cool, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santol Plus Cold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Santol Plus Cold.
5: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kaluya si mo, ha?
1: Oy, hindi, oy.
0: Sa sunod gani, kung maglain mamatsyag mo, hindi ka na lang mag-duty.
1: Matiyog ka man ko.
0: Ah, imugin dyan si Puton. Si Putay ginigaliyaya.
1: Si Putay
0: si Putay ginidingo gali. As long nga may voice pa, sige lang Japon.
1: Voice of an angel.
0: Kung galing kay problema, tada, ano? Daw anugid, daw mabalikid sa atong produkto. Kaya wala kang gainom sa santon vitamin C para mabaskog yung immune system. O kung sa chimpugid.
1: Sa chimpugid.
0: Pero gali siya mo itsura daw, kita ko yung guilty kagi dyan sa kamera eh.
1: Naman.
0: Nga wala kang gainom santon.
1: Sige na lang gano'n. Ito nga, nagiging yung nag-inom. Pilito, yun nga wala.
0: Tod, wala.
1: Oo.
0: Hanabi color, bisang santon, be. Kung ginom ka,
1: ang santon gold.
0: Depende sa imo. Santon na ang original, kag ang santon kag gold. Depende sa imo kung...
1: Ang santon gold, medyo gold man siya.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Ang blister na iya, ang sulod na mamangkot ko, hindi ang blister.
1: Ang managani.
0: Ah, daw gold. Sige, ang original na santon, ano yung tsura?
1: Medyo green.
0: Huh?
1: Something.
0: Grabe, mataw mo doon, alien. Green ka dyan.
1: Kaya naman gali.
0: Gusto mo, kuhaan na pa kasing blister.
1: Sige, ah.
0: Yung unay ka di sa klinik, kung lagi kakita ko ng unod sa santon, di eh, tuod gi man nag-inom ka.
1: Ha?
0: Tuod gi man nag-inom ka.
1: Ang gold gani.
0: Ang gold na nainom mo. Oh, sige, ang santon, vitamin C, nag-inom ka man.
1: Sang last time.
0: Oh, ano, oh, sige, kung gainom ka ng color, bisang santon, vitamin C.
1: Amo na ganyan, ito medyo green. O ano man gali.
0: Ang blister na yan, amin mo yan, daw medyo green. Ang sulod yan, amin ng color niya.
1: Basta mo.
0: Why na, why ka na sildoon sa mga pichakinsi ha? Habi siya trying tagali ha? Why ka na ha? Tapos buhinan imo bonus, ka hunusan na ka tayong bonus sa sininga ni sa swarte. Dahil lang yun bala, doon notice sa imo. Bala katambo ka tood, pero do kamasakiton sa imo.
1: Subong lang yun na.
0: Amo na ng sinyalis, guro. Hindi pa mo. Amo na na ang mga signs and symptoms.
1: Nga ano?
0: Kala ko lulbaan na bala ko maghina imong immune system.
1: Ganit man.
0: Pagkatapos, amo kapagid na...
1: Medyo stress lang, guro. Ah,
0: aha, ara na naman. Hindi mo pag ano ang stress gani. Eh, istoryahan na kagahapon, kagabi eh.
1: Oo.
0: No, diba? Hindi mo na pagdibdibon ang stress na ginatawag. Halay mo na kadibdib, basi sa sunod, ako na lang di isa ka-duty.
1: Hindi pa man guro, ah.
0: Ay, di
1: pa
0: man. Daw wala pa mo mabatsagan nga nagapalapit ng ano. Nagapalapit ng aso ka puti.
1: Naglipot na ng kandila. Lain mo, ito naman ang istorya.
0: Nga, ano istorya? Anong istorya? Ikaw, open topic.
1: Imbokada pa lang gani.
0: Hindi kayo na, ano ko, na sense ko man nga daw kaluya sa imo.
1: Hindi ah.
0: Ilain matyag mo eh, no? Ah, sa sunod gani, basta maglain na matyag, ma live na dayon kay para sa akon, wala pa nagalain pa matyag ko, paano na bigkar ko malatnan ko.
1: Sabagay.
0: Eh, wala na may program sa atong programa, wala na may ma-duty. Pero mayo kuya kay kaluyan ko, bisan pa paano, hambala nagit nga tutuuran nga inom ka sang santon na vitamin C kag santon plus gold kay para maparyos ka man sa akon nga strong ilabi na gid sa ikaw nga senior na kinanglanon mo gina nga pabaskugon mo gid imo immune system tapos hindi ka sagad ka ano pang sup-sup ice candy bala para hindi ka pauson
1: amo gani
0: kay sagad kaplakaon si imo sang tamis kag mga agugo
1: popsicle
0: oo amo ta ano na ginobra mo na ano training camp.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ako lang na yan. Basta may tingog lang iya, go.
0: Oo, amo na ga. Wala man iya problema. As long may tingog. Siputon tanaya.
1: Gani, siputay gani.
0: Siputay taya, siputay ta diya.
1: Siputay gid man.
0: Galing kay ti, kung kaisa naman bala, gasagabal bala ang mga nagabalabag sa imo tutunlan. Kung magkadlaw ka, mga muna bala, ti... Wala ka nga daan, control sa microphone. Ang diriya, pag on-air, ka nga daan mo. Wala ka daan, switching, bala. Tibis na magtalikod ka daan, mag-igam-igam ka. Mambal ka ng imong mga listener, kag viewers, ala. Tigulang, naging magalis doon po. Kay dasig lang sa malatnan, sa mga ubu-ubu. Basi ubu-ubu lang na, ha? Kay ambal ko gani, kululbaan, bala, kung mag-hina imo immune system. Tiyad doon nakapapapsmear ka man to last time. Ara ng result?
1: Ara na.
0: Hindi, anong result?
1: Natagaan ako pink card.
0: Narin nyo? Oh my God, congratulations. Oh, yes. You deserve it. Basta ang pink card, narin nyo.
1: Yes.
0: Wala. Negative A plus? Or
1: wala.
0: Double negative?
1: Wala, gani.
0: Ah, why? Puro sa non-positive. Mm-mm. A confirm.
1: Ngagabusong ko.
0: Oo, sang tayho.
1: Pwede sigbin lang ana.
0: Tayho na rikta ah. Mga sigbin-sigbin. Manay mo yayaman. Welcome na lang tanan ng XFM radio station na naka-hook up na sa phone pala programa. Unaon ta ang mga taga Iloilo. Naka-tune in ang mga taga XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si Katropang
1: Genray.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9. Upod na si Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3, upunta si Katropang
1: Neil
0: James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5, with Katropang
1: Neil lang ginaiya.
0: Correct. Sa Kabangalan, XFM 106.1, with Katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7, with Katropang
1: Biberon.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9, with Katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer?
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, 87.5, kag makita-makita sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Pero daw wala mo pa maklaro ang ano ha?
1: Ang
0: puti nga aso, wala pa. So normal pang aton nga ano, aton nga pangginawaan diri sa NIR kay hindi gituman ka damo ang hazelin sa Indonesia. Kay hindi mo mamaklaro ang ano, ang puti nga aso. Anong imo maklaruhan subong sa imo pananawan?
1: Klaro lang.
0: Daw wala man sining daw ituman nga aso nga gapalapit sa imo, wala pa.
1: Ah. Wala pa gid.
0: Ano na gani sa mong imo relihiyon gani?
1: Hmm?
0: Hindi ka nakatoliko subong, no?
1: Wala na pa rin yung liliyon. Ah.
0: Pero hindi ka nakatoliko subong.
1: Ha?
0: Hindi ka nakatoliko.
1: Amisan diin lang, ah.
0: Pero katoliko ka hindi.
1: Sa una.
0: Subong?
1: Medyo. Basta, hindi na na.
0: Ah, hindi ko pa pagkakuon.
1: Nga?
0: Hindi ka na subong katoliko. Kahit siyempre kung katoliko, lalaki. Katoliko. Kung babae. Hindi mo lagi diyan mag-get sa kakong joke, subong man. Duga paging kaga, ano ah, oh, nag-load.
1: Paging gidyan.
0: Duga loading ang imong, ano, nga, yung paminsarong loading, tapos duga paging sa imong pananawan. Tapos imo lang gidyan ginadala-dala nga, hindi mo pag maklaruhan ang puti ng aso.
1: Wala pa gani.
0: Pero gusto ko lang ng mga boys. Mintay mo lang na.
1: Yes.
0: Kaya ka-cool sa imo boys sa muna bala. Kaya daw ka lalaki ka eh.
1: Bro.
0: Na hindi ka kaigwad nga daw mo bala. Nga-agi. Yes.
1: The bedroom boys.
0: Ano mo nang gusto ko yaya nga. Kamodulated lang. Hindi alata agi bala.
1: Aba.
0: Kaya kung normal ka, kag wala ka may ginabatsyag, magabe. Ah, grabe ka dyan. Galumbaya ka ganyan nga ladlad ka dyan. Yaya. Sabong nami, kayo nahinay lang. Tapos magkadlaw ka, karoon tunutunod nung kakadlaw mo. Karoon na mapatay ka na pala. Ay, Daw ako lang hindi yung makadaw, tututo sa buhay.
1: Ang mga tawag na husky boy.
0: Anong husky man?
1: Yan mang gali.
0: German Shepherd na yan. Nabuhina na yan, tiyo. O sige na, ang amon nga XFM call and text line sa mga gusto, mag-intra ng mga single, kag ready to mingle, join sa phone pal, pinagi sa pagtawag sa XFM call and text line sa Smart!
1: 0912-0076-793.
0: Bisulita, babe, daw ka maayos sa tiyo mo.
1: 0912-0076-793.
0: Maayog yun mag-pronounce mong si Tatay Dolpo. Sa Globe 0915-831-1431. And sa pagbalik ko, pamasahon ko na yung mga nag-comment sa akong FB Live. At Troy, Tisoy XFM, salamat, Ged. Kag, syempre, ang aton oras, it's 38 minutes after 9 o'clock. And how many days until Christmas?
1: 94 days more to go.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: 94 days, yes. 2 hours, and 21 minutes until Christmas. Season's
2: greetings. Hala, ka-exciting!
3: Troy Tisoy. Phone Paula.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senthan Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga pani,
2: mahamis nga kutis.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mayang gabi anay sa ato ng mga tagpalamatimos, especially sa mga taga-Kabankalan, maging PM sa akon si Pastor Winston Villanueva. Troy Tiso in Dolpilangka, shout out Don Clown Lucero, sa Barangay 6, Kagawad Lab, always Mama Marilyn, 6 children, Ray Jr., Shine, Andrea, RM, Eileen, Julia, naka-tune in day and night. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: May anong sila kakabataan? Mm-hmm. 6 children's? Oh my God. Ano naman, kada isa kaayod, busong?
1: Siguro eh.
0: Kag sa aton nga abaw, grabe yung kadlaw ni Solomon Antonio si mga boys sa buong gabi.
1: Ano ko, no?
0: Ang kadlawan niya katunutudo.
1: Sige na, malam.
0: Na, makarecover ba na ako na si Dolphy sa iyang paos?
1: Of course.
0: Ano pag-recover, kina kay namahaw kami ginasing pizza. Pagkatapos, grabe man ang baro-ro niya sang ano, sang mango shake.
1: Wala ko bala naginom mango shake.
0: No, guy, ah.
1: Wala ko yan, naginom.
0: Nagtulo ka lang?
1: Wala ko naginom na turmeric to. Ginaging ano ko, limpares.
0: Mga turmeric. Muna yung mga ginalawag. Wala man ito sinap produkto, turmeric.
1: Ah? Eh, amo na naging bakal ko.
0: Panindugan niya pagid, no? Ah? Ash Abarientos, good evening. Ngayong gabi mga kay Alan Abiliana. Hi! Sa mga taga Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Haling kay Solomon Antonio. Good evening man kay Himelita Romano Ignacio. Pinky Werba, hello to you. Reynante Cam. Hi kay wifey Baby Cam. Kagsamon anak, B-Boy. Gapamati kami diri sa Dayaw, Roa City, Capiz. Silva Jeremy, good evening. Shout out lang sa Nagatagay. Haling kay Edeta Makabarag Medi. Rhea May Innocencio, mayong gabi. Kag Virgie Jones Atero, hello man si Imo. Kag mayong gabi, bana ko kakalingaw sa inyo kada gabi. Shout out lang kay B. Ganson Aurelio. Halin kay Femi Rufino Aurelio. La, may color gali sa line number 2. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Ay, line number 1. Ah, tama, line number 2. Eh, hello?
1: Hello?
0: Na-open ko ng 1 kag 2. Wala kasi sabat. Dahil lang git. Hello, good evening. Nara, gali. Dahil lang git. Oh, are, batian mo kami?
2: Oh, Troy. Mm-hmm. Loud and clear.
0: Bow, louds and clear.
1: Louds pala yan.
0: Clouds is clear ko, no? Clouds is clear. Okay man.
1: Wow.
0: Okay man, no?
1: Cloudy and clear.
0: Clouds is clear, gani. Nah, oh, man. Okay man.
1: Sini? No?
2: Loud.
0: Ha?
2: Loud.
0: Loud. Loud?
1: Loud and clear.
0: Hindi, hindi. Lain niya ginamba. Loud kag?
2: Loud and clear.
0: Oh, loud and clear. Ara, klaro. Pangalan mo?
2: Sir, Maritron.
0: Taka diin.
2: Ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. Ang banwa ko.
1: Namo na.
0: My bargain, adlaw, adlaw. Aton, gidinia.
1: Ang ilo, ilo.
0: Ilo, ilo. SMR. Ay, Elmer, din kasi ilo, ilo.
2: Santa Barbara.
0: Taga Santa Barbara. Din datapit sa Santa Barbara. Boundary sa kabatuan kag Santa Barbara.
2: Boundary sa Santa Barbara San Miguel kag kabatuan.
0: Bao tatlo gid ba? Ayo, nagasinundan ay nagali no San Miguel, kabatuan kag Santa Barbara. Pero taga St. Barb's kagid.
2: Patray.
0: Aba.
1: So amo ko mapa San Miguel ka magyan pang Santa Barbara no?
0: Hmm. Hindi ka magagi kay hindi ka magagi kay Barabas. Basi gusto mo pa kid kay add-on naton sa tatlo nga mention ni Elmer.
1: Basi pa lang iya.
0: Barabas gusto mo?
1: Yes.
0: Ha, amo na siya ang mauring sa imo.
1: Gani.
0: Nga ang nakapanawag si Elmer sang St. Barb's.
2: Nakita ako try sa fixmate, tapos kung maging close friend kami, pwede maging humiga o tuloy, pwede maging matawa.
0: Asa ka pa. Pila ka na di mag-intra, white head.
2: Sige, wala man, Abi.
0: Try. Ay, dali lang. Wala ko galing pantawag. Subong, Abi mo. Dahil lang yun. May ari din nagatag number ng babae. O doon si sino nga yung ngalan? Ah, si Ideta. Guwapa, tani. Dahil lang. Ari, be. Mga babae, dabi mga pilang edad sa babae ng pangita mo ganil, Elmer?
2: Mga 26 to 38 o 40. Try. Ato 34 naman ko, Abi mo.
0: Sa subong, ano work mo?
2: Para sa may arog doon, sa may pure gold.
0: Hmm. Nagligad, nag-collector ka, sumunod, nagbalik ka naman sa pure gold.
1: Ano ka na, nicer ka naman.
0: Ano? Hindi ah. Saan pag-collector mo sa una, pag-resign mo sa pure gold ka manhalin, tapos nag-collector ka, tapos ang nagaling ka na sa pagka-collector,

0: doon ako nga, no, friksyon.
1: Hindi naman ay pwede nga, hindi ka kapuli o hindi ka mga kompleto. Pwede lang na Japon kapuli, ah. Noon ta nakaroon kayo, hindi magbayad yan tawo.
2: Partners ang imo, obra.
1: No, di ba, kung hindi ka makapanukot, ano ang imo nga mabaton? Memo?
0: Awarding.
1: Anong awarding nyo? Kalabasa Award?
0: Oh, Troy,
2: oh,
0: kalabasa
2: kag mulong gayawan. Eh, pa, oh, butang tabi, hindi gid man sa wala gid man sa nagbayad. Pa, no mo na siya may explain karon.
1: Iti ini-explain na i. Paano ano daw? Dela, ano to pamangkot mo? Ha? Ano to pamangkot mo siya?
2: Nang kun wala, kun ang ginsukot siya bala, wala gid nagbayad.
1: Oh.
2: Oh, ti ano karon i-explain mo to sa babaw? Hindi ba
0: na? Sa kliyente.
2: Sa imo mismo nga, ano eh?
1: Bisor.
2: Employer?
1: Wala lang bayad. Amo lang nakasimple nga. Ang ginapabudlayan mo pa sa magsabat.
2: Di, amo na ganit. Ipamangkot ko sa ano?
0: May simple ang koleksyonaga. Tapos, pag wala ko koleksyonaga, yung iba hindi ka bayad, balik ko na pagkito ka po, no?
2: Di amo na gani nga kay ko mo amo na mati bala kaya mo na ginsudlan mo nga ubra dapat palang gaon mo man na di bala
0: mo palang gaon gani no papi gani ang go tamo na palangga
1: nagintra ka pa di na palangga mo man lang gali ang ginagautang nga nga nagintra ka pa di teme
0: ang ginagulangga ko, hindi ko ibala. Ah.
1: Dali lang gid bla. Ang tuod bla, pila kabilog ang imogin pa utang na biktima mo man. Sugid na lang bala sing tuod so, bala.
2: Tuod.
1: Total, miguhay naman ta.
2: Amogid.
1: No, sugiray na lang ta.
0: Dua lang, Troy. Ha, tama na na.
1: Dua kabilog ang ginpautang mo. Ti ano, ginmanuhan nyo lang?
0: Magpura, Troy, ha?
1: Hmm. Ginmanuhan. Ginmanuhan nyo by lugo by ano na utang by lugugma chakto?
0: Thank you once long Troy.
2: Na insured gid na how?
1: Te kung magaan mo siya sing insurance, ano ang imo assurance sa iya?
0: Wala na Troy, wala na ito assurance.
1: Oh, wala ka assurance pero nag-try ka man guro nga ari may insurance diyo base kung pwede ta ka matilawan. Oh no. No nakadlaw mo to hindi.
0: Kay natilawan gani.
1: No.
2: Te. Amo pa na siling mo nga wala ka sa menakolekta.
1: Yara gid jay no. Nang hambal ni Dudoy tupas dumali, Dolph, damo ka na nalutgot.
2: Isa ka lang.
1: Labutan ni si Dudoy, bago lang nagbalik, pero grabe yung biraya si Imo, no?
2: Nabanhaw siya.
1: Oo, oh, nabuhi ang animal.
2: Masa ikong gintuob na.
1: Ti sa doha nga ito na tilawan mo, do sinog ito daw, hindi mo, hindi mo ganyan malipatan niya, Elmer?
0: Ah, ang una-una, Troy.
1: Pa? Ilang edad sa to sa una-una?
0: 30, ah.
1: Mga pilaman hulam niya si Mo?
0: Sa opisina, pero Troy, hulam niya to, 10.
1: 10,000? 10,000. Di sa 10,000, mga pila na iya na bayad?
0: Mga, dama naman, naka 12 payments mo siya, Troy.
1: So, ang wala iya na, ano, ang wala iya na baydan, ikaw na nagpadayon.
0: Wala siya mong yapon, Troy.
1: Uy.
2: Pero ginservisyuhan mo.
1: Hindi, ginservisyuhan niya.
2: Siya ka nagservisyo.
1: Te, ginbayluhan niya man. Ginbayluhan niya man.
0: Baylo to ka, baylo. Baylo banga.
2: Baylo banga, gani.
1: Ganugun sa to. Oo. Ato nagalik, tani ka nga nag-break up ka mo, haw.
0: Sige, may bana naman sa Troy.
1: Akin may bana, gali. Ang duwa, gina, may mga bana na tanan.
0: Oh,
1: Troy. Maro-maro. Okay. Tirador ganyan siya sa mamasang
2: niya. Kwa na yung mamasang?
1: Pawala lang siya. Pero, nantawa bala na, kay damudamo ka man bala, na inganyo nga mga may bana na nga uya pagkatapos. Until now, zero ka man Japon. Nga aayhan.
2: Para, kinsaya gulo sa may mga bana.

0: Hindi. Hindi, gintilawan lang sa sang ano.
1: Kung sa amo pagidna.
0: Ginkwaan lang sa experience ang may bana na nga daan kay ginkomparar ba lang kung sino gid ang maayo.
1: Kuan siya duga.
0: Tapos dito na ano, dito na ano na justify sang may bana na nga babayi nga the best gid sa Japan ang iyang bana kaysa kay Elmer. Ano mala ni kay Elmer latoy-latoy mala niya. Di ba nakita mo man ni Dol?
1: Membro na sa sang ano ah.
0: Na, nakita mo ni wala.
1: No eh.
0: Oh, ang iya ulo-ulo daw iya lang katanduhay.
2: Wala ba kita ay
1: noya? Wala. Wala ako na gani. But, eh, lain mo naman ang istorya.
0: Na.
1: Ikaw lang ito nag-ako.
2: Ikaw lang ito nang lakbak.
1: Amo na gani. Hindi mo pagit pa ako. On.
0: Yeah. Do ka baho, tok-tok diyaw. Do ka baho, taya. Do ka ano, do ka damo, tina. Alin sa ano, sa bumba? Tina.
1: Do tinaon ko, no?
0: Tiyan mo lang na to, yung mangita ka uyab der
2: eh. Oo, pero yan, mangita lang ko ka.
0: Ay, wrong timing. Pagtawag mo, sarado na kami gali. Sunod ka na lang, adlaw.
1: Oo.
0: Sarado na kami, ah. Alas 18 na ni, mabakal ka pa?
2: Why?
0: Ha?
2: Mang, itala ko try yung pili mo, Mija, try ah.
0: Sige, ano number mo?
2: 0948-9092-452 do at 0948-9092-452.
0: Mayo kay madumduman mo lang kami kung kakinanglan ka. Kung ara ka sa tunga tunga sing kalipay, way kagid nakaambit sa amon nga pangalan ba? Makambal ba lang, makambal man ang tani nga. Kamusta na to ayan si Troy, kamusta na ayan si Dulpo. Si Dulpo ara pa ayhan.
2: Dulduman, gusto mo Troy ah?
0: Ha?
2: Madumduman ko sino no ilang mapagal tanto ko talaga ko. Oh no no.
0: Ba? No, no, yung kadya kalaya ginamit lang. Laing yung magali sungad mo, Gi.
1: Ha?
0: Amo na ko nga nga nagkakagasgas ang imo nga tutunlan. Kay all the way ka kadya kalaya mag...
1: Natispingan pa lang na wala pa na gasgas.
0: Te, okay ka na? May nag-text na, wala?
2: Ay, wala pa, Troy.
0: Oh, isa pa. 09...
2: 0948-9092-452.
0: Okay, goodbye. Lamat. Bye, Elmer.
2: Salamat.
0: Renant Gomez Lapore. Tari mapansin naman, always kami kapamati sa imo program, Troy. Pa-shoutout lang sa family Lapore. Kag sa tanan man nga family Gomez, salamat kid. God bless you, Troy. Mayong gabi ipod sa may gala diya sa Escalante, most especially sa Huerba family. Kag, mga taga-Sipalay, mayong gabi sa mga taga-Sipalay. Kag, si Dudoy Tupas, nagbalik na.
1: Gani man.
0: Mayong gabi man kay Renan Gomez Lapore. O may, harap pagkit color pahabol sa line number one. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, sino ni?
3: Good
0: day. Sino ni?
3: Si Kagawa,
0: Dung
3: Clown
0: eh. Ay, oo! Ang greet namun bag-ulang ni, ano, ni Pastor Winston. Kagawa, kamusta?
3: Samat. Kagawa, samat tayo.
0: May problema, si, basta.
3: Si monitor ang tata kay Bullseye with Erwin Salinas kay Sandro Borcos.
0: Baba.
3: Rawin Delwat.
0: Oo, oh, ang mga program na sa Bakulod, ang muna itong gina-feed temporary sa Kabankalan. Ang muna kilala niya si katropang Andro Burgos, si katropang Win Salinas,
3: Wendell.
0: Kag si katropang Wendell.
3: Si Rudel ko ng...
1: Antek?
0: Ang idol ni Dolpo si, ano, si Rudel. Oh, yeah, dear. Ginakilig-kilig siya di, oh, kagawad.
3: Kabaliro.
0: Oo. Kagawad, salamat. Salamat kid kagawad mo yung gabi ah. Okay, thank you. Bye-bye. Oh.
1: Salamat kid.
0: May mga connection na ta, may kagawad na ta. Ang ginahulat na lang ang ano, Ang barangay Tanod nga manog expire.
1: Kang naulat ba ang eleksyon eh kung matayon hindi.
0: Until now wala mo pa na Japan ang talk of the town ng about sa election.
1: Election.
0: Sa Kumelec naman padayon ang filing sang certificate candidacy. Of candidacy as long wala pa sing layi nga ginpatuman nga
1: as long as wala pa nga napirmahan.
0: Wala pa na pirmahan kag napatuman ang laying postponement regarding sa BSKE 2026. Pero tikay amo na nang ilang ano mo ang ilang kalendar bala? Kalendar
1: of activities.
0: Of activities regarding sa filing sang COC ma-start sa October sa September 28 tama. September 28 asa sa October 5 no? Tsakto na. I-correct mo kung sala ko ha kay hindi ko yabala ka sa ulo. So dire-diretso ang pagpadala sang mga ballot boxes, ano pa ginadaman ang
1: sample ballots,
0: ang mga gamit halin sa COMELEC nga central office pero anytime pwede man lang dyan ma-postpone kung mahulog na gid sa layi ang ginpatuman nga postponement may kaangtanan sa
1: election
0: na BSKE 2026 barangay and SK election no te ikaw kay doga panduwa-duwa madayon kun indi ma manapakapayahan
1: syempre eh nga ano ka lang man
0: ay hindi namin ko namin ko mga hatag ka pa ayan dulce
1: ha
0: hatag ka pa ayan dulce
1: pwede man lang masarangan yung Albi man
0: bagay di dulce man lang na yan
1: correct
0: di paano nabi karoon ng kagawad guba na din amon ng basketball court
1: ha
0: ipa fiberglass na amon
1: gano'n kayo base kung amon naman ni Bla nga chimpo malagsanayan naman kami talibong nga madaan sa nguna to ispading pa lang.
0: Ay, ang boss sa inyo. Basta, ma-anon na lang ta. Masunod na lang ta kung ano gid man ang ipatuman sa nga ito nga pang-gobyerno. Wala man ta dyan pa may himo kay ti. Sila man niya daya ang ara diya sa babaw kita ya. Masunod-sunod man lang kita kag aton atupagon ang aton nga pangabuhi kag kung paano kita mabuhi correct sa matag-adlaw.
1: Amo na ganing iban ka siling kanugon nga hindi madayon ba?
0: Ang naghambal na kanugon ang muman ng mga tao nga wala sing ano? Wala sing plano nga magpapili sa eleksyon.
1: Gabaton gani ayuda.
0: Hindi lang bala pag-ibisto bala. Ginilikaw ko na gani. Ang imo, ginambal mo gini.
1: Amo ko na
0: ikaprangka. Dayun na, nalang ka para kakwarta ta.
1: Amo ko na ikaprangka. Kaya ah.
0: Kay ginapananaw ko, ano pag idabing kaayuhan sa Pilipinas kung magamumulan ni tanan ng mga pinungko sa itong panggobyerno, why ganiya?
1: Kakun sila man Japon.
0: Ngara man mga maisog ng mga kongresista, pero pagpaug-paug na, dula man. Bakasyon man.
1: Ang iban gani, one term lang.
0: Iban gani nga, gin ano lang, gintayaan lang sang pinuti, lupa na yung piloilo mo.
1: Amal ganyang bot ko silingon.
0: Ay, dapat sabong mangin mali pa yun kita. Hindi na kita magpadala-dala sa mga stress-stress nga na. Kay tungod nga, ang stress mabalik sa aton nga lawas. Baldagit kita dira kung mag, ano na, mag batsyag na kita para sa akong kilala subong. Kay damo-damo na sang sahi ang stress mo. No, may ara stress na ginpaagi sa ubo-ubo, paos. May ara man ibang stress nga
1: emotional,
0: gaka-anxiety. Pero akong kilala kay stress siya, ang balik sa iya mo nang ginaubo-ubo siya, ginapaos. Ang iyan ni stress hindi man stress nga nga personal sa iya nga kabuhi. Ang stress ni tungod kay na ano lang balahaw. Natandog ang iya nga langala sa notes nga nagsangal.
1: Ambala na kita nga. Nga deep throat ah. Ano kay wala gigindasok mayo.
0: 16 minutes after 10, nagkaba na yung phone pala mo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa iyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: kung vitamin C. Tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthan Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Xanthan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthan Coffee Mix. Sarap!
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 10:36! Nagpamati ka mo sa Giapon sa programa ng Phone Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ah, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Oh, mayang gabi kay Lorena Daza de la Cruz. So excited to see you both in person this coming Sunday. Sorry, ako lang isa.
1: Siya lang kuno isa.
0: Oo, kay mapaano siya. Mapa ano gani ano ga maano ga sa Sunday?
1: Ha?
0: Mapagabot ka?
1: Mapalaygi.
0: Walaygi. Alin sa Pops Mira sa mapalaygi? Pagabot na gani palaygi tingi diya. Ambisyosa ka man, no? Ingat ako na may matres yung animal ka.
1: Talaga, ambisyon ka lagi lang man. Lubos-lubuson mo na lang.
0: Speaking of Rojas, sa September 27, 2 to 4 p.m. sa City Mall, Rojas Avenue, pagatigayunon ang Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. Ibalo na aton, kagsaksihan man aton mismo ang aton nga mga manug Zumba during sa Grand Draw nga event. May manog Zumba kita, mga katropa naton nga manog Zumba, Bela Dolph. Ara na siya sa aton nga Grand Draw sa Santo ng Next FM libu-libong pa-premyo. Kag, ang pinaka-exciting part nila is ang magadaog sa tag 50,000, 30,000, 20,000, kag pulutanan ka tag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So, muna ang aton nga balantayan sa September 27, 2026. Sa City Mall Rojas. Nan, upon nato nato ng mga katropa sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
1: Kagbantayin nyo man kay masumba man ko no kanday ano
0: Geno?
1: Si katropang Ira kag si katropang Choi.
0: Sigurado ka?
1: Oh, grabe na tong practice nila. Wala mo kita.
0: Basi mo lang tong kaisa. Kita mo nagsout-out lang sila. Dayon, nangyay mo lang gini-exaggerate. Ano? Ngayon ka-practice sila per me?
1: Hindi, may nagsagat ko nag-practice.
0: Ah, managurong ilaway nga para mangin healthy sila.
1: Kabay pa.
0: Oh, ikaw, anong imuya ginobra?
1: Ha?
0: Anong ginobra mo para mangin healthy?
1: Mangkot ka pa.
0: Hindi tayo bala upod. Sabi ko gani, sugunan mo, mangkot ka pa, upod lang kita. Ano na nanginiwala ko yan dahil nga, dito tayo bala upod yun. Anong ginabuhat mo para maging healthy ka?
1: Gainom sang ano eh?
0: Sang?
1: Sa produkto sang Sanson.
0: Ha? Bawi-bawi ka na naman.
1: Oh, hindi ka naman mapakay mo.
0: Bawi-bawi ka na naman. Boy. Why ah? Why gainom ah?
1: Eh, wala kung wala.
0: Tawag na mga katropa sa mga single kag willing makipagmingle.
1: 0912-0076-793 0915-8311-431 0915-8311-431.
0: Ano nga mga holidays sa aton nga pagabantayan, Dolphman?
1: Holiday sa sininga
0: sa sininga ano, tuig?
1: Di November, gid ko naman ito pa ang holidays na gid.
0: Ah, really? Nga man.
1: November 1 and 2. Kati, pisa official, kung sa Bacolo, Jeff is the official ang October 19. Kati, maskara. Diba tapos na, wala naman.
0: Natuod. Hindi gusto mong pagdiagali ang padugangan.
1: Ang?
0: Ay, buwas gali ano? Buwas, holiday ito buwas, September 21.
1: Subong 21
0: ay,
1: mo.
0: Ay, subong gali ang 21.
1: Si, wala man.
0: Uy, gali opisina, subong?
1: Wala man. May opisina, uy.
0: Ha?
1: May ara lang, gid. Wala man sila na-declare nga, ano?
0: Hindi, ah. May ara na, gid. Government declares Monday, September 21, 2026, as public holiday.
1: Tood.
0: Gaya nga ito, hindi tama na ma-feel kasi sa radyo man taga-obra.
1: Amo na gani.
0: Kita sa radyo kung sa
1: wala
0: radyo.
1: Wala ba ito kagin na nahambal nga muna?
0: Ara na naman. Pero hindi ka pa confirm
1: nga
0: holiday kay man subong kun indi.
1: As far as I know, amo ni siya ang anniversary sa ano, di ba?
0: Oo. Oh.
1: Kaya daw wala makuha kabati nga nagambal sila nga ano.
0: Oh, ikaw lang guru, ya wala iya kabati. Iya.
1: Sige.
0: dalahigo no pa kay dalahigo no pa kami dalahigo no pa kami nga wala kabati. Ikaw man lang ya wala nakabati.
1: Sige.
0: magwa ni sini karon sa aton, ara naman kita sa radyo sa huring-huring.
1: Sige,
0: Judith Cantunao Bagakay, good evening sir. Katropa mo exciting from Purok Santol. La kami labot kay taga Purok Sir Apple kami. Pati ka na uglaog la Judith ha, may gabi. Today September 21, 2026 is not a nationwide Philippine holiday under the official 2026 National Holiday Proclamation. However, September 21 may be a local special non-working day in some areas because the president has declared several local holidays for specific municipalities cities this September.
1: Ang selected.
0: May pipila lang guro nga
1: selected lang gani.
0: Nag-holiday. Tapos mayra man iban nga padayon ng trabaho sa bagay. Nano man ang mga holiday na yaman daw. Hindi man Japon na makabulig ang double pay sa aton kay ang glass tuhon kamahal na gid.
1: Basta ikaw na nagambar. Yeah.
0: Hindi naman ma-feel. Hindi naman ma-feel nga ya double pay kay ti mahal na gid no sa mga balaklo.
1: Labi
0: no?
1: Na gid ang gasolina sa mga mataas pagid.
0: Sa saan no mataas?
1: Tomorrow.
0: Sigurado na.
1: Yes.
0: Amo na to, sa Tuesday na gito ang confirm nga masaka sing 9 to 10 pesos per liter.
1: Amo na siya, oo.
0: Really? Malakat na lang ikaw sa
1: nimo nga man. Amo na gid pagbalik sang kalisa.
0: Ay wait chan, sana ya magbalik ya
1: pero man.
0: Hindi ka man Japon makapagusto bisan electric bisan maka electric vehicle kasubong. Kung gusto mo magtabok sa island risaton nga palibot, hindi man Japon pagikarga sa mga roro.
1: Kung sa bagay
0: kay ano kuno nang di sila magkarga tungod kay sa battery daw kun na muna
1: ambot lang ay ha
0: ano man ayaman ti
1: Tiyan mo na ginipagsilinta nga matuon na ginanta pa manyos lana.
0: Maparuwas ko yan sa Domingo. Hindi na ako magdala sin sa lakyan. Kanami pa ba lang mamasahe?
1: Uy, ka-enjoy ko yan kung ano yan.
0: Pero galing kay ti, ang lain naman kung may ara kaya privado nga sa lakyan. Anytime yan, para sabi, kung kaihion ka, pwede ka lang kapundo. Kung gusto mo mangapi, mga pangapi ka. Manabla, unlike nga kung ara ka sa mga public buses nga gabiyahe ka, kung saan ulang yung mapundo ang driver mo, napapanaog mo.
1: Pwede ka man ka pangabay.
0: Nga, mangikanay.
1: O,
0: ang imong nga ilihion, wala na sa oras, subungaw.
1: Ha?
0: Wala na sa oras. Para sabi, magaling ka sa Bacolod, pakadto sa Sagay, 1.5 hour o kung 1 hour, abi ang travel time. Sa isa ka oras, kapila ka mangihi?
1: As of now,
0: magbiyahe, mga asobnaw mo na yung muya.
1: Amo na gani, na kaisa man lang.
0: Na kaisa? Tingnan ako mag-duty, tado, isip-isip ko, doon ka 20 ka magsaka pa na.
1: Siyempre, gainom tubig mo.
0: Ano, diba, mo nang kinalain. Mo nang kinalain kung ano. Ti, wala man ta Japon mamahimo, kahit ginutang tagayin ng salakyan para gamito naton, mapilitan man ta Japon nga magpagasolina.
1: Dapat lang.
0: Pero kinot-kinoton ta na ya eh.
1: Kung hindi man importante ang inyong laktan, kung lapit man lang, laktan na lang.
0: Ay, wala na gid subong ya, lapit na lalakton. Wala na gid ya, ang lapit na lang gid guro nga lalakton, ang mabakal ka na lang gid sing disposable cup.
1: Hindi ah, pero na makuha man sa lakat, lakta.
0: Amo lang ganyan pinakalapit subo nga ano, nga lalakton ang mabakal lang gid sing disposable cup, pero dares ya lagyo na gid tanan. Te kinanglan mo gid ya sing ano, limousine gid ya.
1: Wow, nga may
0: ha?
1: May cortina.
0: Mayo-mayo kaya dumduman niya pagli akong joke, no?
1: Barmit lang mo pala nga na limousine kasi kung lain na gina.
0: Ano gusto mo color sa cortina? Ha? Ano gusto mo color cortina?
1: Pink.
0: Ah, hindi kuya.
1: Ikaw yaw.
0: Green.
1: Ba?
0: Oo, tapos may bitadine sa kilid. Do comedic lang sa... ang ambiyoso do comedic lang sa... O kung ano wala doon, do center na may ginatuli.
1: Ano lang eh, puti na lang ang cortina.
0: Ay, hindi ko na yun, ang puti yan.
1: Naaman.
0: Okay na ko yun sa green. Ah.
1: Tapos makuhan, may tupad ka nga red cross. Ang sign. Eh, hindi ka pa na.
0: Papakuha ka naman si Dugo. Ang unod gali sa ang unod gali sa lakyan blood bank.
1: Amo gani.
0: Uy, nakagi ka regali pa ko dugo ge.
1: Wala.
0: Ah, wala nga.
1: Hindi ko pwede makuan.
0: Ang nga aman. Kaya wala ka ginadugo mo na. Ah, ano man hindi ka pwede kuan.
1: Anemic man ko.
0: Ah, sa alin san o pila edad mo nga anemic ka na?
1: Mga 14.
0: Ah, 14 anemic ka na. Yes. Ah, mo gali do kulang-kulang ka man ka isa. Mm-hmm. Kuo man ko, no?
1: Nakuo na, iya.
0: Ang nagalimig doon sa kanimig, gali, no?
1: Oo, eh.
0: Kulang-kulang ko, no? Kisa, alabuto, no? Meron kisa nga lang jali-jali, tapos kung masunlugan, dahil ka pangutos na yun, no?
1: Ako pa ang kapangutos.
0: Haba!
1: Ako pa.
0: Sa ako man lang isa, hindi sa kapurma-purma, kay sikon ko ni sa dayon kung maano sa mo.
1: Amo na ganin bala.
0: Oo.
1: No? Claro, unta niya kay ikaw na open.
0: Oh, pero wala ko yung kapanunlog si Muya.
1: Langit bala.
0: Ha?
1: Te, nga amam, baka nga akong kapangutos.
0: Oh.
1: Eh, kung sila mga akigaya, masalit sa joke lang gito.
0: Ha? Oh. Sino ka dala plastik ako? Sino ka dala plastik ako?
1: Sino dala plastik man?
0: Oh. Anong hambal ko ako? Pangutos, pamutos?
1: Pangutos lang
0: pamutos
1: ito.
0: Hambal ko!
1: Grabe. Ah.
0: Sino ka dala? Sino wala amo nang problema sa aton nga duha kay wala mo ginapatapos. Di ba lahas yang ambar ko sino ka dala plastic ha?
1: Okay, sige ah.
0: Sino ka pamutos?
1: Ha?
0: Sino ka pamutos?
1: Sharon Cuneta. Grabe man pagpapilar sa mga kanta no.
0: Ano, balutin mo ako. Nang hiwaga ng iyong pagmamahal. Ganon. Ah, hindi ko naiya kay Sharon niya.
1: Kasi no, kaya?
0: Eh, Bilma, kuya.
1: Sige ah. Hmm.
0: Ah, hindi na lang ah, para wala na lang kita lalisan kay Sandara Park na lang ko ah.
1: Magusto ka.
0: Kanta na si Sandara Park, bro, no? Ano ganun yung kanta ni Sandara?
1: Sabi ko na nga
0: ba? Ha? Gin-revive yan, ha?
1: Oo.
0: Ang sabi ko na nga ba? Mm-hmm.
1: A smile in your heart.
0: Nami ang smile in your heart. Mm-hmm. Give me a little smile, smile in your heart.
1: Ay, ala. Ano na? You brighten my day.
0: Ay, giliwata na yan. Giliwata na yan, sumong yan. Ano yung mo?
1: Ha?
0: Ano katabi ang smile in your heart?
1: You brighten my day, you're showing me my direction. Nga bala, di ba?
0: Yes, mo.
1: Just give me a smile in your heart.
0: Kasi Chakto man, no? Mumana. Ang original siya na si Ariel.
1: Hindi, uy.
0: Ay, sino gali?
1: Jam Morales.
0: Plugpot.
1: Ah.
0: B.O.
1: Ah,
0: si Ariel na iya.
1: I-type la Jam Morales.
0: Smile in your heart. Si Ariel Rivera gijay.
1: Ang nag-compose pagid gusto mo.
0: Nga si Jam Morales kay daw bata pa man nakisa kay Ariel.
1: Hindi mas may edad si Jam sa kay Ariel ya.
0: Si pero kung pamatian naton sino ang mas manami magkanta si Ariel o kun si Jam?
1: Depende sa imo kay di ako ay namian kay Ariel.
0: Ah, hindi ko na ya sa imo na namian niya.
1: Sige.
0: Hindi na. Ipamanggota ka. Ipamanggota kung sino ang mas maayos, si Jam o si Ariel.
1: Di
0: ambal mo, si original ang nagkanta si Jam, pero mas namian mo si Ariel.
1: Mas namian ko sa pag-deliver ni Ariel. It's not because nga siya ang original namin na siya. Diba?
0: Oh. Dapat tuod, ang original, lagpasan mo pagid nga mas namin pagid ang imo nga pagplastar. Kay kalaway man nakaroon nga nami ng original tapos gin-revive mo siya tuod tapos laway man lang gali.
1: Go correct.
0: O sige, I'll go with you with Ariel Rivera na Smile in Your Heart. Pero sa Bernes, sa pana sa i-play.
1: O sige ah.
0: Pero i-play ko na sa bunga. Mabalik pa ang phone, follow po nyo si Katropa Antroy Tisoy.
1: Si Katropa Antroy Filangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: kalori ang go, matrupa ako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko

0: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: De, amot ka no.
1: Oo eh.
0: Nagpadayang kita sa programa ng phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kay collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Pangapi ka mo every morning sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang sa...
0: Ano?
1: Kaarap man ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis po sila na kutis artista pa.
0: Dali na sa katusngaw, no? Pero buhi pa siya bala. Ang mga ESL products na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pa mo kayo ngagaw tawag. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Sa palabuton ng Biyernes, sino naman ayhan ang makaangkon sing 5,000 pesos nga cash? Para sa atong nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, millions worth of prizes for you. Baka lang kamo sa mga Gold Eagle products pareho sang Gold Eagle King kag 320 ml nga Gold Eagle Beer. Ang Tansan ninyo paghihaboy kundi gamiton nyo ina nga entry para sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isulod nyo sa puti nga sobre. Isulat ninyo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, kag ang suki nga tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga XFM radio stations malapit sa inyong lugar. Kag kada Biyernes, bantayan nyo kung sino ang mas swerte nga tagdawag sing 5,000 pesos. Kada ano na ha? Kada lugar gina siya sa Sagay, sa Kabankalan, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, kag kalibo nga mga XFM radio station. So may pito ka XFM radio station sa bilog nga Western Visayas kag NIR ang nagparticipate sa sininga promo. So pito man ka mga katropa nyo kag inyo nga mga constituents da sa tagsa ka mga lugar ang makaangkon sing tag 5,000 pesos sa pito. Ka istasyon dot multiply mo ang 5,000 pila tanan.
1: 5 times
0: 7.
1: 5 times 7 35,000.
0: Wow. So kada semana nagapagwa kami 35,000. Te ma week 8 na kita this coming Friday. Mm-hmm. So pila na lang 8, 9, 11, 12. We have 4 weeks. Para mag grand roman kita. Mm-hmm. Sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. So damo na higayon kag chance nga maka-intra kamo sang ato nga mga pa-promo sa radyo. Intrahin nyo man base kamo na madawg si kwarta.
1: Yeah.
0: Kag hindi lang kay kwarta, may cellphone pa ina kag mga grocery package, cash, gadgets kag grocery package sa palabuton nga grand draw. So kung may mga tansan na kamuda sang Gold Eagle Beer, gamitan nyo na bilang entries kag ihulog nyo sa mga XFM radio station kay may mga available na dirang drop box para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Big time ganyang XFM.
1: Correct.
0: Hindi ganyan basta-basta.
1: Oo, kaya hindi man basta-basta ang premium.
0: Mabato tayo sa mga dlag ko, ang mga mugid istasyonan nga nagpa-promo-promo man ah. Pa-promo man tayo ato na. Kung ka pamati si Lord Subong, pa-promo kayo hanggat gusto nyo.
1: Nan, te, di ka pa muna.
0: Sige na, mayang gabi sa aton ng mga katropa nga naka-tune in. Most especially sa mga K-cities nga mabatian kita like Iloilo, Bacolod, Rojas, kalibo mo na mga K-cities nga hindi basta-basta ang aton ng mga listeners.
1: Antique.
0: Na Kabankalan, Sagay, dugay-dugay ang Sagay, maki-cities na ni. Kanlaon, ka... San Carlos. Kung K-cities, mas maayo guro para pinasahi, bala, mas super city.
1: Correct.
0: Ano ka, Victorias?
1: Kabay pa nga, hindi lang super baha, ha?
0: Ay, gali. Oh. Hindi ah, kung maplastar na natood ang mga drainage na sa tagsa ka mga syudad, nga ilagi na ma-reroute nila sa insyaktong alagyan sing tubig, wala man sing baha. Kagang nagabaha man na da, ang pare sinabi ang dagat sang una ginobra sing patag.
1: Oh, correct.
0: So meaning nagagamay na ang babaan sing dagat kay ti ginamat-amat na construct kag ginamat-amat na bala ang tubig ubrahon na sing duta na amo na kay gamay ang space ang kadagatan o kun babaan sang dagat ti kung magtaas ang tubig kasagaran sina mabalik na diya sa correct. Duta, di ba?
1: Oo.
0: Kay kung anong ginkuwa mo, mo na ang mabalik.
1: Mabalik si mo.
0: Oh, hala. Tagalugabi, kay do title na sa ano mo, pelikula mo.
1: Ang ano to,
0: kung anong mo? Kinuha.
1: Kung ano yung kinuha, ang siya ang babalik sa iyo.
0: Ma!
1: Ano?
0: Starring si?
1: Ay, wae. Mahal kong pelikula na ni Nora Honor.
0: Sige, ano ang title sa pelikula? Nora Honor, the first person ang title. Kung anong kinuha, yun din ang kapalit. Nga mo na.
1: Doon wala man ko kabati.
0: Apigaw eh.
1: Si ano be?
0: Ha?
1: Ano be?
0: Aray, tagaanta ka sang mga Nora Honor nga ano ha?
1: Nga? Yeah.
0: Nga movies ha?
1: Sige.
0: Nga wala mo maano? Wala mo na lantawan? Gaanta ka ha?
1: Oo, oh, sige be.
0: Kagpakton mo kung ano nga tuig nagwa. Mm. Kung sumulunod kagid ni Anghing Nora.
1: Oo, oh, sige be.
0: Oh, himala, year?
1: 1986.
0: Wrong.
1: Oh.
0: 1982. Bona.
1: Bona, mga more or less, mga 1990.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Pigaw. 1980.
1: 1980,
0: ah.
1: Hindi, 80 ko na 80, ah.
0: Minsay isang gamo-gamo.
1: 76?
0: Correct. Tatlong taong walang Diyos!
1: 75.
0: Are you sure?
1: Yes, very sure.
0: 1976.
1: 75 na siya. Amo na siya ang first time yung nandang sa FAMAS.
0: 1976. Bulaklak lang City Jail!
1: More or less mga 80s?
0: No, hindi ko kinanglan more or less.
1: Adra, basta adra.
0: 19?
1: Mga 80s.
0: Be specific to your answer.
1: 86?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ka paka-change yung answer.
1: 84?
0: Correct! Karagali! The Floor Contemplation Story!
1: Mga 90s?
0: Hara na naman, be specific. Kasi mo answer.
1: Mga 1992?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Pwede ba kailis?
1: 1990?
0: Pwede ba kailis?
1: 96?
0: Ha? 96? Ano ba sa'yo mo yan eh? Oh, final answer.
1: 96?
0: 1995.
1: Die Womb. Die Womb,
0: 2013. Are you sure?
1: Oh, 2013.
0: Final answer.
1: 2013.
0: 2012. Dementia.
1: Mga 2012 something.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: May dagdag, may kulang.
1: Amo na siya.
0: 2012?
1: Yes.
0: 2014. Taklob.
1: Taklob is amo man na siya. 2014?
0: Are you sure?
1: 15.
0: Are you sure?
1: 2014.
0: Din kada? 2014, 2015?
1: 2014.
0: 2015. Andrea, paano ba ang maging isang ina?
1: 1996.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Ah, hindi ka sure ah.
1: 1996.
0: Hindi ka sure ah.
1: 1996.
0: Ah, hindi ka gani sure.
1: 1996.
0: 1990. Eh, oh.
1: May natamdan siya mo, ano?
0: Ina ka ng anak mo!
1: Nora
0: Honor ka, ha? Ina ka ng anak mo!
1: 80s.
0: Be specific, gani ang bota. Pagkataaman, utok mo bala para maumpawan ka na.
1: 1986?
0: Ha?
1: 86?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: 86?
0: Sumulunod yung gimani Nora?
1: Oo eh.
0: 1979. Hmm. Basta may pusan ka, tsaktog na ang balko.
1: Anyway, wala man na isa pa tuwing tuwing.
0: Atsay! Yeah, basta,
1: Atsay is 1978.
0: Correct. Lili mo man ako ng kopya mo.
1: Lili man.
0: Caller, good evening.
1: Hello?
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Yes. Anong mabulig naman si Imo?
2: Mahit ano eh, open call, Troy.
0: Wala pa na tuyo?
2: Ay, Troy, nakrangkaso lang, Troy.
0: Sinungalan mo?
2: Si James, Troy.
0: Ah, James naman niya pangalan. Tagantiki ka, di ba?
2: Hindi, Troy, tagailo-ilo, Troy.
0: Ilo-ilo naman.
1: Ilo ka naman.
0: Tarala naman to sa make-out naman ta.
2: Sobrang gay. Anong sobrang gay ko ba yung make-out, Troy?
0: Dugay-dugay, masa ilo naman sa gimbal, sa malabot sa bilya, sa uton, at sa city proper na niya. Dol?
1: Oo eh.
0: Mm, sige na lang ah. Mm. Kala edad mo?
2: Ano, Troy? 36, Troy.
0: 36. Ano, obra mo?
2: Hindi alam, Troy, sa UMA, Troy.
0: Ano, obra mo sa UMA?
2: Ano, Troy, all around, Troy. Ang pangawan sa taon, arado, pulik-lik, Troy.
0: Ano napakita mo sa isa kababayi?
2: Simple lang, Troy. Ang maginoon, medyo bastos, Troy.
0: Ah.
1: Gapamati.
0: Sadyahan ka na. Gapamati ni siya. Then lain na gali address.
1: Amo yung gani.
0: Kaya iyang ngalan. Ano ito galing last kong pamangkot sa iyo man? Ano ito last kong pamangkot sa iyo man? Ripat na lang ko kay.
1: Anong ubra sa kampo ah?
0: Hindi, ano ubra mo sa uma ko na?
1: Sa magali.
0: Amo na agapangita sa babae. Amo to hambal mo no? Nga ano to maginoo
1: pero medyo bastos.
0: Teo mo man Japon niya ginhambal kabalo na gid sa nga babae hambal niya pa maginoo. Eh?
2: Pero medyo bastos Troy. Mahina, gini ko nga bro Pito Troy.
0: Pamati ba lang ginhambal mo bala babae na mo ang subject na mo nga nga mambal ka maginoo. Kay babae na nga itong nisuryahan.
1: Maginang naman.
0: Hindi na yan maginoo yan. Hindi pala mag-uuhu o kay sala, gani. Napaitindi si Imo. Ti, kung hindi maginoo, Dolp, ano na siya?
1: Maginang.
0: Ha?
1: Ginang mo, maginang.
0: Maginaga.
1: Mabini, binibini. Maginaga.
0: Oplag na number mo, ah. 09.
2: Ang hiling na gali, ang number ko gali, ang 0963-593-0963-593-9166.
0: Okay, goodbye. Oras, 22 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: 39 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nagpasakop sa phone pal nga programa. Kag sa mga nagapinamati. Thank you, Gid. Sa mga tech on duty, salamat. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR kag sa Panay Island. Thank you so much. Kag sa amon boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, natuyo na ko. Muna nga nagasinalambig na ako na dila. Madamo man nga salamat. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Nga nagasiling adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone.
2: Excited!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang says the pain. Narisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
10: Go!

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
2: Sanford Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanford Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon, ang Sanford Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
10: Sa matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
15: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Kaya tukara ako nga ubo, giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo, tanan nga panakit sa kulawat na ayad gin.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong-itong
6: sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Go!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laindijang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan.
10: Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia.
10: Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit
15: ng
16: gimbatyan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika. Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Dugay gigod ang pusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahuwag sa kusakon ubo. Damong hindi nga salamat sa Premium D3.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Go! Yeah!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
3: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
13: Mas gari sa ka-service ko. Mayara ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Ba't dyan ko dahil yun? Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call the doctor.
3: Go.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manami na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: So, ba't yung pag-inom ko sa Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawat nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
2: Buti na lang,
3: lagi akong nakasanton vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
17: Yeah!
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
17: Mabibili
16: sa mga butika. Go!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya kayo. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
1: Pangkalang pain.
12: Fast and safe. Yeah!
1: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister pain.
12: Mabibili sa mga butika.
1: Go! Yeah!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa

0: FM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
2: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear.

0: Bare Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Di mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Silver Plus Gold.
2: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kong madula man lang. Napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Mga pare, guys, may good news. Dumating

0: Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika. Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency

0: pagpipili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Go!

0: X F M
1: X F M
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akon niya regla.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pagbibig sa mga butika.
6: Suabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sis the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!
18: Feel the vibration.
19: XFM.

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton it mayat. Kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining nga mga ginakaon kun maprepara lang naton it mayat. Mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatik sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining nga pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Samphone Plus Gold.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sining pagpangalagad, upod man sa aton sining mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sining pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sining explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sining aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sining ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga mak-

0: ang pangalan sang siningdahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuyaay Dok Leo.
1: Mhm.
0: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igkaron lampunaya.
1: Mhm.
0: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igkaron.
1: Mhm.
0: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Dok Leo na hanog.
1: Mm, black eye ka pwede man ah.
2: Samson Gold Coffee Mix.
0: So nga mon sini nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor Dok Leo.
1: Ang aton sini ginatumod dre ini bala Sir Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kaguay sa gina culture para pang baligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatyag kita sa lawas.
2: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Generally ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sinang is rapunaya.
2: The Secrets of Health.
1: Nagaangko ni Sir Josil sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang taninsa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
2: Seven Plus Gold.
1: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josil, kung makita na ton niya sa ringa kulor, purple, kung dark purple, because of anthocyanins, the antioxidant niya siya, kag nagabulig siya Sir Josil, ano, proteher o kung protect sa aton sininga vascular system, kag bisan pa sa aton sininga kurason.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, dipay-dipay giko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: So madamos ang benepisyo gali kita makuha sini Dok Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa sini Dok Leo eh.
1: Tama Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa aktong proseso.
2: The Secrets of Health.
0: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Dok Leo, pero ano nga to sining himuon? Agudtong ini mangin epektibo sa ginabatyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na ngaton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Iyan nga tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino.
0: Mm.
1: Kapag tapos, pwede man ang iyas ni nga sabaw ko ng tubi nga ina ipahid ni mo Sir Josil. sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josiel, para matawhayan.

0: ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo, Sir Josila, ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
1: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sa nga skin, doklay, makapanalupsop siya.
0: Actually, Sir Josil, pag abot ya sa hilanat, ultimo obisan ang tap water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sa hilanat. Kung may sprayer ka mo, dra, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sa isang may hilanat. Makabulig, Sir Josil, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound.
1: Oh.
0: Nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas, specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sa ningalawas.
2: Southern Plus Gold.
1: Actually ang ginahimo sang iban sini, pati na sa amon sini nga balay kun mahilanat ka bala. Indi lang kay guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tasang malamig nga tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig niya na sibinan.
0: Pamanan tan lang, Sir Josel, pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalaw na lang gid nato ng agtang.
2: The secrets of health.
1: Pero isa ka clue ha sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano niyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan aktuali sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat gani ang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
0: Sa mga magagmay lang na, Sir Josila.
1: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Manotis nyo na, galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambala, tuod tong hambal mo.
2: The secrets of health.
0: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
1: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And party naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaisa ti respiratory support. Importante man ni mahambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
0: Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sa nagpagginhawa, among aton sa naginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins ang nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuunta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya, kag ato na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kag para sa mga kababainhan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababainhan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
0: Ang yas ni Sir Josil nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Bukong benefits sa aton sa ding lawas. Amo ni bla Sir Josil ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilan sa ding puson. Or iban sa ni masiling sakit akong tiyan kay ara ang ilan sa ding menstruation. Mabuligan ni Sir Josil ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa nisang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Southern Plus Gold.
1: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation and paano naton ini i-take. May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga hambal up to that volume ka lang pwede naton i-take na Doc Layo.
0: Southern Plus Gold. Depende sa aton sini gamitan. Mm. Ang aton sining preparation, like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. Mm. O kung may mga hubag-hubag, crush lang naton, pero piso naton, siyempre matilo aton sining kamot ha, pero piso naton, nag-i-apply lang direkta sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na, tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom, Sir Josiel, ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang, Sir Josiel. Mm. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
1: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
0: Tama.
1: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
0: Yes, kaya pwede mo, Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Oh. Kung ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagkatapos, samburan mo na sa kunputson mo sang gos para nga malalayan, Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
1: Kag isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sining ano, nga dahon sang rapunaya.
0: Tama.
2: Masanzon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pwede na ito ini mamix sa ibang sining mga, just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Layo kag imnon.
0: Kung gusto mo, Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
1: No.
0: Kaya nagdugang pag yun nakaroon ng imo pagkabudlay sa pagtulon sina, kung i-dilute mo pa, kaya nagdamo pang imo sining ilimnon.
1: Mm.
0: Oras, kung isa o kung duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, solved na.
2: D3 Coffee Mix.
1: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na ton la gaon Doc Layo.
0: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninga lawas, pwede, Sir Josiel, ano, mag preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton, Sir Josiel, pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton, and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josiel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josiel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagyad ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josiel, sang lemon grass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
1: Kay pareho sini Doc Layo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sini nga odor, man-neutralized ang iya man sini nga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Layo?
0: Pwede-pwede gid, Sir Josiel.
1: Oh.
0: In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot. sang tanglad may gamay nga samay sang aroma kun kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Josiel nga unique ang imo sa ninyo coffee pero na boost pagid ang health benefit.
3: Santon Plus Gold, the secrets of health.
1: So ini tanan Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa
0: premium D3 coffee mix. Nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ning insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
3: The secrets of health.
1: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking aton sa ning skin.
3: The secrets of health.
0: Kung sige-sige galing inom nimo sang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gud sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josiel kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: The secrets of health.
1: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
0: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang na lang nimo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan sini Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sang pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sining lawas, Sir Josiel, among aton sining ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga komplikasyon sang diabetes. Kay ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posibleng ihalit sa aton sining lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sining ulo. Wait na ginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secrets of health.
1: Subong grabe gidya ang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
0: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secrets of health.
1: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
3: The secrets of health.
0: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria, nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan nga matapna kung nagagamit kita sina Sir Josiel.
3: The secrets of health.
1: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pino-pino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secrets of health.
0: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josiel, no? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang Sulbarman, Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
1: Ang trangkaso kagilan at subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamong kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang sisdapain.
3: The Secrets of Health.
0: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Sunthon Gold Herbal Oil. Kay maglawas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sini nga lawas kag pamatsyagan.
1: So pwede niyo mag-partner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says
3: the pain.
1: Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
0: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga gina-demand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
0: Gina-recommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali sa ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag protection, Vision X Plus makabuli ligid sa aton.
3: The Secrets of Health.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Yes!
1: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik inyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
0: At tinidamo sa mga bana na gapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, ginsin sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ni manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dire Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga blood circulation. Kung mahimo nato ni na siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato ni na Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga kap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
4: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
1: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, why nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
0: Sa panahon bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sang iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sang aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: Sunthon Plus Gold.
1: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to help! Yes to help!
2: X.
4: X.
2: F. M.
4: X. F. M.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong mag-

0: para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Roma City Capi! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, EXA

0: Exciting time! Alas 4:36.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Tagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, Karunyad Law, sang Martes. Petsa 22 na kita sa bulan, sang Setyembre, tuig 2026. Siyempre, kaupo nyo naman ang inyong sinialagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Zaldi Aguiab Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa! Exciting Pilipinas! Bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na bango na Siyempre sa mga magadigamo para sa ila mga estudyante sa mga magadigosyo man sa Subong Adlaw. O kaga sa mga magabiyahe aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Yahoo! Kumusta man ang nangin adlaw nyo kapon sang Lunes, sako gen? Ayoy! Kaya siyempre ang Lunes siya mo ginang makabig naton nga pinakamasako nga adlaw sa kada semana. Oh, madamo sang kliyente ang mga government offices naton. O oh, di say maswell ang mga bangko damo naga deposito kag naga withdraw. Ayoy! Kagagutok niya nga itong krusada kong Lunes. O, pero bisan ano pa ka sako na itong kahapon. O, kabay na ka-relax-relax man ta sa gyapon ah. O, kabay na ka-pulupahuway gyapon. O, kay budlay na kung pagbugta mo kapoy ka bala Japon?
1: Oh no!
0: Why? Kasi nagana, magulag. Siling nila, ang Monday is a very long day. Yahoo! O, gani, dapat kabalo kita mag manage ginsang oras naton. O, pero subong adlaw, sang Martes! Ay siguran ta naman niya nga may positibo gid pa ni muot sa aton sini nga kabuhi. May mga yuhom sa aton sini nga mga nawong. O kag ipalapnag ta naman ang good vibes. O mind your own business. Ayoy! O hindi magpasilabot sa kabuhi sang iban. Ayoy! Kaya ba si Willie mo wala binantay sa hulag sang iban?
1: Oh no!
0: Huwag mo na madiparahan kung diin eh, mo ginagyan kag masandad ka. And by the way, subong adlaw at September 22. Happy happy fiesta na daw sa may banwa sang dao. Pipista gidra sa mga daunhon. O kaga ano man ah. Good morning gid kay Mayor Baruela da.
2: Good morning.
0: Yahoo! O kumalapit-lapit lang ang daon na mito mamista kag. Ayoy! Municipal and religious fiesta sang banwa gid niya sang dao mga katropa. And then syempre sa aton man sini nga pala tuntunan. Ato na gina-welcome ka ginatamyaw sang isa ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa nga nagatutok na sa aton yung pagpangalagad nga monitor. Pinagi sa 106.5 MHz nga lilisoan sang ila sin mga radyo sa FM band.
2: Yahoo!
0: And syempre sa mga nagalantaw man live ha, sa mga katropa naton onliners. Oh, good morning gid sa inyo tanan-tanan.
1: Good morning.
0: Power share na sa aton sini live sa subong aga. Agud sa pagdulong naton sini mga balita naman kay impormasyon. Kay aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno. Isagit kay good morning daw sa aton sini nga mga katropa sa TATC.
1: Good morning.
0: O, sa mga masako na naton da nga mga vendors o, sa kay Sir Herminio Ikalde dira sa Ikalde Meat Stand.
2: Yahoo!
1: Good morning.
0: O, syempre dira man sa mga kapihan o, for sure ini mga kapihan aga pa niya nagalabutan. Oh, ang iban sila may bit-bit na nga termos.
2: Ayoy!
0: Okay, aga pa nag-init sa tubig.
2: Yahoo!
0: Okay, Antonio Bulido. Okay, kay Ma'am Aileen Agdales da.
1: Good morning!
0: Garaman sa may isdaan.
2: Yahoo!
0: O, dira sa may fish section, ha? O, kay Sir Wendell Dolorda, kay Ma'am Ria Sangrina.
1: Good morning!
0: Sa utanan section, da, sa kay Nairo Salinda Antonio, kay Sir Leopoldo Revise.
1: Good morning!
0: O, kaga siyempre, ha, dira man sa Bagsakan Center. Sa mga bulanteros naton dyan ha, mayong aga gid sa inyo.
1: Good morning!
0: Okay, migo taman da hari kay Roy RJ ha. O, mga migo ta da nga gwardya.
1: Good morning!
0: O, draman sa may poultry section. O, sa Erica Frozen Products.
1: Good morning!
0: O, sa kay Sir Josue Ismalana. Sang Josue Dress Chicken. Kay Sir Francis Asugi sang Asugi Egg Supply.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Sa mga amigo, tamandang ang mga driver, oh ah! Oh, aga pa na yun nagalimpyo na karun sang ila, Jeep, oh! Okay, magabiyahin naman padulong di sa Roa City. Okay, amigo, tada, Jojo, di Roy!
1: Good morning!
0: Subo man kay Jonathan Felipe kag kay Joan Potato.

0: kay Migo kumanda punso yo ah. Sa may Chris Karin Diria sa Plaridel.
1: Good morning!
0: Siyempre sa aton mga Fisher folks. O nga, magapanagat naman sa subong adlaw. O, dira kay Parikoy Rex Ramirez. O, sa may Aguho, ah, good morning.
1: Good morning!
0: O, siyempre kay Mrs. Yaman, ah, kay Ma'am Alet. Kag kay Adrian Mandera, kag sa inyo, apo ah, good morning.
1: Good morning!
0: Yahoo! Kay Ma'am Liza Digala, dira sa may Kugon, sa Banwas ang Panitan, mayong agagid.
1: Good morning!
0: O, kag kay Migo Taman Antonio Solomon, aga pa nagbugtaw, kay magabiyahin na dira sa Banwas ang Pontevedra.
1: Good morning!
0: Along kid sa pagmaneho, ha, Migo Antonio Solomon.
1: Good morning!
2: Ayoy!
0: Siyempre, draman sa mga taga Ulutayan. Okay, Migo, tada dyan-dyan abawan. Okay, buhay dagat vlogs.
2: Ayoy!
0: Okay, Papang Philip.
2: Yahoo!
0: Okay, nung Rio, kagay ng Grace Aninang man dyan sa may punta tulay ho.
1: Good morning!
0: Kag sa mga taga-Hamulawon pa na yun ah. Always gina nagatutok di. Okay, Eric, kagay tayo musok biring.
1: Good morning!
0: Subong man sa... Kay Yusel Barogo, kay tayo Joel Bilyones. Kay Ma'am Rosalie Bourbon, kay Kapitan Michael Dolor.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, Migo Tamanda Ryan, Sina de la Cruz, oh. Aga pa nagbugtaw, Migo, kung atigasin. Basta aga pa na sa magbugtaw, abot ko na na.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Kay Migo Tamanda Jobert Delpino sa may Panitan.
1: Good morning!
0: Oh, good morning kita Migo Jobert.
2: Yahoo!
0: Oh, speaking of Pasko na, galio ba? Dumalipat pa ko. Oh, mga katropa. Oh, sa aton nga Christmas countdown. Mayara na gid lamang sang 94 dias nga nabilin. Tag Pasko na. Oh, 94 days na gid lang ah. Oh, dali na gid lang, dali na gid lang.
3: Ang trotot mong ipinago sa baol.
0: Oh, kalma kami Gurayan. E plastar ta na di karon no kun pilagin ang increase sa gatong subong adlaw.
1: Yahoo!
0: Okay, Sir Ferdinand Duro da sa may kios panitan mayong agaman.
1: Good morning!
0: Okay, siyempre kay Migota Joselito Raimundo Arsenio. O, nagatutok subong adra sa Sityo Fatima, Barangay Milibili. Oh, good morning lang kuno sa pamilya Arsenio. Okay, Raimundo Apuyo. Oh, good morning, gida.
1: Good morning.
0: Okay, Sir Joel Daliba. Oh, dira magalis si Sir Joel sa ano ho sa poblasyon Ilawod, no? Dira sa Panitan, good morning man.
1: Good morning.
0: Kaga kay Chris Blanca for Blanca Flor Concepcion. Oh, dira sa Lawaan, no? Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, aga ka pa Migo Chris ba?
3: Yahoo!
0: Oh, Dari man kami mamlaya, ba iso sa Inocencio Tisa mayong agaman.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Alright, alas 4.51. Sa aton manggaling ang mga overseas Filipino worker ha, din mga mga parte sa kalibutan, medayad lang nakapagpamati sa inyo, tanan-tanan.
2: Yahoo!
0: O, kaga sa aton yung mga mangunguma. Sa mga nabukid nga kabarangayan nga nasakupan sang aton sininga probinsya. Good morning, good morning, good morning mga katropa.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Okay, pare ko'y Rex Dita. Oh, good morning, Ed.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Oh, ako yan, nagapati ko. Aga pa rin nagabugtaw si pare ko'y Rex Dita. Okay man o, oh, iya profile pic subong Carabao. Aga pa na nga daan ng Carabao naga ano? Nag-aarado.
2: Ayoy!
0: Ayoy! Alright, lito na kita na yun mga katropa sa headline. Sa nga to naman yung mga balita sa Subong Aga.
4: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Sa mga headlines, sa aton sining mga balita sa Subong nga aga. Sa aton yung mga balita national.
4: Headlines. Headlines.
0: Vice President Sara Duterte nagserbe nga company director humalin sang 2022 tubtob 2025 base sa SEC records. Vice Presidente ginadumilian nga mag-engage sa negosyo santo sa konstitusyon, suno sa testigo sa pagpadayon sining impeachment hearing.
4: Headlines. Headlines.
0: Sa dugang pang balita national, hagna nga nagapostpone sang 2026 barangay sanggunian kabataan elections. Ginpirmahan na ni House Speaker Budji D.
4: Headlines.
0: Samtang sa mga motorista naton, presyo sang gatong magasaka sa masobra 8 pesos. Subong nga adlaw.
2: Oh no.
4: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman yung balita international. Tatlo ka mga tao patay matapos mag-launchar sang drone attack ang Ukraine sa Russia.
4: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa showbiz balita, Laika Gairanod, ginsaway ang mga netizens nga nagahilabot sa iya personal nga kabuhi.
4: Headlines. Headlines.
0: Tagsaton nga sports balita, mag-utod nga Yulo. Nakalabot sa aparatos final sa Asian Games. Carlos nagalaom nga makakuha sang gold sa vault kag parallel bars. Mga katropang mga headlines, sa aton sa mga balita Subong Aga. Ang buhilo ganun nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! And siyempre, sa inyo sininga pagpangapi, ginarekomendar tagid mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa! Kagang kape nga makabuligid sa tanan nga balatian, ilabi na sa hormonal imbalances.
2: Oh no!
0: Okay man kung hindi balansi ang hormone sa aton nga lawas mga katropa, oh, dere kag nagatubo man ang mga balatian, no? Labi ng mga bukol-bukol na ginatawag nila. O, So once nga may mga bukol-bukol na magtubo sa lawas ta, internally or externally man, nagakahulugan na nga hindi balanse ang hormone sa aton sining lawas. Nga maka-trigger sa mga balatian o ka nga isang picos o kunang polycystic ovary syndrome nga masamigid nga nagaigo sa mga kababainhan, no? Kaga nagresulta kung kaysa sa kabudlayan nila nga magbusong. O, sa mga kalalaki na naman, kung hindi balancing hormone sa lawas ta, dari man kaga posible kitang iguon sining prostatitis.
2: Oh no!
0: Pwede gid nga magubag ang aton prostate, mga katropa. Which is delikado man na. Now, ang Santon Plus Coffee Mix may isoflavones ini siya. Nga isa kasay, isang major flavonoids nga makitaan sa legumes, particular sa soybeans. Isa sa mga sangkap sa aton sininga kape. So gani, kung magpangapi kita sa Santon Plus Coffee Mix, adlaw-adlawon tagid ini, mabuligan gini nga aton sining lawas nga mabalik sa normal ang aton mga hormones, ma-regulate mga katropa, mabalance gid. Hindi lang ini ang benepisyo nga sarang naton makuha sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya niman mga katropa ang sarang makatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. So isa man siya ka natural energy booster. O nga makabulig sa aton agud hindi kita dali-dali kapuyon. Labi na ako nagabiyahe kita nat mga tricycle. O nagatubang kita adlaw-adlaw sa mga pasyente o sa ospital. Nagatubang man kita dladlaw sa mga kliyente nga nagadangop sa aton sini nga mga opisina. O, labi na sa mga nagatrabaho gid sa gobyerno. Or particular like sa PSWD o bla. O, sa DSWD din. Ah, amo gid ang damo ya ginakiter dladlaw.
2: Ayoy!
0: So kung makapangapi ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, ay hindi ka muna dali-dali ka po yun. Kay damo na nakapamatuod sina. O bisan mga mangingisda naton, o namihan ginsin yung Santon Plus Coffee Mix kay o bisan naging ulom na sila tusang nagpalawod sila. O bisan grabe na nga binutunga isang lambat or sa mga ginpang tagbong nila nga mga o pangpanggal. Ayaway sila basta-basta ginakapoy, mga katropa. Manggaranon pa ini sa antioxidants. Vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Makabulig man, agud nga. Mangin maayo ang aton digestion o kunang pagtunaw sa aton sa mga pagkaon sa tiyan. Pakabalansi man sa aton sa blood sugar level. Ang siyempre, good for the heart. Kaya wala inisang caffeine, mga katropa. Pero ya sabor kaping-kaping.
2: Yahoo!
0: O gani, huwag ka tiyan sa magpalpitate eh. O gani, mga katropa. Switch to healthy coffee na. Pag Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix available gid ini sa suki nyo nga mga butika dira sa inyong lugar. Sa aton man mga leading drug stores nationwide, kaangay sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, Generica Drug Store. Pagbabakal man ini online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Gani mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa Kadahigop. Equality product of Yes to Health Incorporated.
4: Exciting Pilipinas.
0: Alright, good morning kay Father Jibin Gumban. Sang St. Joseph Technical and Vocational Training Center.
2: Yahoo!
0: Sa mga Los Obreros daw, good morning. Gid.
1: Good morning!
0: Kay Tita Helma Inyon Bantes dira sa may Kugon Panitan, good morning man.
1: Good morning!
0: Kay Melbs Anisco. Oh, good morning.
1: Good morning!
0: Kakidoy Arthur Mandra sa may West Villaflores sa Maayon.
1: Good morning!
0: Dos minuto sa nakaligad sa tagnang alas 5 sa aga. Oh, by the way, mga katropa ha, sa Palabuton, gani nga Domingo, Setyembre 27. Ato na nga paghahiwaton ang Grand Draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Okay, kagadungan man sining aton pagpatigayon sang aton sining grand draw. Oh, may ara kita sang programa man. Nga sigurado gid nga ikalipay man ninyo. Gani mga katropa ha. Kilita ay kita sa Setyembre 27 alas 2 sa ngapon. Dira sa may City Mall Rojas Avenue.
2: Yahoo!
0: Okay, kadungan sa aton sini Grand Ro, hiwaton man aton ang Katropa Zumba.
2: Yahoo!
0: Sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo Grand Draw! Yeah! Paginagdata man ha, ang mga lugar kung sa din magagikan ng aton mga contenders para sa aton sining katropa Zumba.
2: Yahoo!
0: Ay man may lima kita ka partisipante. Siyempre una gani. Amo ang Sapian Red Sun Zumba Ladies. Gani sa mga taga Sapian da, no? Pwede yung gid nga suportahan ang inyo sininga pambato ang Sapian Red Sun Zumba Ladies. Pinagi man sa pagpadulong mismo sa aton sine venue this coming Sunday. Araman ang pambato sang Barangay Bara.
2: Yahoo!
0: Ang Bara, ang Bara Zumba Ladies.
2: Yeah!
0: Grabe no. Kita nyo na. Padamo na sila.
2: Yahoo!
0: Puro na ladies.
2: Ayoy!
0: Hindi man magpaperde ang taga-barangay Dumulogo. Kaya ara man ang Dumulog Zumba Ladies. Okay, kita yun na. Siyempre, araman ang taga din sila bulo, no? Katropan Jason, no? Ang Good Vibes Family!
1: Good morning!
0: Kita yun na, mga manging kaupod naton, ang mga contender naton, mga katropa. And sa mga taga bulo, ha? Lapit-lapit ka mo, ha? And siyempre, upod man nato, no? Last but not the least, ang mga contender nato nagika

0: champion. Gani, balantayan na ha sa Plabuton niya Domingo, Setyembre 27, alas 2 sa ngapon. Kita ay kita mga katropa sa City Mall, Rojas Avenue.
1: Yahoo!
0: Syempre, subong pa lang ha. Nagpasalamat na kita sa aton sini mga participants. The same as well sa pag-iwatan sa aton sini nga katropa Zumba sa Santo and XFM. Libo-libong pa-premio grand draw ang City Mall Rojas Avenue. Mga katropa.
1: Yahoo!
0: And syempre, hopefully, hopefully mga katropa, aton gid nga makapartner pa gid, no? Ang isa naton ka-partner. Ginaulat na lang, gina-finalize na lang niya. Okay, para manami gid ang aton sining live man, ang live broadcast naton during the event.
1: Yahoo!
0: Gani, ha, mga katropa. Bisan hindi man kamo yung magsumba. Pero kilita ay tato ah, suportahi. Suportahin niyo mga katropa ng aton sininga. Katropa Zumba sa XFM libo-libong pa premio grand draw. Alright, good morning na lang daw anay kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio.
2: Good morning.
0: Subong man kay Auntie Nini Sinalin Finiquito Tabige.
2: Good morning!
0: O doon naman kay Kapitan Evan Dorado sang Insinyaga na kaga kay Mami Liza Buenvenida.
2: Good morning!
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright mga katropa, pagbalik naton ang detalye na sa aton sinigin pang linyada ng mga balita tutukan. And ang mga police reports karon ang natipon sa aton sini patrol. Sa padayon man aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatawhay sini. Balikan tayo na mga katropa diri sa aton sini pagpangalagad. Makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras, las 5:10.
4: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
4: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.

0: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang yung nag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: XFM.
6: Santhol Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Santhol Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhol Plus Gold.
3: Sa mga butika.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
6: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Kangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Yahoo! Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Oray, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Oras na ton, mga katropa, alas 5:18. Dayon ka mga nagatutok diri sa aton sining palatuntunan upod ang inyo anchorman, katropang Zaldegab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning anay daw sa kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio kag kay Ma'am Lynn Degallado Alvarez Villasis.

sa aton yung mga balita nasyonal. Nagpabilin si Vice President Sara Duterte ng isa sa Board of Directors sa Metro City Chow Foods Corporation tubtob sang 2025. Apisar nga napilian na siya kag nagpungko bilang Vice President. Suno sa isa ka witness halin sa Securities and Exchange Commission o kon SEC. Ini ang payag ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Fernando del Rosario sa ika-27 adlaw sang impeachment trial ni Duterte nga nagbase sa submission sang kompanya sa ila ahensya. Sang gipamangkot ni Private Prosecutor Erwin Matib kun ano ang obra sang board. Gipayag ni Del Rosario nga may otoridad ini sa negosyo kag propiedad sang korporasyon kag mga responsibilidad sa shareholders kag government agencies. Sa papel sang board sa pagpalakad sang kumpanya, ginpayag man sini nga indi makapatigayon sa negosyo kung wala sang board of directors. Ginsiling man ni Del Rosario nga ginadumilian sa konstitusyon ang vice president sa pagpakigbayin sa anuman nga negosyo sa idalom sang Article 7, Section 13 sang konstitusyon. Sa amuman nga hearing, ginpayag sang SEC official nga wala na lista si Duterte bilang incorporator o kon director sang GenCorp Industries, ang firm nga gindeklarar sang vice president bilang isa sa iya business interest sa iya statement of assets, liabilities and net worth o kon SALEN kon basihan ang general information sheet kag audited financial statement nga ginpasa sang firm sa SEC. Ginpamangkot naman ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kung ano ang posible senaryo nga makapaathag sa deklarasyon sang Vice President nga isa inisya sa business interest apisar nga wala nakabutang sa submission sang kumpanya. Solo kay Del Rosario, posible nga ang Vice President ang salikod sang pinakadako nga subscriber sang GenCorp. Payag sini base sa SEC records, ginatiglawas ang JTC Group of Companies sang isa ka Jaime T. Cruz. Okay man, inigani ang maikang tanan mga katropa sa ining isa ka ground sang impeachment ang unexplained wealth. So ginimbitaran ining isa sa opisyal sang Securities and Exchange Commission regarding sa palamangkutano ni isang unexplained wealth mga katropa. O kag diri ni karon ginpresentar nga si VP Sara nagpabilin nga isa sa mga board of directors sang Metro City Chow Foods Corporation nga supposedly hindi na kay nga man nailiher na siya kag nagapungko gani bilang vice presidente sumugod pa sang tuig 2022.

So, amo ni karon. Ang nakita sang prosecution na isa sa mga paglapas, mga katropa, sa dapat nga nangin katungdanan lang ni Vice President Sara Duterte

0: That is why nag-angkon ini sang ginapayag unexplained wealth.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa dugang pa nato niya balitang nasyonal, impirma na gani kapon niya ni House Speaker Budget D ang enrolled bill nga nag-postpone sang 2026 barangay and sangguniang kabataan election. Gin-anunsyo ini ni D sa Barangay Day sa Quezon City. Suno sa iya, nagalaom siya nga pirmahan ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga adlaw. Kung mapirmahan sa presidente, ipaiway ang natala ng eleksyon kag palawigon ang termino sang incumbent barangay tag SK official. So muna balantayan ni subong adlaw mga katropa. O kahapon nalabot nato ng COMELEC. Taga ongoing gidya sa Gyapon ang ila preparations, why sila naguntat. Kaya man next week amo na ning natalana nga ano mo? Nga schedule para sa filing of certificate of candidacy sa mga luyag magpadalagan. O, para sa palabuton kun tani nga barangay insang gunang kabataan elections sa Nobyembre 2. So, ining simana, ginalantaw man ni mangin crucial gid. Bangod mga katropa, kun maatrasar pa ang pag-pirma sang presidente. Para mangin desisyon sang presidente regarding sa sining ginduso nga hagna sang Senado kag Kongreso. Ay basi madugangan pagid kay magdako pagid yang gastos ang COMELEC di.
2: Oh no.
0: Oh pero kun ang publiko gid yang pambalon. Padamo gid gusto madayon ning eleksyon. Ang tawo bala unfair sunod diri sa komento sang iban man mga mamalidha nga wala nagpabor. Sa ginduso ni nga hagna kay nga man gintagaan mo pa ya dugang termino ang mga barangay officials tapos gin-postpone pang eleksyon.
2: Oh no.
0: Siling gani isang kadam-an. Tani gin pa dayon lang yang eleksyon or idayon lang yang eleksyon pero sugot kami nga sa 5 years nga na. Pero idayon lang bala eleksyon. Galing din natong karon nakita mga katropa ang ina personal ng interes sang kadam-an ng mga mamalidha naton. O ginimudusan ginila nga hindi madayon ang eleksyon. O sa pagduso sining hagna. Okay para sa Gyapon ang mga incumbent nga elected official ay makontrolar nila eh. O kag mangin tagadulong sang mga buto nila o, para sa palabuton nga 2028 national election. Kaga siyempre, isa pa sa nakita natin, yung manindi nila gusto madayon eh, kaya why sila sang inugwaslik sa mga barangay nga magada papili mo. Mga pambato nila sa barangay.
2: Ayun!
0: Di ba kay katapusan kita nga nagbarangay kay isang kunyang kabataan election sang 2023 pa. O nga, supposedly 2022 man to, pero gin-postpone.
2: Oh no!
0: O, ari naman karon. Now may patag to kahapon ang COMELEC si Attorney Will na kung i-veto niya bisang presidente saranggali sa Gyapon ma-override sang majority vote sang Congress ko ni Vito ni Presidente Marcos. Ay, nabalaban kung i-veto ni eh. Kundi himudusan ni nila Japon nga ma-postpone para ma-override. Ay, kundi isuposin ni budgeteering na. Ay, unaho na maniliwat.
3: Ay,
0: so, amo na mga katropa ang balantayan tuod sa mga semana. Ay, galing isa sa mga ano eh. Sa mga nagpaborman nga i-postpone ni bata ni Presidente Marcos. Oh, so lang nga naman wise lang istorya sa nga bata.
3: Ayoy!
0: Ganid ako ang posibilidad mga katropa nga pirmahan ini sang aton presidente.
1: Exciting Filipinas.
0: So let's see ah. Iway pa gani sa Japan reply sa ano eh. Sa ginpadala tong ano ning sulat ni Makalintal sa iya.
3: Ayoy!
2: Oh no.
0: La. Tani antes gin pagastong kumilek, antes gin paprepararan kumilek, antes gin patigayon tong registration. Dito pa lang nagbalay na sila tani sa ngagna no. Araw ay na nagastong kumilik, tinunto ito.
3: Ay!
0: Ay gani ang pain sa mga barangay official eh. Magabi na sa mga kapitanes kung ma-extend ni.
3: Ay! Ay!
0: Ma-extend nila termino mo. Another 2 years pa?
3: Ay!

0: another project.
1: Ayan!
0: Ayan! Ay, mabudlay lang ng magambal, no?
1: Ayan!
0: Ako, pabor ko Migo Ryan kung inang mga barangay officials, tatanan niya barangay officials, tayo labi ng kapitan, performing. Performing, blay, nablang... Kung palapitan sa sa barangay, gilayon mo mapalapitan. Adlaw-adlaw nag-report sa barangay. Eh para kung may mga pinirmahan, da, mapirmahan. O, nag-adihon ginsang programa para sa mga pumuluyo na mayo gina. Sugot ko kung extend bisan 10 years pa. Ay, pero... malipod manigar kadamaan sa mga barangay, ah. Oh, talahaluson mo lang gani da makitaan si kapitan. Oh, si kagawad.
1: Ayoy!
0: Oh, tapos si extend pa sila. Di ginago.
1: Ayaw!
0: Mambal mo pa na bala karon. Ang tinutuyo gid sang aton pagpuspon sang eleksyon kay para nga makatipid ta kag. Ang matipid ta ibulig anay sa mga baldado gid karon nga sektor bangod sining krisis.
1: Oh, no.
0: Ayaw! Oh, so gire nyo kami.
1: Ayoy!
0: Matyaga nyo sa amon kahapon lang gintawo.
1: Ayaw!
0: Maton ginduso nyo nga hindi madayon ang eleksyon kay para hindi na ka mamabudlayan sa positioning nga ginatawag. O sa pagpangawanawan para sa 2028 kag para nga hindi na ka makagasto.
1: Ayoy!
0: Para ba lang nga ay, why na ka mo idaho ni kay kapitano nga nagapangayo budget kay madalagan sa ho?
1: Ayoy!
0: Sa amo ni nga mangin pambato yun sa barangay. Kasi siyempre, politiko ba ng mga barangay official mo? Arya, huwag ka nagatag ha. Sunod ba mag 2028, mabalos kay kami.
1: Ayaw! Oh no!
0: Wala na yung adanang diskarte kay kay bato-bato sa langit, tamaan magmagalit. Mga barangay officials, kadaan kay pinangunyadi man.
1: Ayaw!
0: Exciting. Mapalapit-lapit sa luwag.
1: Ayoy!
0: Pero kung pangitaan mo sa Muray din. Oryo, ginimudusang o gini nga matagaan ta disang patrol vehicle. Sa mga emergency vehicle. Patindugan tadi siyang barangay hall.
1: Ayoy!
0: Oh, pero ang pamangkot niya kapataw, eh nung imo ya papel niya kap, amula na, taga patigayon lang, taga hinyo lang.
1: Ayoy!
0: Okay, kita ya, hindi tadi magimodo sa barangay nga may idihon tanga proyekto. Huwag pinangayo na lang tiya permi.
1: Ayoy! Oh no!
0: La, okay ginaanga nagapangayo si barangay kapitan kag siya council sang project sa higher higher offices. Pero dapat may proyekto man nga inyo da nga halin sa pundo sang barangay. Di nga pag kinawatlon na pundo sang barangay.
1: Ayaw!
0: Lama ko bato-bato sa langit, ha? Tamaan, huwag magali.
1: Ayaw!
0: Tamaan ko maayo lang yung si kapitan o barangay official at doon lang makita natin sila sa barangay hall. Ang inyo ta sa mga zona ta, sa mga sityo ta, like, di ba? Dapat ganin, hindi na sila pag-inyoon niya, hindi na pagliogon. Kita nila problema, problemado dang kanal sa amon ang area, magbaha, nagabara. O, dapat ya sila na sila magmato-mato. Report sa kay Kapitan Kapop. May problema ta sa muna sityo. O ba si pwede taman mapaguanda pundo sa barangay mapa. Ang ita tatawo nga sa guon kagalimpuhan tong tamburong tong itsitirawa.
2: Ayoy!
0: O kap, madulong gin sa amon nga sityo ta. O ba si pwede takap pa ano di ka... Pagwa pundo, mabakal ta sang ano da, street light. Ora parang pang habang buhay, pang matagalan, maput up ta da solar o ah. Kita lang ta sang installer na kabulubarato ho.
2: Ayaw!
0: Mapabid ta!
2: Ayaw!
0: Di ba kung kaya mo lang sa pundo sa barangay, nga man magpinangayo pa.
2: Ayaw!
0: Di ba makon yun na? Kung tani kung madayon gin man eh, nga i-extend ka mo, i-postpone ang eleksyon, ay pagpakita man ka mo sang maayo, da ba lang nga pagservisyo? Nga sa gayapon, sa ligan ka mo sang tao, bisan wala ka mo ibo-bo nga kwarta.
2: Ayaw!
0: May istorya ko sina nga ano, parang official. So, bala mo budlay na subong mig magdalagan mig. Huwag kaya kwarta. Sintag bulo 20 lang iwaslik mo. Ay, huwag kagid dya. Huwag kagid puluton nga buto.
2: Ayaw! Ayoy! Ayaw!
0: Reality speaking man ah. Pero kuya, sa gyapon nagapati ko, kung nakita sa tao maayo gidya mo pagservisyo, bisan ano pa nakawaslik sang kwarta to sang kontra mo kung... kita nila way ka nagpabaya sa barangay mabutuhon kag butuhon kanila ya batuno na natoy nilang kwarta galing dibla oh may kilala man gani ko nagdaog man barangay official na pangamigo lang o kagasang nakapungko siya kung may mga problema da sa amo ning sityo o ginapalabot yung gina sila barangay kapitan hindi midyusan man dayon. Hindi nga magsunod-sunod lang yun kay kapitan mo.
2: Ayoy!
0: Dapat na mo ginaya. O, di ba? Ano pulos nga gintagaan ka mo sa mga suna nyo, sa mga sityo nyo nga sakop? Nga ikaw da ang maano da, imo na undersea mo ng sityo para mamonitor tagid ang tanan nga nagakinabo sa barangay ta. Kung magpabaya ka malang, binaton ka lang sweldo ay kamahuya.
2: Ayoy!
0: Siya nang balon niyo pa ako kay kagamay mo lang isang sweldo namon, kay gamay mo lang ira namon. Sala mo na, nagpadalagan kakag!
2: Ayaw!
0: Nagpapili-pili ka kagawat, tapos mareklamo kay kagamay sweldo niyo.
2: Ayaw!
0: Hindi ka bulayog.
2: Oh no!
0: Ayaw! So balantayan na ining simana kay ining makabig nga crucial gid mga katropa. Kag sa katapusan naton nga balita national attention sa mga motorista naton. Ari na migurayan ginaulat mo nga sa bat.
2: Ayoy!
0: Okay, magasaka gid sang 8 peso subong adlaw. O Tuesday ah, ang gatong mga katropa. So no, sa Department of Energy, area mo na ning final adjustment na ni sa naglegad to, sobra pulo, supposedly. O, pero sa uli, may adjustment nga natabo. So no, sa Department of Energy, ang krudo. O, ang krudo, magasaka ang presyo, 8 pesos kag 82 centimos kada litro. Krudo na krudo, 8 pesos and 82 centavos per liter. Ang gasolina naman, migurayan, aryo ang gasolina, 4 pesos and 88 centimos kada litro. O 4 pesos and 88 centavos per liter, samtang ang kerosene. 6 pesos and 47 centavos per liter. So, sa nagligad to, sa ano gani ko nagtughong? Sabado. O, sang Sabado, mga katropa, nagtughong ko. Ang nakita ko din yung presyo. O, masobra 82 pesos do 82 pesos and 80 centavos. Amo na ng pinakabarato nga nakita ko di sa Roa City ha. 82 pesos and 80 centavos. O, dira na sa Taboksang Gaysano Market. So kung mag plus 4, almost 5 pesos subong. O, madalaga na gini sa masobra 87 or 88. Unleaded pa lang na o kung regular. Ang krudo, pinaki-latest ko to nakita daw 92 man to. So mag-plus 10 kita. Mag-plus 10, mag-plus 8, almost 9. Dragid madalaga na ginang krudo sa ang ano lang na ang regular na nga krudo ah. Sobra isa kagatos. How much more katropan Jason ang turbo diesel na nila ginatawag? Like kapo, nag-storya kami ni Sir Talaban. Oh, good morning, Danny, kay Sir Talaban.
3: Good morning!
0: Ambo ko, Sir. Baso, mataas naman ang krudo, Sir. Bala ko, di krudo na yung salakyan eh. Kay, ano na? Anong tawag sinyo? SUV. Ito, gani. Bako to, di nga gatugong, Sir. Ginsambit, yung mga ko, di siya nagatugong. Bako, blubarato, dabla, Sir, sa tabok, sang kisano. Ito, may turbo diesel sila. Bako duwa ay, sir mo? Ay turbo diesel, ginatugong ko.

0: Dyan ako, nagpapultang ko kung saan nagligan yung Sabado. Okay, parang Okay, para mga katropa nga, hindi na tamabudla yan.
1: Ayoy!
0: So, gano'y Pwede pa yung nga, boto ay pala sayso. Pero ang iba na be, alas 12 kagabi, nag-ilis na eh. So, muna mga katropa. Ang natalana nga pag-ilis ang presyo sa Bungadlaw. Katropang Elmer, ha? Pacheck lang ko karon sa mga gasolinahan, ta lihog lang. gin-advance ko na nga daan, katropan Jason, para pagbalik ka ni karon may ano na, may presyo, anay na.
1: Ayoy!
0: Kay Chudilon. Good morning. Happy pista dao. Ako pa daw mo naman tutukbal ang piryahan.
1: Ayaw!
0: Nangala ko man. Nangala ko daw ay sa kabutwa subong Chudilon kay. Kaya gin ako para niya galing piryahan gabi.
1: Ayoy!
0: Kay Sir Jorly Lidonio. Kilala ko nga kagawad. Nakabakal bago nga Inmax.
1: Ayoy!
0: Ayaw mo ginaya, basta basta ruak. Minaganin, nalingaw ko sinabala maglinan. Bawa na sa kay, kay Gibes, bala sa Bakulod. Kay Cap Gibes, ha? Upo dyan si Kagawad, bando kag si Kagawad, Yarokit.
1: Ayaw!
0: Na, kay tutuod, ganyan. Kamu ginang nagkakatabo, no, mga katropa sa barangay.
1: Ayaw!

0: Okay, kagawad Bingka Duga Garcia da no, sa kay Uncle Frank ano dira sa kampo sa President Rojas. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, good morning Sir Saldi. Gatinaas ka diesel ano mga alternative nga himo on taban? Oh, Uncle Bingka, hindi ka na lang ano magamit sa lakyan.
2: Ay.
0: Daw amo na ginang mayoy mo on.
2: Ayoy.
0: Garahin na lang anay sa lakyan mo
2: ah! Ayaw!
0: O, pag motor-motor na lang anay, at least hindi masakit-sakit ang gasolina.
2: Ayaw!
0: Makaya-kaya pang gasolina. O, pero kung mag, ano gid? Kung di krudo ka, balda.
2: Ayaw!
3: Oh no!
0: Okay, lapit-lapit mo lang ang ano ah. Ang barangayol, bike na lang ah.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Okay, ano daw, kay Sir Danny Di Martin ha, sa may sityo Ubo sa Lanot, kay kay Mrs. daw, kay Nayfeli Di Martin, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, Dorote Loveros Padrugani, dira sa Dumala, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay.
1: Good morning!
0: Alright, ang atong mga balita nasyonal, buylog ang ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig makapadula sa inyo nabatsyagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningalawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties sige na pakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain. May kombinasyon man ini sang Paracetamol, Dextromethorphan, HBR, kag Phenylephrine, HCL na nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton nga lawas. Available niya sa mga suki nyo nga butika sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores man aton nationwide. Mabakal man ini online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok shop. Ano mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain. Alright, tara 5:48 na. I-check ko na yung connection ta with katropang Elmer Estimar. Regarding sa mga natipon man sila ang police and hospital reports. Good morning, Anayda. Kay

0: To Juan Bilbis sa Banwa sang Pontevedra to.
1: Good morning.
0: Islan ko na lang mountain bike akon motor mig. Abe, kung kaya mo.
2: Ayaw!
0: Basiga, takas ka palang dagani alin sa inyo mig Ryan. Pakadto da sa may ano gani da sa may slope. Mao basi ginahakal ka na bla.
2: Ayoy!
0: O, tapos may karga ka pang lima ka pasero.
2: Ayaw!
0: Alright, sige, check ko ano yung detalye sa mga natipon ng police report. Sige, trabang kay Elmer Estimar.
3: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Katrabang saldi sa ato, sa mga natipon ng mga balita sa ato, sa layon man nga pa, dyan monitor sa ang kalinong gagatawa sa sudad. Kaya bilog nga probinsya sa nga Capiz sa Supar sa pila ka mga kabanuhanan. Alam magigit sa mga natalagwa, gid nga mga balita, ng mga nabalhag gid. Sila sinitag sa ka mga police station sa 24 oras man nila sini nga pag-monitor sa kalinong kagatawhay sa nila sini nga jurisdiction na sa update dari sa ton sini sa sudad sang has wherein na sa Domingo ganit nga adlaw inbawi na sang ulam sini nga buhi samtang ginahubulong sa ospital ay isa ka driver sa nga motorsiklo nga aksidente nga nabungguan man sa isa ka angkar-angkar nga nagluntad ining insidente sa may barangay Ilawaan akda alas 9:55 sang September 17. Aging kilala ining persona nga napatay ang driver sa tricycle amo si Robert Alicalas 42 anyos kaga residente man sa nasambit nga lugar. Samtang ining isa naman ka-driver, ang driver sa karangkar ang kilala sa Vincent Cabanos, 26 anyos, kag-residente sa barangay Kalayaan o Kalaan, anitaan na Kapisa. Matandang ganit sa ton sining mga kuturan nga samtang inasubay sinisang driver sa tricycle nga si Robert. Ginamingon niya na ang isa ka-motorsiklo na gikan dire sa bahin sa isa ka or sa Pueblo Terminal. Padulong ini sa kutani sa may sityo patag barangay Lawaan na pangkabutya sa lugar. Ginapahayag niya aksidente nga nakabungguan sini ang sakya angkar-angkar nga ginamanihuan naman ni alias Benzenta. Bangod sa mabasko game pack, nagtumpilak ining mga driver pag ining si alias Robert Tamanihang nagangkon gid sa patal nga pila siya sini nga ulo. Kagasga siya siningalawan sa suwag nga nadulaan inisang iya siningalintro kagipadangat naman sa bakin sa Capiz Doctor's Hospital para sa nagigigong pagbulong pag samtang ginabulong ining persona ang gimawian gid sa iya sininga hulam nga kinabuhi. So padayong panikaroon ang pagpakigalingpan sa mga otoridad sa mata sininga persona muni ni bala ang magapasaka sa nga nagakigo kaparambungon sa isa ka driver sining angkar-angkar nga sa karon nagapabilin man sa ospital para man sa nagakaigo man nga pagbulong. Sa dugang na tondere nga balita sa Banwa Sampanay wherein na isa naman ka magdalagkuan or isa ka madalagkuan nga operasyon ang gikandak kahapon adlaw sa kadraga by bus sa operation taknala 5-54 sa may bakin sa nga barangay Tansasor Panay pero nagkaresulta ni sa pagkadakop sa isa ka street level individual o kon is alay nga ginkilala sa kay Mark Angelo ska i Valenzuela alias Burjok. Nakabig niya SLI by 7 anyos, isa ka liborer kag-residente sa Barangay Bato, Panay Capiz. Natigayon nga nabaklan sa isa ka sachet sa balor iyang 34,000 pesos. Serving by bus money, ining subject person sa isa ka operatibang nagpakilala isa ka pusher buyer. Apay sa pag-rekisa sa sining ang otoridad na dugang dari nga na-recover ang isa pagiga sa sachet sa transparent itself the say nga may rasa nga sulod nga ginapatihan na illegal nga droga kag pinapayag ka empty plastic sa say nga may rasa nga radio kag ibad pa nga mga non-drug paraphernalia nga na-recover man siya sining bag sa sining nasambit man nga subject ka person sa karon ining si alias Burjok ang dira nagapabilin sa bakinsa nga Panaya Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana naman ini nga pagapasakaan sing kaso sa pagbayla sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May baluan nga madugay man nga pag-monitor sa katong sining mga otoridad kontra iya sa subject person. So far, katawa sa limang sinatong yung mga natipon nga balita sa katong sining pag-monitor man sa kalinong katawa isang syudad kagbilog ng probinsya sa Capiz. Sa dugang sining nga mga balita, batian sa programang Bullseye, pinamagapos sa 16.5 XFM Rojas. Para sa 16.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kay katropang Elmer sa gindulong man sining nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Sa dugangan, tanakaroon ang detalye sa ginpatigayon nga drug by bus operation dira man niya sa may Banwasang Panay. So kung sa din gani madinalagon din nga naaresto ang isa ka street level individual nga ginakabig. So subantayan na karon ha. Diri man sa aton pila ka mga pagpangalagad.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alright, good morning nalanda kay Tuto Baldison nga nagbulaw kay ginakuparan niya kunong piryahan. O kaga kay Ma'am Natalie Escalona Badoles.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, talang alam na akong tiyempo ha mga katropa. Sa ito na lang ang Christmas countdown.

0: 94 days to go before Christmas.
1: Yahoo!
0: Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinalagad, ang inyo anchorman. Katropang Zaldi Gab Jr. Kagini pala tuntunan, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
1: Exciting!
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya-epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige. Hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas kay sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:03.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw na kita karon sang Martes, pet sa 22 na sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Agkaron sa aton sining mga headlines. Headlines. Sa mga balita lokal, 43 anyos nga bata patay matapos ginayad buno sa iyang kaugalingon nga amay sa banwa sang Sigma.
2: Headlines. Isa naman ang patay matapos makuryente ang duha ka mga persona sa banwa sang Hamindana.
0: Headlines. Kasong robbery, ipasaka sa apat ka mga persona nga nagpangawat sa isa ka cell site sa banwa sang Mambusaw.
2: Sa Sinta Isais, loose firearms ginsungka sa Pontevedra Municipal Police Station.
0: Headlines. Samtang Comelec Region 6 preparado na sa ginalauman nga BS or Barangay Sangguniang ng Kabataan Elections 2026 sa Nobyembre 2. Headlines. Sa ito naman yung balita, National Comprehensive School Safety Act aprobado na sa Senado.
2: Headlines. Senadora Loren Legarda liwat nga nag-extend sang iya medical leave.
0: Headlines. Sa balita international, duha patay sa unprecedented drone attack sang Ukraine sa Moscow region.
2: Headlines. Sa balita entertainment, utod ni Kim Chu arestado bangod sa 124 counts sang qualified theft.
0: Headlines. Sa sports news, partisipasyon sang Pilipinas sa 2026 Asian Games ipaidalom sa Senate Post-Evaluation Hearing.
2: Headlines. Gag sa health news, paglimita sa sugar sa unang nga 1,000 days sang bata, may dako nga benepisyo sa palabuton sunod sa mga pagtuon.
0: Ag sa business news, presyo sang gatong lauman nga liwat naman nga magataas subong adlaw. Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sa aga. Agkaroon sa detalye sa aton sinigid pang headlines, kaupod sang inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zal de Aguiab Jr.
2: Gag ako naman si Katropang Christine de Anropa.
1: Express Balita, Express Balita, Balita Bukan.

0: bahin, tugtog nga nabun-an sang suspect ang biktima gamit ng kutsilyo. Igo sa makaduha ka beses sa iyang kilid kag isa naman ang igo sa likod nga posible rason sa nangin kamatayon sang biktima. Ginpadangat pas mambu sa District Hospital si alias Tongkay apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician. Gilayon man nga nagpalagyo ang amay nga suspek matapos nga mokumiter ang krimen, agpadayong karon nga ginaayam sang aton sini nga mga kapulisan.
1: Sa duga nga balita lokal, patay man ang isa kalalaki samtang pilaso naman ang kaupod sini matapos nga makuryente samtang nagakaayos ang linya sang electric motor sa barangay Linambasan, Hamindan, Capiz, takna alas 11:10 ang aga sang Setyembre 20. Ginkilalang napatay kay alias Seidel, 27 anyos, kag ang kaupod sini nga napilasan amo si alias Joven, 27 anyos nga lunsay mga residente sang Sitio Aranda, Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz. Sandig sa investigasyon sang Hamindan Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang nagakaayo ang mga inisang linya sang electric motor, ginaaligar aksidente nga nahawiran sang mga ini ang steel pipe nga ginapatihan may ground, rason nga nakuryente ang mga biktima. Gila naman nga ginpadangat sa Mambusaw District Hospital ang mga ini apang ginbawian sang hulam nga kabuhi si Seidel, samtang paday naman nga ginabulong sa ospital si Joven. Sa karon padayon pang investigasyon sang Hamindan PNP angot sa nagluntad nga insidente.
0: Sa piyak bahin magapangatubang sa kasong robbery, ang apat ka mga persona nga responsable sa pagsulod kag pagpangawat sa isa ka cell site sa Barangay Tumalalod, Mambusaw, Capiz, alas 7:40 sang gabi sang Setyembre 18. Matandaan nga ginkilala ang duha sa apat ka mga suspect nga nadakpan nga sanday alias Toto, 28 anyos. Ang isa kami na edad nga lunsay mga residente sang Barangay Akmo or Akbo sa Banwa sang Sigma. Sa nakuhang impormasyon sang XFM Roas nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station, ginapahayag naging palabot sang isa ka gwardiya sang cell site ang impormasyon, naging sulod ang mga lugar sang among mga sospetsado. Ginsita pa sulod rin sang gwardiya ang among mga persona apang madasig ang mga ininga nagpalagyo sakay sa angkar-angkar karga ang mga container padulong sa direksyon sang Hamindan. Gilayon man nga nagresponde ang mga kapulisan kaya nagpatigayon sa hot pursuit operation kung sa din madinalagon nga naaresto ang duha sa apat ka mga sospek sa bahin sang Barangay Pangabuan sa Hamindan. Narecover sila pag inakop ang duha ka container nga may sulod nga krudo, isa ka balde, 13 ka mga container nga wala sang unod kag isa ka unit sang top down nga tricycle. Sa karon nagapabilin sa kusodiya sa Mambusaw Municipal Police Station ang duha ka mga sospetsado para sa nagakaigo ka disposisyon. Aga natalana naman nga i-turn over sa DSWD ang minor de edad nga sospek.
1: Sa dugang nga balita lokal, nagdangat sa 66 tanan ka mga loose firearms nagikan sa 26 ka mga kabaranggayan nga voluntaryo nga ginsungka sa Pontevedra Municipal Police Station kadungan sa ginpatigayon nga Capiz Tawhayan Day simultaneous surrender of loose firearms nga ginhiwat sa Marhol, Barangay Poblasyon Ilawud, Pontevedra, Capiz. Ang nasamit nga aktibidad ang ginpangunahan mismo ni Police Captain Maria Fe Umiten, ang hepe sang Pontevedra PNP, Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, Vice Mayor Fernie Oquendo, Municipal Administrator June Tumlos, kag sang 26 ka mga kapitanes sa pagpanguna ni ABC President Deli Hansen. Sandig sa datos sang Pontevedra PNP, 34 nagikan sa nasambit nga numero sang armas lutang ang short firearms samtang 32 naman ang long firearms takip nang iban pa nga mga improvised firearms. Sa piyak nga bahin, sandig naman sa datos sang Capiz Police Provincial Office, ang Pontevedra Municipal Police Station ang may pinakamataas nga numero sang narecover nga ginsungka nga armas lutang sa bilog nga probinsya sang Capiz. May baluan nga ini ang kabahin sang proyekto sang Capiz PPO nga ang Capiz Tawhayan kag masgin pasangkad nga kampanya sang kapulisan nga tokhang kontra armas lutang o kontikal agud mapabilin ang kalinong kagatawhay sa probinsya sang Capiz. Tinutuyo sa nasambit nga proyekto nga malikawan ang mga insidente kasubong sang shooting incident.

0: nga ginakaulamiran sa mga loose firearms.
1: Balitang bukas, balitang salitan.
2: Sa katapusan nga balita lokal, preparado na ang Commission on Elections Region 6 sa Ginalauman nga barangay and Sangguniang Kabataan election sa palabuton nga Nobyembre 2. Sa pagpakigangot sa XFM Roas kay Attorney Will Arsenio, COMELEC Assistant Regional Election Director, kag OIC Provincial Election Supervisor, Sangkapis. Ginpayag sini nga preparado na ang COMELEC apang ang deployment na lamang sang election materials ang kulang. Bangod wala pa nag-abot bangod sa mga nagatuhaw nga hagna nga layi nga nagatuyo nga ipaiway ang eleksyon. Sino kay Attorney Arsenio, nakapreparar na ang mga balota, election materials at documents, subong man ang appointment sa mga electoral board kag tapos naman sila sa pagpatigayon sang ocular inspection sa tanan ng mga voting center sa rehiyon. Iwan pa sinis ang tinalikdan niya sa September 18, ginimplementar na kag nagsugod na sa pagtrabaho ang COMELEC na tuoy sa pila ka mga ginadumilian ni aktibidad kaila election period. Angay sa pag-release, disbursement o kung paggastos ang public funds, construction sang public works kag delivery sang materials para sa public works, pag-issue sang treasury warrant kag similar devices, appointment o kung hiring sang bagong empleyado, filing sang bagong posisyon, promotion, salary increase, privileges kag iban pa sa diin, ini ang magadugay tubtob sa Nobyembre 1. Sano pa kay Arsenio, tubtob nga wala pa sang layi nga nag-reset sang election, magapabilin nga pagabasihan sang COMELEC. Amo ang Republic Act 12232 o kon ang Omnibus Election Code pag ang COMELEC resolutions. Ang ginapreparahan naman sunod rin sa karon sang COMELEC ang mga filings ng Certificate of Candidacy sa palabuton ng Lunes, September 28. Sano pa rin, nakadepende na sa desisyon sang mga aspiring candidates kung bala mapreparar na sila subong pa lang o kung pagawlato na lang sa mga ini kung ano ang posibleng matabo subong asimana. Matandaan nga pasado na sa third and final reading sang Senado ang ginaduso nga 5-year term sang barangay kag SK officials. Kagang katuyuan nga isaylo ang masunod nga regular BSKE sa Nobyembre 2028. Anasambit kag na nga Senate version nga layi ang gilayon man nga ginadoptar sang House of Representatives. Sa karon, pirmado naman ini ni House Speaker Bodji D. Ang ginalauman nga subong adlaw, pagapirmahan na ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agod dalayo na ini nga manginlayi kung ang posibilidad man nga i-veto ini sang presidente.
0: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang buylog na dulong sa inyo sang Santone Vitamin C, nga isa kanan acidic kag alkaline-based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas sa mapakigbatuan ng mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita.
2: Sa ito naman yung mga balita nasyonal sa botong 17-0, ginaproba na sa ikatatlo kagkatapusan ng pagbasa sang Senado ang Senate Bill No. 2426 o kunang Comprehensive School Safety Act. Pinatuyo sini nga iduso ang safety sa mga eskulahan kag tukuron ang Learner Protection Programs. Kasunod man inisang asod-asod yung pagpanglutang sa sunod mismo sa mga eskwelahan sa Pilipinas.
0: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginkumpirmara ni Senate Secretary Ray Bantog nga nag-file na sang extended medical leave sa ika-anom nga higayon si Senadora Loren Legarda. On leave liwat ang Senadora sumugod September 21, tubtub 23, Setyembre 28, tubtub Oktubre 2, kag Oktubre 5, tubtub Oktubre 9. Nagawa sa pungsod si Legarda kag nagpadulong sa France sang tinalikdan ng Agosto 2. Ginsiling naman sang pila ka mga senador nga may seryoso nga balatian si Legarda. Mga katropa, mabalita nasyonal ang buylog na dulong sa inyo sang Santone Plus Gold, mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts kika sa mangustin, malunggay ang palaya, garlic, kag spirulina nga saranggid nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang ato na resistensya.
1: Express Balita sa International.
2: Sa ito naman nga balita international, duha ka tawo ang napatay samtang nalita naman ang bahin sang isa ka oil refinery. Kasunod sa pinakadako nga drone attack sang Ukraine sa probinsya sang Moscow sa tunga sang uli nga adlaw sang parliamentary election sa Russia. Suno kay Moscow Mayor Sergey Sobyanin, naglabot sa kapin 1,600 nga drone ang na-takedown sang Russia. Umalin sang Sabado, lakip ang 450 nga padulong kunta ni isa kapital. Magluwas sa mga napatay, nagtugaman sa pag-atake sang lapnagon nga kalitan sa mga edipisyo kag mga puluyan. Nga nagtulod sa pagbakwit sang ginaoblobanta 400 kay mga pumuluyo sa distrito sang Ramenkosye. Katabang pagbailuan ay isang pag-atake sa energy facility sa piyak sang nauna nga payag ni US President Donald Trump nga nagkasugot ng duha ka pungsod nga unta to nang pag-target sa infrastruktura sang kada isa. Ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayroon sang pinasay nga kombinasyon sang phytonutrients sa popular nga ginagamit tagong proteksyon ng aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabuli kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kag sa balita naman, sa patag sang entertainment, arestado sa Mandaluyong City ang utod sang aktres nga si Kim Chu nga si Lacambini Lacamchu base sa warrant of arrest nga ginpagawa batok sa iya para sa 124 counts sang qualified theft. So, sa Quezon City Police District, gintumod si Chu bilang number 6 nga most wanted person sang Kamuning Police Station. Gin-issue sang Branch 24 sang Quezon City Regional Trial Court ang warrant of arrest nga may ginrekomendar nga piyansa nga nagabalor sa 5.8 million pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nakaunong na sa Kamuning Police Station ang suspect para sa booking procedures kag nagkaigo nga legal nga proseso. Matandaan nga sang Disyembre tuig 2025 nagpasaka sang reklamo si Kim Chu batok sa iya magulang matapos natukiban ang dalago nga irregularidad sa financial sa iya negosyo. Ginbuyagyag sang aktres nga isa ini sa pinakamasakit nga tikang nga dapat niya himuon sa iya kabuhi apang kinahanglanon ini agud maprotektahan ang iya kumpanya kag ang plangabuy-anan sa mga tawong nagatrabaho para sa iya. Mga katropang entertainment news, ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayra sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Sports, palita sa sports.
2: Sa ito naman nga sports news, natala na nga magpatigayon sang isa ka post-evaluation hearing ang Senate Committee on Sports. Agudo si Saon ang kabugusan nga pagpasakop kag overall performance sang Team Pilipinas sa nagapadayon nga 2026 Asian Games. Inang nanginpayag ni Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo samtang yara sa Nagoya, Japan, agud personal nga maghatag sang suporta kag mangin moral boosters sa mga atletang Pilipino. Kinatagan pagtamod ni Go ang hindi mapanginwala nga kontribusyon kag epekto sa mga naturalized player sa kadalagan sang isa ka national team, ilabi na nga nakaanda naman sa naglain-lain nga pungsod ang pagkuha sa mga atleta nga naturalized para sa pangkalibutanon nga kompetisyon. Ginalauman nga talakayon sa nasambit kay deliberasyon ang mga programa sang gobyerno sa sports, ang suporta sa mga lokal nga atleta kag ang mga estratehiya sa pag-naturalize sa mga players para sa mga masunod nga dalagkuan nga sporting events. Mga katropa, aton sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may ara sa makakaglabuwas ka herbal extract. Kapopular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa ineri ang nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kemisis magtumargin lamang sa isa kakapsula. E sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita, Express Balita. XFM Health News.
0: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, importante ang nutrisyon sang bata sa iyon nunang nga una nga sa kalibo kaadlaw halin sa pagbusong tubtob sa mga duha ka tuig ang edad. Bangod ini, ang ginagkabig karon bilang isa ka importante nga tion para sa pagdevelop sang utok, metabolismo kag paghimo sa mga gusto sa pagkaon. Sunod sa mga pagtuon, ang sobra o kun masami nga paghatag sang pagkaon kag ilimnon nga may added sugar sa lamharon pa nga edad ang ginaangot sa mas mataas nga risgo sang obesity kag problema sa blood sugar sa ulihi. Ginalantaw man nga ang temprano nga paghatag sa mga matamis nga pagkaon ang mahimo maka-impluwensya sa taste preferences sang bata kag mahimo ini nga magpadayon samtang ini ang nagadako. Para sa mga eksperto, hindi kinahanglan sa mga bata ang added sugar, ilabi na sa cereals, snacks, kag mga juice. Apang, lain ang natural sugar nga yara sa whole fruits, bangod upod sini ang fiber kag iban pa nga mga masustansya nga bitamina. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santan Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga mangaranon gid sa health benefits. Mayara man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santan Gold Herbal Tea.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa balita naman sa patagsang negosyo, lauman ang panibago nga hugnat sa sang pagsaka sang presyo sang gatong subong adlaw sang Martes, September 22. Sa tigsabiso nagikan sa Department of Energy, magasaka sang 8 pesos kag 82 centimos kada litro ang presyo sang krudo. 4 pesos kag 88 centimos naman sa kada litro sang gasolina. Ang 6 pesos kag 47 centimos sa kada litro sang kerosene. Isa sa ginalantawang rason sang panibagong pagsaka sa presyo sang gatong among nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Pagayon naman sa Department of Energy sa mga kumpanya sang gatong nga amat-amaton lang ang pagpasaka sang presyo sini nga semana.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mibalang 62 pesos and 78 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mibalang 49 pesos and 11 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 98 centavos. Euro 71 pesos and 95 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mibalang 16 pesos and 68 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix nga kung sidin may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, Express Balita.
2: And there you have it mga katropa, nga aton sini mga natipon nga balita sa subong adlaw sang Martes sa Express Balita. And ang mga balita ang inyo nabatian, buylog ang ginadulong sa inyo sa matikilidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santone Plus Gold,
0: Santone Vitamin C,
2: Santone Plus Coffee Mix,
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
2: Santone Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santone Gold Herbal Tea,
0: Santone Gold Coffee Mix,
2: Cess the Pain,
0: Santone Plus Herbal Oil,
2: Santone Plus Herbal Soap,
0: Kag Clear Skin Beauty Soap.
2: Agi ni mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal gid sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores man aton nationwide. Kaya nga isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, kung mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kay TikTok Shop. Mga katropa, magkasunod ng palatuntunan Bullseye, upod si katropan Joven Anisco, gani tutok na. And syempre, sa tanan-tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad sa mga nagtutok sa ila mga radyo. And sa mga naglantaw man sa aton nga Facebook Live, good morning!
3: Good morning!
2: Sa aton gani sini nga Christmas countdown, 94 days to go! Before Christmas. Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zal de Gab Jr.
0: Gag, ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
2: Agin yang Express Balita!
4: XXFM.
5: Yes to Health!
6: The Secrets of Health.
7: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
8: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
9: Santone Plus Gold.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
8: Ambot lang kung paano nila takso na.
9: Santone Plus Gold.
8: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josil kay gid combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Santone Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sini nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
6: The Secrets of Health.
7: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
8: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
6: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko.
6: The Secrets of Health.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na ato sining skin. At the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sining brain.
6: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
5: Hala, ka-exciting.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Exciting!

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 6:42.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa mga adlaw sang Martes, pecha 22. Sa bulan mga kabiyanan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Hoy hoy hoy! Good morning na!
1: Yahoo!
0: Mayong aga! Hoy, bangon na! Bangon na, kaya gana ni. Mga katropa, Christmas countdown naton, 94 days na lang before Christmas. Excited na ba lahat? Dapat kung ano ako ka-excited sa palabuton ng Pasko, ha? Amo man na ka-excited ka magbangon kung aga. Di ba lang? You are looking forward for something big. Di ba lang? Something big, o, pareha sa mga subungaga, o, big na big. O, kadako gid sang nagsumalang sa aton, kadako sang gindugang sa presyo sang gasolina.
1: Ayaw!
0: O, yun ang mga something big. O, sige na, big. Bango na sa mga walang pag-ibig.
1: Ayaw!
0: Amat-amat na. Siyan wala ka pag-ibig, importante, buhi. Di ba to? Matamat na sa may mga trabaho, may opisina, may mga helikuto na aga pa, o tagbulog taon na ni mga estudyante, o amat-amat na, 6:46, timing gid niya, pakadto sa mga eskwelahan nyo. Amat-amat na, dapat nakahitso na subong, nakailis na, nakapamahaw na, ready to go na!
1: Yahoo!
0: Pero kung estudyante ka, may klase ka la 7, amo pa lang ya ikaw mahulag. Amo pa lang ya ikaw ma-preparar. Late again, sigurado, gina mo.
1: Oh, no!
0: Ilugo bila, Toto Daryl Puerte, bla? Toto Daryl, aga pabugtaw, ho. Batsagan mo daw, pamilyado nga klase tao. Toto Daryl Puerte. Matyaga mo pamilyado. Matyaga mo daw lima kabilog bata niya. Mapuli na. Taga ano oras. Halin sa trabaho. Mahalin siya aga. Puli siya gabi. Bugtaw aga na naman. Bila Daryl, no? Sige lang nga doya. Bakas lang nga doya. Importante ti, paldo. Toto Baldison Escalada. Mamanao. Ano oras ka tulog, pero aga pagabugtaw. Tiyagan mo daw may tatlong girlfriend niya.
1: Ayoy!
0: Kayo, kanino kayo bumabangon? Mga katropa. Si Ma'am Susan Dolor, given niya. Given niya si Ma'am Susan Dolor kay T. Damo mang ginasagod. Ma'am, no? About si Joel Vlog, ho? Aga pa man nagbugtaw, ikaw, kanino ka bumabangon, Joel? Sa mga taga-buntod, Panayda.
2: Good morning!
0: Alright, sa mga nakabugtaw na, nakabangon na, kaina pa. Kamusta ka mo? Kamusta nga ton, singa pala mahawon dyan? Anong pamahaw? Anong gin-preparar nyo? Loto ng itlog, inano nyo? Ang ugada, pitsa ni Piligro na ni Subong, amo-amo na na diyo. Sugpo na ni kay T, sa sumunod nga simana, mo pa lang ang swildohanay. Sulusugpo na ni isang pitsa ni Piligro, mga katropa. Pero sige, uloantos lang, Si Joel Vlog, kuno sa niya, Gulaga Bulubia, hey tricycle, katropang Jobe na biskan, mahal gasolina, bakas lang, amugid. Dito, bala mo tanan, temporaryo, malang kuno, Tanan gagi, tanan yung mga kondi, wala man sang nagabato di si babaw sang kalibutan. Ining crisis ni masili na ton, temporary malang ni. Malipas ni gani salig lang, bla, bakas lang. Hindi lang madulaan sang paglaob. Okay, do parehas mo na, sang kinaluto mo subong. Matyagan mo pa, uga-uga ka lang. Ati, malipas malang na. Pagabot sang sweldo, mamoy-mamoy naman eh. Bakal ka man sa manami ng mga pagkaon, di bla?
1: Wow!
0: Ganyan din ang buhay, Daryl Puerte. Importante, bakas-bakas lang tayo, di magpa-apekto sa crisis. Di ba? Oy, gani mapiktuhan niya tambay nga way trabaho.
2: Ay!
0: Oy, tambay gani, di ba? Ikaw pa nga may trabaho, may ginasaligan ka? Di bila teacher day? O, di magpa-stress ah. O, ako gani, magpatugong ko. Ay, nakuyaga lang tao sa presyo. Ah. Kung anong kwarta, kung anong bilinda, wala na patugong, kaya masarangan. O, pero mahambal, mapa-stress ka, magkinumod-kumod ka, bid. Ay, ay gid na ah. So, sometimes, sige lang ah. Ano man ang frustration, tas sa kabuhi, mga kabyanan, no? At ikwanta lang ah. Isa i-chill-chill talang. Na teacher day. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag siyempre sa kutob sa Malabutan sang aton sininga palatuntunan.
3: Bullseye!
0: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band.
1: Yahoo!
0: Labi na dira sa mga nakatutok ilang mga radyo sa may Chudor Arsenas Trade Center, sa kay Sir Wendell Dolorda sa seafood section. Apektado mo ba na sir sa pagtaas ang produktong petrolyo, ang presyo sa seafoods? Good lang eh. Kamusta naman ang presyohan na isang ukay-ukay? Dira sa Owens Relipan. Kay Maria Baltar daw, Fee Baltar. Dira sa Erica Frozen Products. Sa kay Ma'am Lenny Di Pedro. Kamusta ang mga frozen tada? Frozen pa lang tawagin maayo ha. Para pagbakal sang kwan, may reklamo ang aton yung mga customer dyan ha. Dira sa Otanan Section, sa inyo dyan.
4: Good morning!
0: Kay Ma'am Rosalinda Antonio kag Leopoldo Rivise. Dira sa Josue Dress Chicken, sa Poultry Section. Uy, kamusta ka mo da? Tingala ka bala sa Dress Chicken? No? Why na gani na bayo? Ang tawag pa na nga Dress Chicken, blaw.
2: Ayaw!
0: Blas na gani na, bro. Oh, tingala ka na gin kakasa na gani balahibo gin tawag pa sa nga Dress Chicken. Ay oh. Isa di mo maintindihan ang kalibutan ano. Inublasan na ganit balahibo tinawag pa gin na hambalan pa nga dress. May dress pa siya kuno ay nano.
2: Ayoy.
0: Dira sa Sugi Egg Supply, kamusta presyohan ay isang itlog diyan? Sa poultry section man niyo kay Sir Francis Asugi diyan. Tagpila na ang presyon na isang itlog subong may pagsaka may pagnubo. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad syempre ginaabi-abi man aton ang aton sining mga katropa onliners.
4: Good morning.
0: Labi na sa mga nagatutok mga katropa, diri sa aton sining pala tuntunan pagi sa aton sining official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. At the same time, syempre ang XFM Rojas 106.5. Sa mga nagatutok dira sa aton sining YouTube channel, loy, paki-subscribe lang ha, ra nakapi ang aton sining sa aton sining comment section. Ang aton sining link, paki-pindot na lang and paki-pindot sang red bell button for subscription. So, para kung wala ka da, kung nagapalya-palya FB mo, tingon di, pwede ka paghihapon mga katropa sa YouTube channel naton. Kung wala ka da internet sa iyo, kung kwanda, wala ka radyo sa inyo balay, may internet, may ara sang smart TV, pwede ka play ang YouTube, tinami pag ina da. Pulo pasinsahin nyo lang ginang itsura ni katropang Jobin, ha? Kaya hindi man tao lo artistahon, gina.
2: Ayaw!
0: Di man tartis tahon gid nga mahambal kamo nga kwan. Oh, di ba? Mama puy di pa man mantiniran ah. Ay nang pagsaw-saw mo bla mahambal ka. Di puy di pa.
2: Ayoy.
0: Di man guwapo pero daw makawiwili ah. Oh, dira na lang tabawi kuno abi. Oh, di Vlad Jobert Delvin.
1: Yahoo!
0: Diamond maghakwat ka kaugalingon tanga bangko basi marumpag bala sa alimpuduhan ta.
1: Ayaw!
0: Black Crystal. Aris Crystal yan. Mahilig ni mga sakwat ni bangko niya. Okay, sige. Sa mga kapisnonda ha. Di man ka mong alopalop sa Pilipinas. Di man ka mong alopalop sa kalibutan. Samtang nag-monitor, diri sa Tonsening nga pagpangalagad. Welcome. Ha, diri sa Tonsening Martes nga edisyon.
1: Yahoo!
0: Okay, 6:55. Diri sa Tonsening nga pagpangalagad mga katropa. Standby. Check tanay lakat sa nga panahon na ito. No? Nagikan sa Tonsening nga pag-asa. Nag-goom-goom na naman ang aton sining panahon, mga katropa. O, check ta kay may ginabantayan nga LPA. Nga, posible magsulod mga kabinan sa PAR. So, kamusta honta ni? Upon sa aton sining nga DOST Pag-asa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility, and as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakitang direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakikita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Kung ito namang low pressure area na ito, pumasok bilang bagyo o maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala, yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng PAGASA. Agwat na temperatura ngayong araw, sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Caklacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligin na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat, Ma'am Veronica Torres. Nagikan sa aton sa ning DOST Pag-asa. May arasang ginabantayan nga LPA, no? So far, layo pa siya, ha? Pero ang iya sa ning trap, no? Ang iya sa ning ikog, nagahuluhanot-hanot na sa may area sang Eastern Visayas kag Mindanao, mga kaabyanan. So makita nyo na, oh, muna siyang pila ka mga nagapula-pula da, nagayellow-yellow, pero ito pa siya, layo pa siya, no? Kung makasulod gid man iniingi sa mga katropa sa par, pagka taugon ini kag mangin bagyo, pagkataugon ini siya nga si Queenie. Kilala gid ni mag-amuning ba pangalan sang bagyo do, kilala gid ni Ryan Sinamo. Ah, ti may ginalantaw nga may chance mangin.